0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Para sa mga napapanahong balita at impormasyon,
2: hatid namin ay serbisyo publiko sa pamamagitan ng SWAC na talakayan at diskusyon.
1: Kasama ang ating nag-iisang Tol Mac Ignacio. Ako po si Darwin Shornak.
2: At ako naman po si Jessica David. Samahan niyo po kami sa aming programang Mac Serbisyo. Dito po lamang sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
3: Watch and listen to Mac Serbisyo Saturday 11 AM to 12 PM, airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
4: Tol Mac Ignacio. Tol Mac Ignacio. Balitaan at serbisyo publiko. Mac Serbisyo. Mac Serbisyo.

0: Ayun! Teka, Darwin, nandiyan ka ba, Darwin? O ako lang yung nag-freeze. Magandang umaga sa inyong lahat. Parang na-freeze lang ng kaunti si Darwin doon, ano? Welcome po sa programang Max Servicio. Hindi po kayo naliligaw, ha? Ah, ayan. Replyan na natin si Darwin na na-freeze ng kaunti ang kanyang... siya ba ang na-freeze o ako? Nevertheless, itutuloy-tuloy ko ito. The show must go on. Ika nga, no? Hindi po kayo naliligaw, ha? Pansamantala po kami nga humahalili sa programang Morning Report Pilipinas ni Ginoong Ira Panganiban. Pero tuwing Sabado niyo po napapanood ang Max Servicio. Kasama po natin dyan, well, ako po ang inyong lingkod, Jessica David, kasama po natin tuwing Sabado si Ginoong Darwin Shornak, na makakasama po natin na ayan mo ang papasok na siya, Ginoong Darwin, at syempre sa ngalan niya, Consi Tolmac Ignacio, tuwing alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Darwin! Ayan!
1: Wala. Good morning po sa mga tagapakinig natin. Good morning sa inyo. Nakakapanibago. Maaga tayo ngayon. Kamusta kayo lahat dyan?
0: Oo nga. Sabi ko, baka nanibago yung Zoom ni Darwin kasi alas 8 tayo na umaga. Kaya ka nag-freeze.
1: Ayan.
0: Ayan.
1: Now, Sir John, ang daming nangyari, ang daming... kung ano-anong kaganapan, lalo na sa Senado. Anong mga pag-uusapan natin ngayon, Jess?
0: Oo, marami tayong pag-uusapan ngayon. Ang pag-uusapan natin ngayong umaga, yung re-recap tayo, dalawang araw ng impeachment, day 7 at day 8 ng impeachment. Pag-uusapan natin yan maya-maya po lamang. At kasunod nun, magpaano na tayo ng kaunti, no? Talakayin na natin ng kaunti yung bago mag-SONA. Particular yung trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos ilang araw bago ang kanyang ikalimang SONA. Pero imbitahan ko muna sila, Darwin. Wala man tayong pa-premyo ngayon. Wala, no? Kasi di Sabado. Pero invite po muna sila na mag-comment para may kausap tayo.
1: Ayan, no, sa mga tagapakinig po, nung ipang i-share ko pa lang yung programa natin ngayon. Sana na... ganun pa rin po, sana samahan niyo pa rin kami rito ni Jessica, na tumuto kayo, manood po kayo sa amin, share ang ating programa, no, para may chance po kayong manalo, pero hindi para sa ngayong araw, no, para po sa para sa mga Sabadong araw lang po yun, no. Sana samahan niyo kami ni Jessica.
0: Yeah. Oh, may nag-comment niya, Darwin, nagulat si Angelo Redaha, no? Sabi niya, aba, 'di ba every Saturday daw ang Max Servicio. Ayun nga po, pansamantala lamang po kaming humahalili sa programang Morning Report Pilipinas ni Lodi Ira Panganiban. Pero sa Sabado po, magkikita-kita po ulit tayo, at happy Simbang Baklara, no, nga pala, dahil Miyerkules ngayon.
1: Mm-hmm. Yan, no. Kamusta, Jess? Ano bang napakiramdam mo dito sa nangyayari sa impeachment natin?
0: Ayun na nga eh. Pero day 8 na hapon, day 9 mamaya. Yo. No?
1: Kamusta na mamaya, no?
0: Oo, meron pa mamaya. At mamaya, Darwin, yun yung panghuling impeachment trial bago ang SONA ng Pangulo. Magkakaroon ng pagbabago. Kasi SONA sa Lunes, so walang impeachment. Sa Tuesday, wala ulit. No. Wednesday, next week na ulit ang balik. Pero alas 10 na ng umaga.
1: So katagal talaga ang impeachment.
0: Oo, kasi pangatlo pa lang na kahapon, pangatlo at huling witness pa lang ng prosecution para sa Article 4. So imagine, ilan nga yun, Darwin? Ilan yung...
1: parang...
0: 40, oo, no?
1: Oo. Ganun yung bilang natin nung huli.
0: At imaginein mo kung ang isang witness umaabot ng 2 days.
1: Oo. Eh, katulad ni Director Matibag, 2 araw siya, mamaya ulit siya.
0: Parang gano'n nag-average eh.
1: Oo, no, kung hindi magbabawas yung proseksyon, talagang tatagal, no? Knowing na may iba pang depend, may sariling witnesses ang mga depensa.
0: Correct, di ba? Ang worry dito, Darwin, ng mga political observers, political analysts, eh, baka maboryo. Baka mabore na yung
1: Oo.
0: publiko, di ba?
1: Oo, yun. Yun nga yung isang pinangangabahan. Pero kung ganun yun, ako nakikita ko kung ganun yung mangyayari pag naboard yung mga tao, eh papabor to sa depensa. Kasi eh, yun naman ang takay ng impeachment, di ba? Katulad kung mapapansin natin yung mga evidence presented yesterday, eh, yung iba yung hindi pirmado, hindi galing sa mismong, ano, hindi notarized, hindi pirmado. So na nakikita rito ng ilang mga eksperto na, kinukonsidera na rin tong hearsay. Kasi nga, yun nga, wala yung pirma, wala hindi notarized. So, parang ang gusto talaga nila is yung mapakita yung mga ebidensyang to kahit na hindi talaga siya pasok sa rules of evidence para makita ng publiko. So, yun nga, yun na marami na rin naririnig, no? Yung what you see, you cannot unsee. And then what you hear, you cannot unhear. So, babalik na pag tinamad yung mga publiko na manood, Jessica, eh, advantage to. Tingin ko lang, advantage to sa taong bayan pagdating sa depensa. Pero kasi regardless naman, regardless, Jessica, for me rin, yung parang tingin ko, yung boto ng mga senator judge, parang ano na eh,
0: Meron na.
1: parang may ano na sila, makikita mo naman eh kung paano
0: Ito
1: sila, di ba?
0: alam.
1: Eh, kung paano sila magsalita at hindi magsalita. So, ma-feel mo. Yun lang yun sa akin.
0: Tama, tama. Valid yung obserbasyon mo, Darwin. Ano, no, parang may mga pagkakataon, both sides naman eh. I mean, di ba? Parang minsan mapapaisip ka kung parang ang dating eh, tinutulungan ba nito yung prosecution o yung depensa? Parang may ganun, di ba? Bilang ordinaryong mamamayan, parang ganun yung nararamdaman. Uy, lawyering ba yun? Parang ganun, di ba? Ganun yung ma-observe mo. At isa pa, Darwin, ha? Isa pa. Bukod sa masyadong, ewan po, matagal, hindi ko alam kung tama lang ba yung ganitong, ano nga tawag doon, Darwin, sabi mo nun, pacing, di ba? Bukod doon, nandyan din yung nagiging masyadong legalistic, technical, yung usapan na to the point na parang malulunod ka, mawawala ka sa mga legalistic term, no? Hindi na nga lang sa Ingles eh, di ba? Parang napag-usapan nun, Darwin, parang maganda kung yung mga prosecutors at defense, eh gamitin yung lingwaheng Tagalog para, di ba, mas ramdam ng publiko, no? Medyo naramdaman ko dyan. Medyo nag-ano na nga sila. Medyo ginagamit na nila yung Tagalog. Medyo
1: Nagamit na
0: siya,
1: Tagalog.
0: oo, nagtatagalog na. Medyo si Attorney Marvin Luan, medyo nag-i-English pa eh. Mamahaba pa yung English siya. Pero paunti-unti, nagtatagalog na siya. Di ba?
1: Oo, no. Pero ang hirap kasi talaga namang mag-pure Tagalog dyan kasi may mga terms na
0: Tama.
1: ang salita talaga parang ang hirap i-translate direct sa salitang Tagalog, no? Pero maganda yun, dapat siguro no, Taglish na para mas makuha ng tao yung interest nitong nangyayaring impeachment na to.
0: Oo, kasi, at isa pa, no? Pero bago tayo, bago natin himayin yung
1: Ayan.
0: Day 8, Darwin, doon muna tayo sa Day 7, yung nangyari noong Lunes, no? Day 7 ng impeachment yon, kung saan walang inusisang witness, no? Walang inusisang witness noon kasi gaya ng sinabi ni Presiding Officer Chis Escudero noong nakaraang linggo, pagdedesisyonan nila yung hiling ng prosekusyon na ano na maisampina yung bank attacks records ni VP Sara. At ayun na nga, tuluyan na itong pinayagan ng impeachment court noong Lunes.
1: Oo, no? Ito yung isa to sa naging parang isa to sa parang nagulat ako na hindi ko ini-expect na ganito kaaga pero kung wala namang doon tayo kung walang tinatago ipakita. Kaya lang kasi talaga sa batas, lalo na may due process eh, may tinatawag tayong hindi natin po pwedeng ipakita kung labag sa batas. Ganun lang naman kasimple. Doon, ang impeachment, isa yan sa ano, exemption pagdating sa mga, pagdating dito sa mga AMLA, sa ganyan. Kaya, tapos, pero kung titignan natin, Jessica, nagtataka lang ako, bakit kailangan kasama yung mga nakaraang taon na hindi ka nagkasama sa pagsisilbi, di ba, na ang impeachment na to is dapat within your term period. Yun lang yung tingin ko. Ha. So, may mga, kaya, hindi ko alam, pupunta ba sila sa Supreme Court para questionin ito?
0: Ayan. Sige, sagutin natin yan, Darwin. No? Ang sabi, ayan. Ang sabi niya, Presiding Officer Chief Escudero, unang-una, hindi daw saklaw ng right to privacy yung hinihinging impormasyon sa sagpina, no? Plus, 2007, tama ka, to 2021 yung hinihiling. At ang sabi niya, Senator Judge Chief, ni Presiding Officer Chief Escudero, kailangan yun para ma-lay yung basis. May baseline sila, no? May baseline sila. Kung nagkaroon nga ba talaga ng pagtaas dun sa hindi maipaliwanag na yaman ni Vice Presidente. So, generally speaking, yun yung naging pahayag ni Presiding Officer nung sinabi niya yung desisyon. Plus, sinabi niya rin dito na hindi naman automatically evidence na siya, admissible na eh. Hindi naman automatically. Kumbaga, unang proseso pa lang, yung pagsampina, pero hindi agad-agad na evidence, natatanggapin na siya bilang ebidensya. Yun ang sabi. At out of 9, out of 21 na mga tinukoy na business ng prosecution, 19 lang yung pinayagan ng impeachment court na makita yung bank record. So, mga businesses, ta? Businesses ni VP Sara.
1: Oo. Alam mo, kasi babalik ako kanina, Jessica, dun sa sinabi ko na oo, hindi nga natin isasama or hindi nga natin gagamiting ebidensya. Pero nandun ako sa dalawang puntong binanggit ko kanina. Una, parang for me, regardless kung may ebidensya o hindi yan, eh, may makikita mo na yung mga ibang judges, may buo na yung desisyon, eh, hindi lang parang nag-iisip, may desisyon na sila. Kasi diba kahit nga sila nagtatalo, so makikita mo na sa kanakakitang judge na pati sila nagtatalo-talo na kung talagang impartial ka, hindi doon ka lang, hindi mo na kailangan makipag-dialogue ron. So yung pangalawang punto ko naman is, yun nga, pag nakita na yan ng taong bayan, kahit na hindi tanggapin siya sa evidence, ang question doon is, nakita na, magkakaroon na ng sabihin na natin ng mali siya. Eh, diba? And worse, bakit hindi na rin magkaroon ng chance ang sagutin paano nangyari yung isa-isang pera na yun? Yung mga ganun lang. So, hindi lang natin pinag-uusapan dito yung substance ng evidence, Jessica. Pinag-uusapan natin dito kasi is, pwede ba yun? So, ganun na magiging proceed for me, sa akin, bilang taxpayer, okay ako doon. Sana maging ganyan na pag kinailangan natin tulad yan, may mga plunder case at kailangan buksan yung mga bank records nila, pwede nating sabihin na hindi naman gagamitin yung evidence pa. Hindi natin alam yung weight ng evidence. Tignan pa natin kung admissible siya o hindi. Pero for now, ipakita muna natin sa public. Sana pwede yung ganun na yung sinabi ni Presiding Officer Chief Escudero. Kasi magiging ano niya, president na yan ng lahat. Ganun na lang. Huwag na natin tignan yung magiging value niya, yung probative value niya. Tignan na lang natin. Basta buksan na muna natin ngayon. Tsaka na lang natin pag-usapan kung tatanggapin natin o hindi. Sana yun.
0: Alam mo, totoo yan, Darwin. Ano? Actually, ngayon ko lang nalaman na napakahigpit pala sa BIR, no? Na talagang hindi mo pwedeng basta-basta maipakita yung tax records ng isang tao, ano?
1: Oo naman, siyempre. Kasi pag binigyan natin ng pagkakataon sila, eh yung ng ang hindi sila, pag binigyan tayong lahat ng pagkakataon maghalungkat ng ganito, mawawalan tayo ng privacy, mawawalan tayo ng tiwala mismo sa institusyon natin na na mismo yung gobyerno, 'di ba, na dapat nagpoprotekta. Ganun din, ganun din sa bukod sa BIR, ganun din siyempre sa bank, na paano tayo magde-deposit? Pag nag-deposit ako dito, bukas bubuklatin nyo, 'di ba, na guguluhin nyo ako.
0: So, na natawa. Yeah, okay.
1: Ayun, iyon lang na so parang mawawalan ako ng tiwala eh, kaya talagang dapat napakaipit. At pangatlo, Jessica, siyempre sino bang gagawa ng batas na yan na magigpit, di ba? Wala, sila siyempre, sila rin, kailangan din nila ng higpit.
0: Tama, natawa lang ako, Darwin, kasi naalala ko dati, doon sa dati kong kumpanya, no? Parang, kasi di ba, ano yan, di ba yung ano yan, income tax return? Yeah. Diba? Kapag asa, di ba, sa kumpanya, binibigay yan eh, binibigay ng kopya yung mga empleyado. Natawa lang ako kasi parang kaming mga magkakasama sa trabaho, ipatingin nga, patingin nga, di ba, parang nagkukumparahan ng income, yaman mo pala, ay, taas pala ng sweldo eh. So, naisip ko na pwede ko palang kapag nagkabiroan yung magkakaya, oy, bawal yan, ha? Data privacy to, bawal mong tignan ang aking income.
1: Oo, ganyan din ako nung nagtatrabaho ako, na pag every year, nakikita namin, ano, kasama yan sa performance base namin, kasi sa private ako nagtatrabaho. Meron kami pinapakita yung basis, ganyan, pati yung tax mo. So, kami naman magkakaibigan, nagsisilipan din ng mga ganyan. Hindi naman, do alam namin private, kasi sinasabi naman pag na hindi yan pwedeng i-share sa iba kasi ano yan, para sa inyo lang yan. Eh, pero dahil close naman kayo, eh, magkano tax mo? Laki ng tax, no? Yan yung
0: ayun comment naman. So, ayun, ano? At ang isa pa dito, no? Isa pang, kasi, ang isa na namanggit ni presiding officer, isa sa naging basehan nila, no? Kasi, ay yung nangyaring impeachment trial kay dating Chief Justice Renato Corona. Diba? Kung babalikan natin. Baby pa kasi ako niyan, Darwin. Ewan ko ikaw.
1: Oo. Oh, pinapangalaman.

0: IR records ni VP Sara.
1: Oo, no, kaya sa tingin ko naman, malaking chance na napapayagan, buksan ng Pangulo yung bank records ni VP Sara. Hindi ako nakakakita ng dahilan para kahit konti, hindi ako nakakakita na hindi siya papayagan, buksan.
0: Oo nga. No? So, yun. Isa yun. No? So, isa rin sa natutunan ko yun, Darwin, na grabe talaga yung, kumbaga dapat, napakasagrado ng BIR, ng tax records natin, na parang kakailanganin mo ng otorisasyon ng Pangulo ng Bansa para mabuksan ito.
1: No, kaya dito sa request na to, no, pag nirequesto ng BIR, pinasabi na to. At ganun naman eh, parang nakakita ko na isang interview dati kay BIR Commissioner Kiminares na meron siyang kailangan, nung na-request sa kanya, nung pinasabi na yung mga BIR na yan, nahati siya na parang kailangan niya na ipakita yung subpoena kasi yun yung kailangan sa Senado dahil may subpoena siya, baka makontem siya pag hindi siya sumunod. Mm-hmm. Pag hindi niya, pag pinagbigyan niya naman yon at walang basbas ng Pangulo, pwede naman siyang makulong dahil sa privacy. So, wala akong nakikitang hindi siya pagbibigyan, buksan, kasi may...
0: Maiipit yung commissioner.
1: Maiipit yung commissioner, oo. Tama. So, yun yung tingin. Kaya tingin ko, walang politikang pag-uusapan dahil may matatama ang tao, may maapektuhan. Tingin ko ipagbibigyan siya.
0: Tama, no? At nawala tuloy ako. Ano nga ba isa sabihin ko? Ayun, no? Bukod dyan, nung day 7, Darwin, ano? Sinabi, towards the end na yun, sinabi ni Presiding Officer Chis Escudero na nagpadala ng liham si Senator John, ngayon nakadetine na Senator Judge Rodante Marcoleta, na hinihiling niya na payagan siya na makalahok sa butuhan. At ito, surprisingly, nagulat ako, sinabi ni Presiding Officer Chis Escudero na kung siya ang tatanungin, personally ha, inclined siya, okay siya, no, pabor siya na makalahok si Senator Judge Marcoleta, pero tatalakayin na daw nila yun as a legislative body bilang Senado at hindi impeachment court.
1: Oh, no, nakakanood ba si Senator Marcoleta sa law?
0: Wala akong idea eh.
1: Ganon din si Senator Jinggoy. Kasi kung hindi ka nakakanood, yun yung ano ko, kung hindi ka nakakanood, anong magiging basehan ng pagboto mo?
0: Mm-hmm.
1: Parang makikita, parang mas magkakakulay na kung ano man yung iboboto ni Senator Marcoleta, kung mag-yes siya or mag-no-no siya, magkakakulay lang na walang basehan eh. Same goes with Senator Jinggoy, kung hindi rin siya nakakanood, parang walang basehan at all. At so, kung papayagan nilang bumoto, at biglang, is that applicable na rin kay Senator Bato?
0: oo nga, no? Yun siguro ang kanilang pag-uusapan. Kay Senator Bato, ang hirap. Paano kay Senator Bato? Kasi, baka, paano niya ipapadala? Bigla na lang siya, oo nga. Tama ka dyan, no? Siguro once na pinayagan si Senator Marcoleta, parang it goes without saying na dapat payagan din si Senator Bato, no?
1: Impliedly.
0: Impliedly,
1: walang dahilan para paghigpitan mo si Senator Bato. Kasi, sige, fugitive, ilagay na natin siya kung fugitive ang gagamitin natin para mas madaling maintindihan. Pero, eto nga, nakakulong mismo, napayagan. Yung isang nagtatago lang.
0: Mm-hmm.
1: Diba? So, magkakaroon ng, ayan yung applicable lang yun para sa kanakakulong. Parang hindi dapat.
0: Pero nabanggit naman dyan ni Senator, ni Presiding Officer Chis Escudero, given hindi suspended. Kasi si Senator Jinggoy suspended, diba? Si Senador Marcoleta, hindi siya suspended. si Senator Bato hindi rin suspended, 'di ba? Si

0: Senator Jimmy nilang ang suspended. Oo. So, yan siguro yung mga pag-uusapan nila. Plus yung sinabi mo, Darwin, na yung kondisyon dapat i-considera na namomonitor nila. Diba? Kasi, I believe kapag nakadetene ka, wala kang access sa ano, diba? Sa outside world, wala kang access sa gadget. So, once na pinayagan nila, da ibig sabihin nun, papayagan din yung kanilang access sa live ng impeachment, hindi ba?
1: Oh, pero tingin ko naman kung papayagan yan, makakaboto rin dapat si Senator Jinggoy. Kasi
0: kahit suspended?
1: Hindi na siya suspended no, dahil 3 months lang ang suspension ni Senator
0: Jinggoy. Alright.
1: 90 days,
0: diba? 90 days, right.
1: So, so sigurado naman lalagpas ba sa tinatakbo ng impeachment natin, mukhang lalagpas to ng 90 days. Eh, tingin ko lang. Pero kung hindi lalagpas, talagang hindi siya pwede. Kasi, nagsimula yun, 1 month na. 1 month nang suspended si Senator Jinggoy kasi June 22 siya. July 22 ngayon. So, ano na lang, 60 days na lang. So, pag tinignan natin yung tinatakbo ng impeachment, mukhang lalagpas to ng 60 days pa. Kaya tingin ko, kung po pwede yun, applicable yung rules, pati kay Senator Jinggoy, pwede siyang bumoto.
0: Ayun, Darwin, ipagpatuloy natin ang ating usapan. Mag-time check muna tayo.
1: Ayan, time check po tayo. No? 8:31 ng umaga, magbabalik po ang MAC servisyo makalipas ang ilang paalala.
2: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM ang radyo Bandido TV.
3: Watch and listen to Johnny Gomez Live every Saturday from 2 p.m. to 4 p.m. airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: My name is Ira Panganiban. Join me on Morning Report Pilipinas as we tackle the news and events for the day here on DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
3: Watch and listen to Morning Report Pilipinas Monday 8 a.m. to 10 a.m. Tuesday to Friday 8 a.m. to 9 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: Para sa mga napapanahong balita at impormasyon,
6: hatid namin ay serbisyo publiko sa pamamagitan ng SWAC na talakayan at diskusyon.
5: Kasama ang ating nag-iisang Tol Mac Ignacio. Ako po si Darwin Shornak.
6: At ako naman po si Jessica David. Samahan niyo po kami sa aming programang Mac Serbisyo. Dito po lamang sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
3: Watch and listen to Mac Serbisyo Saturday, 11 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Ayan, tayo po yung nagbabalik dito po sa MAC Servicio ngayong July 22. Anong araw ba? Miyerkules, alas 8 hanggang alas 9 po. Ako po si Darwin Shornack.
1: At ako naman po si Jessica David sa ngalan po ni Consitol Mac Ignacio. Huwag po kayong maligaw. Ito po MAC Servicio, pero tuwing Sabado po kami, alas 11 hanggang alas 12 ng talanghali. I-share nyo na po ang ating Facebook Live. Maaari po kayong mag-comment. I-follow nyo po ang official Facebook page ng DZRJ 810 AM Radyo Bandida, at syempre ang official Facebook page ni Tolmac Ignacio. Sali po kayo sa aming usapan at ituloy natin, Darwin, ano? Tapusin na natin tong day 7 ng impeachment trial. Ang ano ko pa dito, ang isang punto pa dito, Darwin, ano? Dahil nga katulad doon, sinabi ni San Presiding Officer Chief Escudero na pag-uusapan nila yan. Marami na nga silang na, kumbaga, na-inbak na dapat pag-usapan na sa legislative body. Magbubukas na kasi ulit ang sesyon, Darwin, sa susunod na linggo, pagka SONA, diba? Ngayon, imaginein mo ang daming gagawin ng mga senador. Budget hearing, committee hearing, at ito pa, from 10 a.m. to 3 p.m., Monday, Tuesday, Wednesday, kung hindi ako nagkakamali, impeachment trial.
0: Oo, totoo yan, no? Napaka-busy nila, na ang hirap ng gumawa ng iba pang mga activities outside ng Senate. So, ano, medyo maiksi ang, baka umiksi ang pasensya nila, kasi 'di ba ganoon naman yung normal na tao, no? Pagpagod ka na mabilis nang uminit ang ulo mo, 'yun. Kasi imagine sila, parang first time yata mangyayari na ganito ka busy sila. Ganito, lalo na yung mga, may mga baguhan sa mga senador natin. Tapos ganito yung na-experience.
1: At pagdating ng alas 4 ng hapon, dun sila magpe-plenaryo. Imaginein mo, nag-impeachment ka ng 10 a.m. to 3 p.m. Isang oras lang pagdating ng alas 4, session kayo, tapos on the side, nandiyan pa yung mga committee hearing. Oo nga, baka ang init ng ulo naman.
0: Oo, mahirapan makapag-dialogo, no? Baka sila-sila mag-exit. Pero sana naman, no, manaig yung kapayapaan sa loob ng Senado.
1: Oo, last naman sa day 7, kasi napag-usapan na rin lang natin yung init ng ulo. Alam mo kasi nung day 7, kasi dahil nga walang witness, Darwin, ang nagsalita para sa prosecution at sa depensa ay si prosecutor at congressman na Shel Jocno, at sa depensa si Attorney Michael Poa. Eh yung dalawang yun, very kalmado magsalita pareho, di ba? Very soft-spoken. So, ang sarap lang, ang sarap lang pakinggan, ano? Kasi, tapos napansin ko, parang dahil ganun nga sila, soft-spoken, malumanay magsalita, parang nahawa din yung mga senator judges natin. Kung mga, try niyong balikan yung day 7. Oh. Parang malumanay din silang magsalita.
0: Parang nahiya silang magtalo. Hindi sila dati ko, hindi sila nahawa, nahiya sila na tayo magtatalo rito na naman. Eh, nakita mo yung dalawang dapat nagtatalo.
1: Tama.
0: Tahimik, oo, oh, diba? Hindi, sige, hindi na muna tayo makisali. Ang hirap kasi, alam mo nung pinag-uusapan din namin ng mga friends ko yan, silang dalawa, si Attorney Poa at saka si Attorney Shel Jocno. Ang hirap nung ganun, no? Yung nakikipag-debate ka, lalo na sa debate, gusto mong di ba kasi ini-express mo na yung sarili mo. Pero sila, ano lang, kalma lang. Parang
1: hirap
0: pag-debate. Oo, ang hirap pag-debate na pagkalma ka. No, yun, at least nasa character na talaga nila.
1: No,
0: no? And ang gandang pakinggan, no? Ang sarap sa tenga na hindi nyo kailangan magsigawan.
1: No, kaya mamahiya. O kung meron ka mang, ang galing dun, kasi kahit may hard-hitting silang sinasabi, kahit mabigat yung sinasabi nila, pero dahil nga yung manner ng pagsasalita, parang hindi ka ma-hurt.
0: Oo. Yun. Alam mo, kung ikaw yung kakampi nila, parang gusto mong sabihin na, diinan mo naman, kasi parang, hindi mapapansin yung ano mo, yung punto mo minsan eh, di ba? Kasi di ba parang parte ng speech natin dapat, yung kung gusto mo ma-highlight yung salita mo, di ba, sa typing, binobold mo siya, kinaka-caps lock mo. Same goes with pag nagsasalita ka, na dapat ididiin mo yung specific words para maintindihan. Pero sa kanila kasi, isang ganun lang yan. Pero kahit na ganun yung salita nila, hindi ka maboboid kasi alam mo may substance yung ano, may bigat yung mga sinasabi nila.
1: Totoo, no? Very, kumbaga, so, may yung mga law student, mga ano, no? Parang ang daming matututunan. Even yung personalities at estilo ng mga humaharap na mga abogado. At ito, last, super last na talaga. Kung mapapansin din, Darwin, ano? Ito, sakto pala. Punta na tayo sa day 8, kasi day 8 pala. Day 8, no? Simulan ko, na yung day 8, kung mapapansin ninyo, ang humarap para sa prosecution ay ang lead prosecutor na si Representative Jervel Luistro, no? Kasi sa prosecution, Darwin, dalawa sila, 'di ba? Private at yung public prosecutors or yung mga yung mga congressista natin. At yun na nga, no? Kasi dapat talaga ayon sa mga political analysts, political observers, no? Dapat talaga ang nangunguna is yung public prosecutors at hindi, kumbaga parang dapat back, parang assist yung private prosecutors.
0: Oh, ako nag-agree din ako dyan sa ganun. Kasi kung lalo na kung matatandaan mo, bago maisampa tong impeachment, nagkaroon pa ng sariling pagsusuri yung mga kongresista natin. So, mas alam na nila dapat ito na sila nagsabing may probable cause. So, na-check nila from first page hanggang last page. So, tingin ko dapat sila ang magsalita rito. Kasi, ba't ibibigay mo sa private na yung private, pinasa mo lang yun. Dinelegate mo lang. Dahil ikaw yung nag-delegate, ikaw yung mas magaling. Yun ang, ano, yun ang dapat.
1: Eh, kaya dapat, yun kaya yung responsibility nila.
0: Oo, yes. Bukod doon, yun pa. Na ito yung, kaya kayo nandiyan, kasi kayo talaga dapat. Yun yung trabaho. Oo,
1: sila nga.
0: Oo, di ba?
1: Bayad lang tao bayan na yun, di ba?
0: Pero natutuwa ako na nakita ko si Congresswoman Luistro dito na nagsasalita. Kasi yun talaga eh. Dapat talaga sila.
1: Oo, tsaka kung magfa-flashback tayo sa mga dating impeachment trial, talagang kung matatandaan yung mga mambaba, yung mga prosecutor mula sa House talaga, yung nangunguna, 'di ba? Hindi yung mga private, although nakikita natin sila, pero talagang yung mga kongresista, naalala ko noon si Congressman Neil Tupas, 'di ba? Yun yung mga talaga, 'di ba? So dapat mas makita natin yung mga public prosecutor, yung mga House prosecutors natin sa panig ng prosecution.
0: Oo, ako rin na inaantay ko kailan kaya si Senator Leyla de Lima, ano?
1: Congresswoman.
0: Ay, congresswoman. Kaya abogado rin siya, so, 'di ba? Kaya
1: magandang na, ano, DOJ secretary.
0: Oo, kaya hindi basta-basta. Kaya na-excite ako. Kasi ito talaga yung sila talaga. Dahil public eh, kayo nagsampa na ito eh, yun. Gusto ko rin naman makita yung mga matatanda naman. Yung hindi naman matatanda. Yung
1: mga edad.
0: Mga veterano. Dito naman sa kabilang side.
1: Oo nga.
0: Sa depensa. Ganon din na ako sa depensa. Kasi yun yung ano, parang gusto nating makita na yung mga veterano ang nagbabanggaan.
1: Totoo, yeah. From the Narvasa, di ba? Narvasa Law Office.
0: So, hindi natin dinidiscredit, ha? Jess, hindi natin dinidiscredit yung ginagawa at nagawa na ng mga bagito na abogado. Pero ang gagaling nila. Kaya lang, siyempre, kung nandito ka sa teleserye, ang gusto mo mapanood, yung veteranong artista, eh. Di ba? Hindi mo naman, kahit na ganun kagaling yung mga bago, eh. Nag-wish ka makita yung mga veteranong artistang paano sila ba? Paano ba kayo paano kayong umabot sa ganyang pangalan nyo? Paano kayo mag-debate sa korte? So, yun lang yun.
1: Siguro, tignan natin kung ano yung estratehiya ng kasi sabi ng prosecution, ang strategy nila, parang may naka-assign bawat articles of impeachment, di ba? Eh, apat yun, di ba? So, siguro hati-hati, di ba? Sa depensa, makikita rin natin, kasi nung una, Attorney Narvasa, the younger one, ano? Tapos ngayon si Attorney Binuan, sana makita din natin yung iba pa. Siyempre, inaabangan na lahat sa Attorney Season din.
0: Oo.
1: Although
0: Kaya daw.
1: nakita na natin siya, pero yung nag-cross-examine, di ba wala pa eh.
0: Oo. Yun, baka sa mga susunod, no, lalo na pag sila na yung nag-interpolate ng kanilang mga sariling ebidensya, may direct na sila sa kanilang ebidensya. Sana makita natin, no, kasi doon gusto ko talaga makita yung mga veteran.
1: Correct, ano? At yun nga, dahil kahapon at mamaya matatapos na yung unang Article 4, no? Na may kaugnayan sa di umano'y pagbabanta. Or sabi nga kahapon, Darwin, na na-catch ko yun, ano? Parang sinabi ng depensa na parang pinapalaga nila yung word na banta eh. Diba? Kasi parang may judgment ka na kagad na threat yun, hindi ba? Yung mga pahayag ni Vice President Sara Duterte. So, si Attorney Melvin Matibag po, ang director po ng NBI, ay sumalang na po kahapon, day 8, at magpapatuloy ang cross-examination sa kanya mamayang hapon. At siya na, Darwin, yung huling witness ng prosecution. Kung makikita mo, Darwin, kung mapapansin mo, parang ang naging ano ba, strategiya ng prosecution, nagsimula sa NBI agent, 'di ba? Tapos sumunod si attorney yung dating cybercrime head, at ang panghuli nila yung head na mismo ng NBI.
0: Oh, nga no, Jess.
1: Diba?
0: NBI. So puro NBI yung witness nila. Okay.
1: Yun yung napansin ko, ha. Yun yung napansin ko.
0: Oo, no, na Puro NBI, no? Sana naghanap sila ng ibang testigo naman na hindi NBI, 'di ba? Pero kung 'yun talaga yung better para sa case nila, eh, sige, hindi naman tayo ganoon kagaling doon. Wala lang bilang nagsasalita lang bilang ordinaryong Pilipino na. Syempre pag puro NBI, tapos 'yun nga, ang boss mo is ang galing ka may supervision sa iyo ang pangulo, eh, maghahaluan ng konting magkakakulay lalo na sa ating mga ordinaryong tao. So madali naman sigurong magbigay ng ibang mga related dito na evidences or witnesses. So sana na nakahanap. Yun lang.
1: Parang ang sabi ng mga political observers, political analysts dito, Darwin, parang dapat, no, hindi parang inulit lang or na-duplicate yung mga sasabihin, di ba?
0: Exactly.
1: Oh, di ba?
0: Kasi parehas kayo ng puno, parehas kayo ng puno, parehas kayo ng, parehas kayo ng source, parehas kayo sasabihin, di ba? Ang gagawin is inuulit na may pa, para sa iyo may pagbabanta, para sa iyo pangalawang witness, para sa iyo may pagbabanta, sa pangatlong witness, para sa iyo may pagbabanta. Eh galing ka sa isang departamento, hindi mo po pwedeng, hindi ka po pwedeng magbumoto or mag-iba ng version. Eh kasi isang libro lang kayo nang binabasa eh. So, pare-parehas kayo nang sasabihin. Di na, parang umulit lang tuloy ngayon yung mga witness sa pangalang iba.
1: Baka ang strategy nila doon, Darin, parang, ano ba, parang to cement, parang ganun, di ba? Parang pagtibayin yung, ano ba, from agent to cybercrime head to the overall head. Parang siguro, I don't know, baka isa yon sa estratehiya nila. Pero, tingin ko, maraming nag-aabang kay Director Matibag kasi parang hinihintay na lahat yung pasabog. At kung ano nga yung, kumbaga, what's the difference, diba? Ano yung pinaka pagkakaiba, diba? Ano yung bago sa sasabihin ni Director Matibag? Tingin ko, isa dun sa mga pasabog na, no? Is yung sinabi kahapon ni Director Matibag na may persons of interest na sila, actually, diba? Kasi kay Agent Kalilong, kay si Cyber Attorney Lotok ba? Tama ba? Attorney Lotok, oo. Parang lagi ang sagot nila, no personal knowledge sila. Kung may hitman ba allegedly or wala. Pero si Attorney Director Matibag, ang statement niya kahapon, may persons of interest na daw. Hindi nga lang niya pwedeng i-disclose. Pero binigyan din niya yon na meron na silang persons of interest. Tingin ko yun.
0: Kasi kung gano'n ay parang for me, hindi tayo abogado rito, bilang ordinary lang ulit, kung titignan natin yung salita, parang walang dating yun, di ba? Kasi po pwede mo sabihin talaga na may person of interest ka, pero wala. Kasi kung meron naman, pwede mo sabihin, di ba? Meron na po, at ang sabi niya, ganito, magbibigay ka, sasabihin mo kung ano yung... Bigyan mo ng timbang na yun. Kasi kung sasabihin mo lang na meron kang person of interest, tapos wala rin, for me, walang saysay, bilang ordinaryong mamamayan. Kasi kung meron, sabihin mo na, kung kailangan nating ipatawag dito, ipapatawag natin. Kung kailangan natin ng tayo-tayo lang mag-uusap exclusive session, or kung meron man yan, may threat na talaga yan, nakausap mo na yung pagbabanta, hulihin nyo na, mag-file na kayo mismo ng kaso sa regular courts. Kasi meron na yun, di ba? May nagsasalita na may person of interest na magtuturo ng link papunta doon sa taong kinausap, di o mano. Ako, ito na po, in a few weeks, magpa-file na po kami ng case for that. Yung ganun, dapat, kasi sayang yung binayad natin sa teleserye kung...
1: Ang mahal, sayang, no? Mahal ang subscription natin.
0: talaga naman, napakamahal ang subscription nating mga Pilipino rito. Tapos parang ano, kulang yung ni-reading ihahain para sa atin.
1: Actually, Darwin, nabanggit yan ang depensa kahapon, no? Na sabi ni Attorney Mark Binduan, parang lumalabas, it's hearsay. Di ba?
0: Yeah.
1: Hearsay, sabi-sabi, kung ganun lang, no? Pero ang sabi ni Director Matibag, ongoing yung kanilang investigasyon dito at ayaw nilang makompromiso yung kanilang mga impormante, di ba, yung kanilang intel, kaya hindi nila pwedeng ma-disclose sa impeachment court, although alam natin na sui generis ang impeachment court, special na korte ito, pero sa oras naman daw na matapos yung kanilang investigasyon, sasabihin naman daw ng NBI, even kay Vice President Sara Duterte, papakita naman daw nila yung naging resulta ng kanilang investigasyon. Pero yun nga, bukod doon, bukod sa sinabi ni Director Matibag na may persons of interest na, isa sa mga ipinunto rin ni Director Matibag ay hindi na lang to basta banta, 'di ba? Kumbaga parang may pagpaplano na daw na talagang nangyari, parang may pagpaplano, kaya ngayon may person of interest na sila, at itong pagpaplano or banta na ito, banta rin daw sa national security natin. Yun yung ilan sa mga punto na binigyang din ni Director Matibag kahapon.
0: Maganda sana eh, 'di ba? Maganda 'yun yung kanina pinag-uusapan natin, Jess. Maganda yung sinasabi ni Director Matibag. Maganda yung doon tayo lagi naman kung mali ka, mali ka. Pero kasi walang sustansya yung ebidensya. Ito, Jess, nga nagtatanong ko lang sa sarili ko na what if lang kunyari si VP Sara magsalita na yung sinabi ko hindi yung totoo at lalong-lalong wala akong nakausap at wala akong planong kumausap ng kahit sino para gawin yung ganung plano ko. So ang tanong ko kasi, bakit ko ito nasasabi? Kasi yun ang basis ng salita ng mga naunang tatlong NBI na for them, may nakausap talaga. Ano ang basehan nyo? Yung demeanor ni Vice President Sara, sa tingin namin, may nakausap siya talaga. Ang basihan nila, yung mismong salita mismo ni Vice President. So ang tanong ko, Jess, is what if magsasalita, maglalabas, magpapapress kon si VP Sara, papaniwalaan, pwede bang gamitin naman nila to as evidence na, yan na, hindi sinabi na ni VP, wala siyang kinontak na kung ano man. O pwede ba natin yan ngayon gamitin? Yun, di ba? Kasi yung statement na hindi pabor sa inyo, ginamit nyo. Ayan mismo, siya na nagsabi, inamin niya na, publicly. Pero pag binago niya ba yan, gagamitin nyo ba yan as evidence? Yan lang naman yung ano ko, parang natanong. Kasi puso yung evidence ng prosecution eh.
1: Tsaka di ba ang burden of proof, Darwin, nasa prosecution, di ba? Kailangan talaga nilang mapatunayan na, ayun na nga, may kinausap na, hindi ba? Kailangan nilang mapatunayan. E, kaso, paano nga yun? Persons of interest na hindi pwedeng ma-reveal, di ba? So, paano nila mapapatunayan? Pero tingin ko ha, bukod whether or not may kinausap o wala, base kasi sa sinabi ng prosecution kahapon, lima yung ipinunto nila eh. Kumbaga, lima yung batayan nila para masabi na, kumbaga, betrayal of public trust, ano? Nandito yung ano eh, pattern of violence, seriousness and gravity, identity, capacity, at motive or intention. So siguro, ang pagkakaunawa ko dito, Darwin, ano? Hindi lang whether or not may kinausap siya or wala, pero kasama na rin yung punto na bilang vice president, parang tama lang ba na magbitaw ka ng mga ganung salita? Diba? Parang ganun. Isa siguro sa mga balak tumbukin ng prosecution yun na for them, parang kung ganun ka, ganun ang iyong kilos, eh parang betrayal of public trust yun. Hindi nararapat para sa isang mataas na opisyal yung ganung gawin.
0: Eh, kaya lang kasi babalik ako doon sa punto na ano ang pinagbasihan nyo? Unahin lang, anong pinagbasihan nyo? Yung ba yung salita ko? Yun na yun? Paano nga kung bukas makalawas? Paano kung bukas makalawa? Sabihin ko na ano ba naman kayo? Joke lang yon, hindi yan totoo. Tulad ng, kung babalikan mo pati yung
1: tatay
0: niya. Oh. Eh paano pag sinabi, joke lang yon, ano lang yon, ganyan. Hindi yan totoo, ganyan. So, bibigyan ba nila ng weight yon? Yun yung sinasabi ko. Pag yung pabor sa'yo, binibigyan mo ng weight. Pero pag hindi pabor sa'yo, sasabihin mo, kasinungalingan. Pati yung pattern of violence, ano bang napakita nilang pattern of violence para isama nila to? Kasi, ako...
1: Review nila pa. Pinlay yung kahapon.
0: Diba? Sinong... Parang, lalo na sa mga lalaki na, sinong hindi nagkaroon ng... So pag napagkaroon ba ng ganun, pattern of violence na, parang walang... ano ba ibig sabihin ng pattern? Diba?
1: Isa pa doon, Darwin, ano? Ito, nililay lang natin yung mga kahapon, ha?
0: Mm.
1: Yung, tatlong minuto na lang, pero sinama si, ano eh, yung sinabi mo nga kanina na hindi notarized, yung kay Las Cañas. Diba? Yung may kinalaman sa Di Umano'y extrajudicial killings na, ayun, nakausap si VP Sara, di ba, nakausap niya si na dating PNP Chief Bato de la Rosa. Yun yung mga in-establish nila para, yun, ma-pattern of violence. So, ang tanong, makukumbinsi nga ba ang senator judges at ang publiko na sapat yun para masabing pattern of violence?
0: Alam mo, yung pattern, kung masyadong mababaw, kung ako ang isang senator judge, parang masyadong mababaw. Una, sino yung nagpipresenta? Ba't hindi sila Skyjas ang umupo rito? Diba? Bakit ikaw? Pangalawa, kung may pattern of violence, kung may violence talaga, kasi nga from yung pattern dapat marami yan eh, series. Pero kung nakikita naman natin na wala, yung pagsusuntok, parang hindi ko pinagtatanggol, pero... Hindi ko siya masasabing ganun eh. Hindi siya pattern for me. Wala yung pattern of violence. Though may violence, pero wala yung pattern. Kaya dinidiscredit ko. Babalik ako, yung the rest na binanggit mo, just na apat, serious and gravity, identity, capacity, and motive. And lalong-lalo yung intention. What if magpa-press kung bukas sabihin na wala lahat yon? Kasi ang evidence naman nila yung salita ko. Eh baka ngayon yung evidence nyo salita ko na rin.
1: Pinagbasehan nila, Darwin, yung sinabi niya, no joke.
0: Ay paano kung mag-joke lang? Joke lang talaga.
1: Oh, yun nga eh, diba? Correct. So kaya dito sa impeachment tayo, pinag-uusapan natin yung may hindi sa ating programa, yung mga facts at yung ating mga tingin natin, ano, yung ating kuru-kuru dito. Ang pinakamahalaga, talagang maipresenta yung ebidensya, talagang makumbinsi ang senator judges na may bigat talaga yung ebidensyang inihahain.
0: Oo, no. Alam mo, importante. Kasi baka mamaya, yung prosecution, sa kakulangan ng ebidensyang, alam, imbis na ang number one mo naman ang gusto rito, makitang may hindi magandang ginawa si VP Sara, eh baka mas tumaas pa yung rating, di ba? So, kailangan galingan ng prosecution ngayong araw at sa mga susunod na araw para ma-deliver nila na talagang may pagkakasala. At kung may pagkakasala naman si VP Sara, eh dapat talaga siyang managot.
1: Bago tayo magtapos, Darwin, nanonood sa atin si Boss Rogi Balbuena. Nanonood sila ng ating konsi Tolmac Ignacio. Watching daw sila mula sa Manila City Hall. Boss, pakapi naman, ang aga namin.
0: Yan. Tonsi, kamusta ka dyan, no? Yan.
1: At si Ginoong Randy Artiaga Santisas. Ayun, Darwin, paalam na tayo.
0: Ayan, no? Inabot po tayo ng alas... Ay, inabot... Alas 9 na, inabot na tayo ng oras, I mean. So, maraming salamat sa pagtutok nyo. Samahan nyo kami ni Jessica sa Sabado at ni Talmac sa Sabado po, alas 11 hanggang alas 12 po dito sa Max Servicio sa DZRJ 810 Radio Bandido TV. Ako po, si Darwin Chornak.
1: Sa ngalan po ni Consi Tolmac Ignacio, ako po si Jessica David at abangan niyo po ninyo ang Morning Report Pilipinas. Ingat po kayo. Bye!

0: Good evening, Philippines, and hello world. Welcome to another episode of Mystical Buffet. My name is G. Santos, and I'm with my co-host, the lovely Marge.
1: Good evening to everyone. So this is Marge, his co-host, and his...
0: Singer.
1: And the better half. Ba, partner. Are you the better half?
0: The better.
1: Anyway, happy Saturday, and we're glad to be here again with you.
0: Samahan nyo kami hanggang 7:30 tonight. Yeah.
1: And also, we'll just like to to promote our Thursday edition naman next week. Actually, Thursday. We're just sitting in for co-kabandido namin. Mm-hmm. So, Thursday morning, 8 to 9 a.m. is Mystical Buffet.
0: Thursday po.
1: Thursday.
0: Okay.
1: So, nandito muna.
0: Check mo.
1: Oh.
0: Okay, mga regular viewers natin, kumusta kayo dyan?
1: Oo, magandang Of course, I'd like to say hi to Rachi Kuna, the only
0: Kuna.
1: Floral architect of the Philippines.
0: Yes,
1: galing yan.
0: Mm-hmm.
1: So, ito na tayo.
0: Mm-hmm.
1: Okay, so aba, ang aga ni Paloms.
0: Paloms.
1: Thank you sa At Highlight. So anyway, nandito din si Ma'am Miles and si Rebecca Tibahares. And also Mark Mallorca, magandang gabi po mga ka-Berks. Oh Mark, I follow your posts ha. Tsaka nila like ko. Mm-hmm. Kasi ka-like-like naman talaga. Si Rick Oracion is also here. Sabi niya, magandang gabi Sir G and Miss Marge. Thank you,
0: welcome
1: Rick.
0: Welcome aboard, Rick.
1: Salamat po. Tapos nandito din si Sheila Arquines.
0: Sheila Arquines, okay.
1: From Quezon
0: good
1: City. And si Mamahal, sabi niya, good evening po at sa Tito G, good evening mga ka-Berks. Sabado na naman pala.
0: RG Cruz, welcome aboard.
1: RG, stay tuned for the second half because we'll be discussing something, as requested by a lot of people, mystical.
0: Okay. Carveline and Coffee Drink Vito from Sydney, Australia. Yan, okay.
1: Sabi ni Paloms, good evening po, Tito March and Tito G. And sabi naman ni Mamas, eto na naman tayo sama-sama together.
0: Mm-hmm.
1: Oo.
0: Luz Papa, good evening.
1: May kantang ganun, so happy together. Thank you for all the highlights. And nandito si si RG.
0: Mm-hmm.
1: Let's see each other again soon.
0: Mm-hmm.
1: Oo. It's usually a very uplifting and fulfilling meet up with RG.
0: Yan, okay.
1: Kaano din natin siya, parehong field. So he's a journalist.
0: Mm-hmm.
1: So anyway, andito nga, nakita ko na si Ka Evelyn at Kaka Drink, si Ma'am Luz, Papa, at Highlight. Oh, thank you. And yes daw, to seeing each other soon. Sooner than soon. Okay. So for the news,
0: May news tayo ngayon.
1: Assigned ko siya sa news, assigned ako sa mystical.
0: First part of our program. Is news. Ano bang news nitong the past few days? Headlines number one, the Philippine government protests a controversial video released by a Chinese state-owned media outlet. Ano yun ba? Napanood nyo yung may monkey? Napanood ba yun? Yung monkey ang Filipino doon. May parang video na
1: Ginawang
0: monkey.
1: Ito nandito si Angelito Castillo Pillas from Batangas.
0: Architect Pillas. Good evening.
1: Yes.
0: Come aboard.
1: And hindi ko nakita yun. Ano yung monkey?
0: Yan, yung latest to. Ang ginawang unggoy yung mga Pinoy.
1: Grabe naman yan.
0: May Chinese state-owned media outlet. Gumawa ng parang animation.
1: Good evening, Chad Sevilla. Sabi niya,
0: Chad, good evening.
1: Tita March. Hope to see you soon. And huwag naman tayong unggoy.
0: Ginawang ganun. Di ba? Papayag ba tayo?
1: Ayoko yung headline na yan.
0: Alam mo,
1: may outbreak ng, hindi ko may ma-pronounce cyclosporiasis outbreak in many multi-states in
0: the U.S.
1: The U.S. So 7,000 na daw po ang hospitalized because of shredded cabbage.
0: Sa tacos nila.
1: In the tacos,
0: oh,
1: okay. So maingat po tayo, mag-iingat tayo, although malayo naman tayo doon kasi ang source daw came from Mexico. Mm-hmm. And
0: ito yung isa yung source. Madaling
1: madaling
0: mahanap.
1: So ang nahanap nila dun sa ano, kasi ang daming nagkasakit, ang daming nadala sa hospital. At saka parang amoebiasis yan ha, na it's just dormant and then it can break out again anytime your immune system is low. So matagal daw hong gamutin yan. And ang mga symptoms ay parang flu-like and then merong vomiting and diarrhea. So, ang resulta nun, syempre, dehydration.
0: So, yung mga gulay natin, kailan
1: hugasan so, kahit ito malayo tayo, kasi ang nahanap doon ay fecal matter. Kahit ito malayo tayo sa Mexico, at sa Baguio nang gagaling yung ano natin, di ba meron din dating rumor na
0: ini-sprayan ng gano'n?
1: Ng gano'n, yung
0: pampatalada. Parang fertilizer yun eh.
1: Hindi, pero it has to be processed to become fertilizer. Hindi pwedeng yung ano pa.
0: Diretso.
1: It has to be fermented, di ba? Like in biodynamic farming.
0: Parang gano'n.
1: Kailangan, fermented na siya, processed na yung ano. So anyway, mag-iingat lang ho tayo. Hugasan ng husto ang gulay at saka ang fruits. Sabi nila, ang prutas daw maganda pag binabalatan.
0: Para siguradong wala
1: para yung
0: coating na chemicals.
1: Hindi lang chemicals yun eh. Nature, ano yun eh. Kung fecal matter, kahit nga sa tubig, di ba tinitest po yung mga tubig na iniinom natin. Kasi minsan, meron siyang, what do you call that thing yung galing sa ano?
0: Walin.
1: Sa poops.
0: Anong merong ano?
1: Ayaw na, mamaya na. Sa alala ko na. So anyway, mag-iingat lang po tayo sa mga gulay at saka sa mga prutas na hugasan ng husto.
0: Pati mga meat, di ba?
1: Naalala ko ang nanay ko, sinasabon ng kamatis.
0: Talaga?
1: Oo, ganun siya.
0: Ganun naman yun, kasi maganda yung skin niya.
1: She's in the medical field, so medyo ano siya, medyo paranoid sa germs. So, ganun. So, ano pang headline mo?
0: Headline, security forces prepare for the president's upcoming State of the Nation address.
1: Oy, malapit ka naman.
0: And the Bangsamoro parliamentary elections. So, number three, fuel prices are expected to rise sharply next week. Tataas na naman, 4 pesos daw ang gasolina next week.
1: Ang itataas ang gas?
0: Kasi
1: 1 peso.
0: Ngayon,
1: This
0: week. Next week, mga 4 pesos daw. Tapos sa diesel, 4 to 6 pesos. Tapos
1: sa LPG?
0: Meron din yan.
1: 4 to 6 pesos ang idadagdag sa diesel. Plus the 460 that was added last week. Magiging, or this week pala, magiging 10 na yan.
0: Parang mangat na naman. Kasi nagkakaproblema sa Strait of Hormuz na naman.
1: Hindi na natapos-tapos
0: yun. Yung gera doon, akala natin
1: ayos
0: na.
1: It wasn't as expected.
0: Karga na kayo.
1: I think... wala ho yung pagkarga nyo, pipila kayo. Ganun din, naubos din yung gasolina nyo. Let's just try to ride the tide. Kumbaga. Sabi pa naman ni architect, love Coleslaw daw,
0: cabbage yun, diba? Batangas. Fresh.
1: Fortunately,
0: malamig.
1: Is safe. Safe naman daw ho ang Pilipinas, medyo malayo tayo dun sa pinanggalingan ng...
0: At least mag-iingat na rin tayo.
1: Cyclospora.
0: Cyclospora. Yun pala yun. Okay, ano pa ang balita natin? So, tensions continue to escalate in the Middle East, raising concerns over global oil supplies. Ayun, di ba? Apektado na naman tayo.
1: Siyempre, affected tayo. Pinagmukha na nga tayo ng unggoy. Apektado pa tayo ng gasolina. Kawawa naman tayo. Tapos, nakatuon ng ang lahat ng tao sa impeachment trial. Di ba?
0: Ito pang isang headline natin. Yung mga football fans dyan, mahilig sa FIFA.
1: Pero affected sila ng smog dahil sa fire sa Toronto.
0: Ayun nga. Grabe yung forest fire doon, wildfires.
1: Sabi yung World Cup daw, medyo maapektuhan ng air quality dahil magkatabi ba ang Canada at saka
0: Mas malapit ang Canada sa East Coast.
1: Pero may portion ng Canada Toronto. Na malapit naman dun sa ano?
0: Oo, yung Vancouver, Toronto. Kaya baka layo yan.
1: Ang laki kasi ng Canada eh. Parang namang nakarating na ako. Hindi pa po ako nakakarating dun.
0: Yung New York, New Jersey, yan, East Coast affected nung smog.
1: So, wildfires. You see a lot of people wearing masks.
0: Yan, yan. So, bukas, yung finals ng FIFA, 2026.
1: It's para kang nagbibiro pag sinabing FIFA.
0: FIFA, yung World Cup, bukas.
1: Okay.
0: Spain versus Argentina. Ganda ng laban
1: yan. Hinihintay mo yun eh.
0: Mga fans ng Argentina yung kay Lionel Messi, di ba?
1: Hi daw, sabi ni Elise. Hello
0: Elise,
1: there.
0: Good evening.
1: Hello. I'm sure everyone has read my rant on Facebook. Ano lang, survey lang. Ano po ba dapat ang park? Ang park po ba ay public place? Hindi ba yan required yan sa lahat ng subdivision?
0: Ay, kailangan.
1: For
0: may open
1: residents
0: space ka.
1: Residents to use and to enjoy. Diba? Survey lang. Kasi medyo minsan hindi naiintindihan yung ganyan. Yung ano yan, required yung open space na yan para ma-enjoy ng tao. Pahangin ka ng konti, at saka hindi ho yan nilalock.
0: Yan nilock yung mga playground, mga gym, diba?
1: So, ano pang headline mo? Yun ang headline ko.
0: Yun lang ang top 5 natin, tapos sa ano natin ngayon.
1: So, marami yung pangyayari sa sa globally and locally. And, of course, sabi ko nga kay G, yung impeachment trial usually natatapos ng Wednesday, tapos 4 days ang...
0: Next week, meron ba ulit yan?
1: Okay. So it's an ongoing. Di ba pinag-uusapan pa kung bubuksan o hindi ang mahiwagang kaon? Kwarta o kaon ba yun? So, ang masasabi ko po ay kung importer kayo, ang accreditation po, ang AMO renewal, 3 years na. Parang yung mga lisensya natin na nagiging 5 years na. Mm-hmm. Meron pang 10 years yata eh.
0: Meron na.
1: So, ang accreditation po, 3 taon na po ang validity.
0: Sa
1: importers.
0: So, yun, sa customs. Customs accreditation.
1: Tapos, marami akong marami akong nababalitaan na maganda.
0: Mm-hmm.
1: And maganda naman ang balita ko tungkol sa Bureau of Customs so far.
0: May improvement.
1: Kaya lang, parang sinabi daw ng ating minamahal na presidente na lifestyle check lahat ng nasa House of Representatives.
0: Doon naman.
1: Ewan ko.
0: Yung mga contractors.
1: Sabi ni Angelito Pilias, architect, sabi niya, Captain Tariela, caricature started it all. Pati tayo na damay, tropang mystical bufehas.
0: Hispanic features. Correct.
1: Oo naman. Diba, mukha ba naman tayong unggoy? Sabi ni Elise, entertainment ko ngayon ang impeachment trial.
0: Diba, Elise?
1: Oo.
0: Grabe, ha?
1: Yeah. Good news daw yung 3 years na yung accreditation. And it's not going to be so hard kasi in the olden times, it used to be quite tedious. Pero ngayon, pinapadali na. Kaya nga, medyo hanga po ako sa pagpapatakbo ng Bureau of Customs ngayon. As usual, madali pa din silang lapitan.
0: Mm-hmm.

0: request here, and we just like to sing a bit of that song because we still have a lot to discuss. Sabi ni Lily, pa-request naman daw ng Fly Me to the Moon.
1: Fly Me to the Moon?
0: Meron tayo niyan.
1: Oh, Fly Me. Yeah, okay.
0: Okay. Oo, pero wag sana tayo mukhang ano, no? Pag mukhang unggoy.
1: Hindi naman.
0: Di ba? Pero alam mo ba ang mga pinagdadala sa ano, sa space? Mm. Papadali sila talaga ng monkeys.
1: Talaga?
0: Yeah.
1: Okay.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to RJ Patrol, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Hey, hey, hey, hey, hi, hi, hi, hello, hello, hello, hello, ka-RJ Patrol, oras na natin ngayon, oras na, it's a Wednesday, Luzon, Visayas, Mindanao, Philippines and the world, andito na po ang RJ Patrol. It's July 22, 2026. Gusto kayo mga ka-RJ Patrol? Ganyan lang talaga. Medyo ano tayo? Medyo naging tan. Galing tayo sa beach resort. Over the weekend, nagpunta tayo ng Pico de Loro. Diyan sa Batangas. Saya-saya. Problema, inabot tayo ng gabi, hating gabi, so gabing-gabi. Nightlife. Kumusta ang Wednesday ninyo? Nakabang ulit kayo for another pasabog sa impeachment trial dyan sa Senado. May pasabog ba na nagaganap? May pasabog ba? Si NBA Director Attorney Melvin Matibag. Kahapon, talagang lahat ay talagang nakabang. Sinasabi, may pasasabugin si attorney or si director Melvin Matibag. Siyempre, yan ang inabangan. At hanggang ngayon, nag-aabang pa rin tayo. Medyo hindi masyadong preparado. Ano po ba? Napansin niyo po ba? May problema ba tayo dito sa ating mga witnesses galing sa NBI? May mga napupuna na medyo kahit na sabihin natin kung mayroong mang nagdududa na nagiging bias yung ating presiding officer, Senator Chis Escudero, nagiging bias ba siya? Teka, kanino siya nakakiling, mga ka-RJ Patrol? Kanino ba naka... Aba! Aga-aga. Tuloy, naalala ko si Idol Ira. Ha? Medyo tinamaan ang respiratory ailment. Tuloy, no? Nakikita ko. Nahawa na yata ako. Hindi po. In Jesus' name, sabi nga. Alright, report muna tayo bago tayo bumahing pa ulit. DPWH, pinapabilis ang mga naantalang proyekto sa Cavite. Traffic at drainage, tututukan. Report ng DZRJ reporter Romel Madrigal. Romel.
4: Matinding problema sa trafiko at drainage ang ilan sa mga isyong tinutukan ngayon sa Noveleta, Cavite, kasunod ang inspeksyon ng Department of Public Works and Highways o DPWH.
5: Personal na nagtungo sa lugar si DPWH Secretary Vince Dizon nitong Martes, Hulyo 21, kasama si Nakabiti Governor Abeng Remulla at Nobileta Mayor David Chua. Sinuri ng kalihimang kalagayan ng ilang infrastruktura kabilang ang Manila-Cavite Road Rehabilitation Project at Manila-Cavite Bypass Road Project na inaasahang makakatulong sa pagpapaluwag ng daloy ng trapiko sa lugar. Tiningnan din ang mga road at drainage project na hindi pa natatapos na naging dahilan upang magbigay ng direktiba ang kalihim sa mga kontraktor na agarang habulin ang pagkakaantala sa kanilang mga proyekto. Iginiit ni Secretary Dizon na kailangan pabilisan ang construction at pagsasaayos ng mga proyekto upang matapos ang mga ito sa tinakdang deadline. Sa pamamagitan ng mas mabilis na implementasyon, layunin ng DPWH sa matugunan na ang pangangailangan sa mas maayos na road network at drainage system at makatulong sa pagpapabuti ng daloy ng trapiko sa Cavite. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
3: Maraming salamat, Romel Madrigal. Magtrabaho kayo dyan sa DPWH. Eh, basang-basa na yung papel ninyo dyan, ha? Oh, hindi na makakapayag yung taong bayan na mauunsyami na naman. Mauudlot lahat yung mga proyekto dahil naubos na yung pondo para sa mga infrastructure projects. Dahil ninakaw na. Abay taran. Ganoon. Abay taran talaga. Sama niyan. Sama. Tayo ay nakabang. Nakabang pa rin. Ano ba yung article? Article 2? Ayun, yung possible betrayal of public trust ba yun? Oo, yung bang sapina ng mga bank records ni Vice President Sara Duterte. Oo. Binulad talaga. 25 million! Aba, sabi nga, yung teleserye na sinasabi. Teleserye nga ba yan? Impeachment trial na yan. 25 million a day? Aba, saan natin pupulutin yun? Gastos ng taong bayan, 25 million. Tapos maraming nagsasabi, nag-aaksaya tayo ng pondo ng bayan dahil dyan. Oh, bakit ganun? Eh, 25 million sana all? Maraming nagsasabi dito. Sana all. Oo, di ba? Bakit ang laki-laki? Oo. Skip the traffic. Stress sa traffic. May mga sumisingit dito na mensahe. Anyway, ang traffic flow dyan sa EDSA mula Quezon City papunta dito sa Makati ay moderate naman. Moderate ang traffic flow. Isa pa report. 200 persons deprived of liberties mula sa New Bilibid prisons nakarating na kagabi sa San Ramon Prison and Penal Farm sa Zamboanga City. Report ng DCRJ reporter Jojo Sikat.
6: Inanunsyo ng Bureau of Correction Director General Gregorio Pio Katapang Jr. ang matagumpay na pagdating nitong Martes ng gabi ng isang panggrupo ng 200 person deprived of liberty o PDL mula sa New Bilibid Prison na MBP sa Muntinlupa City patungo sa San Ramon Prison and Penal Farm sa San Ramon, Zamboanga City. Dahil sa pinakahuling paglilipat, umabot na sa 16,530 ang kabuang bilang ng mga PDL na nailipat mula sa MBP patungo sa iba't ibang operating prison and penal farm simula ng manungkulan si Katapang noong 2022. Ayon kay Katapang, estratehikong bahagi ng komprehensibo programa ng Bucor ang mga paglilipat na ito na layunin hindi lang na maipsan ang pagsisigip sa sobrang siksik ng MBP kundi pati na rin ang paghahanda para sa tuluyang pagsasara nito. Binigyan din ni Katapang ng mahalagang paglilipat ng mga bilanggo para mapabuti ang kalagayan sa loob ng penal system at masiguro ang mas magagandang oportunidad para sa rehabilitasyon, kaugnay ng ligtas at maayos sa paglilipat, iniulat ni MVP Chief Superintendent Gary Garcia na matagumpay na na-escortan ng 200 PDL ng isang team na binubuo ng 70 tauhan mula sa MVP. Bago ang biyahe, binigyan ng briefing ang mga escorting officers tungkol sa kanilang mga tungkulin upang masiguro ang seguridad at maayos na pagpapatupad ng operasyon. Ayon kay Garcia, 1,909 PDLs na sa target na 7,000 na paglilipat ngayong taon ang naisakatuparan na. Ako si Jojo Sika, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
3: Maraming salamat, Jojo Sikat. Meron pala sa Ramon Pinal Farm doon sa Sumbawanga. Alam ko lang dyan sa Davao, sa Mindanao, nandyan yung Dapicol, Davao Pinal Colony, dyan sa lugar na sakop ng ating somewhere in Carmen, Santo Tomas, Davao del Norte. Davao Pinal Colony. Dapicol. Iba naman yung sa Iwahig, nandun sa somewhere in Palawan. Eh dito, Bucor, New Bilibid Prisons, andyan sa Muntinlupa. Headquarters. Yan ang mga dyan mo matatagpuan ng ating mga PDLs. Persons Deprived of Liberty. Isa pang report, Tarlac Local Government Unit bumisita sa Quezon City para pag-aralan ang QC bus libreng sakay at open data system. Report ng DCRJ reporter Jong Malapas. Jong.
7: Bumisita sa Quezon City ang mga opisyal ng pamalang panlalawigan ng Tarlac sa pangunguna ni Governor Christian Yea para sa isang benchmarking activity na nakatuon sa Quezon City Bus Libreng Sakay Program at Quezon City Open Data Dashboard. Layunin ng pagbisita na pag-aralan ng mga best practices ng Quezon City sa pamamahala ng trapiko at transportasyon, gayon din ang pagpapatupad ng transparency at good governance sa lokal na pamahalaan. Malugod na tinanggap ang delegasyon ng Tarlac ni na Traffic and Transport Management Department Head Dexter Cardenas at Information Technology Development Department Officer in Charge Mary Ann Cruz. Bilang bahagi ng kanilang pag-aaral, inikot din ng mga opisyal ng Tarlac ang Quezon City E-Bus Route sa Cubao at ang charging station sa likod ng Quezon City Hall upang makita ang aktwal na operasyon ng electric bus system ng lungsod. Ako si Jong Malapas para sa DCRJ Radyo Bandido TV. Kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
3: Maraming salamat, Jong Malapas. Kahapon lang, ina-interview natin si... Monday. Kaugnay ng report na yan ni Jong Malapas. Nakausap natin si... yung asawa ni Governor Christian Yap. Ng Tarlac City. Si Miss Marisa Yong Yap. Hindi ako nagkakamali. Siya yung na-interview natin on Monday dahil dun sa kanilang project yan sa Tarlac City about fiber propagation ng mga finished products ng fiber crusading dyan sa Tarlac City. Update sa Senado, Senator Alan Peter Cayetano, pinuna ang pagpapalawak ng kapangyarihan ng NBI sa mga investigasyon. Report ng DCRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
6: Pinuna ni Senator Judge Alan Peter Cayetano sa ikawalong impeachment trial sa National Bureau of Investigation itong si Director Melvin Matibag dahil sa niya pagpapalawak ng NBI ng saklaw ng kapangyarihan nito sa pag-iimbestiga ng mga krimen. Ito ay matapos sabihin ni Cayetano na limitado lamang ang kapangyarihan ng NBI sa pag-iimbestiga ng mga kaso maliban kung utusan nito ng Pangulo o ng Secretary of Justice na magsagawa ng investigasyon sa anumang krimen kapag kinakailangan para sa kapakanan ng publiko. nila hindi kayo tanong isyo itong matapos sabihin ni Matibag na maaaring mag-imbestiga ang NBI ng anumang krimen moto proprio sa mga sarili nitong pag-uusa. Ngunit sinabi ni Cayetano na taliwas ang pahayag ni Matibag sa Republic Act 10867 ang batas na nagkatakda ng mga kapangyarihan at tungkulin ng NBI. Ipinaliwanag na Senator Judge na malinaw na nakalista sa Section 5 ang mga kasong sakop ng NBI. Kabilang dito mga kaso ng human trafficking sa lahat ng paliparan, extrajudicial at extralegal killing sa mga pwersa ng Estado laban sa mga mamahayag, pagpapatay sa mga may Estado tukom, paglabag sa Cybercrime Prevention Act, mga kasong isinasangguni ng Interagency Anti-Graft Coordinating Council at paglabag sa Anti-Dummy Law. Dagdag pa ni Cayetano, kabilang din sa saklaw ng NBI ang mga cases involving threat, security assault against person of the President, Vice President, Senate President, Speaker of the House, Chief Justices, transnational crimes pursuant to existing international agreement, identification of dead victim in case of mass fatalities, incident caused by natural disasters and violation of commercial, economic, financial, at white-collar crimes. Kinilala naman ni Matibag tama itong lista na binanggit ni Cayetano, ngunit iginit niyang hindi nito nililimitan ang kapangyarihan ng NBI. Hindi naman sumang-ayon si Cayetano at sinabing taliwas ang interpretasyon ng Matibag sa pangunahing prinsipyo ng batas. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
3: Maraming salamat, Jojo Sikat. Shout out tayo si Rick Oracion. Good morning, Sir Angelo A. Good morning, Rick Oracion. Sir, what is the Cebuano term for hearsay, gossip, or rumor? Uy, parang hindi ko alam yun ah. Muto-muto lang or hearsay? Pasa-pasa nga kuan? Impormasyon? Hearsay? Hearsay. Kasi hindi makatotohanan yung ano, hearsay. Oh, sabi-sabi. Bulung-bulungan, mga gossip. Chismis. Ma'am Ina Gray, good afternoon, Sir Angelo. Thank you, Ma'am Ina Gray, for your support sa RJ Patrol. Jaime Zamoya Bernate, good day or good morning, Sir Angelo, ka-RJ Patrol. How are you all? Of course, fine, thank you. Angelo Ridaha, happy midweek to kayo, Kuya Angelo. Almonte, Simbang Baklaran, God bless. Malolos Bulacan, thank you, Angelo Ridaha. Happy 40th anniversary, DCMM, today. July 22, 2026. Sabi ni Angelo Ridaha. Taghanga ka pala ng DCMM, Angelo Ridaha. Yun ang pinagmulan ko. Yun unang network na sinampan ko in the year 1989 dito sa Metro Manila. Uy, tingnan natin yung week at kasaysayan ng bansa. My report. Base sa kasaysayan at wika, atin ang Batanes. KWF. Report ng DCRJ reporter, Chris Lucas. Chris.
8: Inihayag ni Atty. Marites Barustaran, tagapangulo ng Komisyon sa Wikang Pilipino na ang Batanes ay bahagi ng Pilipinas at hindi ng ibang bansa. Katunayan ika ay ibatan ng katutubong wika na ginagamit ng mga taga-Batanes. Kaya naman imposible ang pinalutang na idea na ang Batanes ika ay bahagi ng Taiwan at ng China. Ang pahayag ay ibinigay ni Taran sa isang eksklusibong panayam kasama ang DCRJ na ginanap sa punong tanggapan ng Komisyon sa Wikang Pilipino sa Malacañang Complex sa Maynila.
9: Hindi po kami naniniwala na ang Batanes ay bahagi ng ibang bansa at sa katotohanan ay dapat panindigan nating mga Pilipino na ang Batanes ay bahagi talaga ng Pilipinas. Unang-una na riyan, ang tawag sa mga tao ay ibatan. Ang tawag sa wika sa Batanes ay ibatan. Ibig sabihin, hindi po ibang bansa, hindi Taiwanese, hindi Chinese. No? Kung hindi, wika natin. O, pwede nila sabihin na, oh, lahat naman yan ay pwedeng maghalo-halo na. Ngunit, iba po ang wika ng taga-Batanes. At yan ay atin nang napatunayan, mayroon na po tayong ortografiya ng wikang Ingatan.
8: Ang usapin ay natalakay kaugnay na rin sa paparating na buwan ng wika ngayong Agosto, kung saan kinikilala at ipinagbubunyi ang ating wikang pambansa na Filipino. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV. Kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
3: Maraming salamat, Chris Lucas. Akala ko, sabi, dahil inaangkin ng ibang bansa yung Batanes. Saklaw daw ng China, saklaw ng ibang bansa. Aalisin na lang itmulaga yung kanilang jingle na mula Apari hanggang Hulo, mula Batanes hanggang Hulo, Tawi-Tawi. Buong bansa, itbulaga. Rick Orasyon, mayang buntag kanimo, Sir Angelo A. Rick Orasyon, Sir Unsa ba sa Bisaya, sa Hirse, Hungihong o Jaga-Jaga o Jaka-Jaka o Chismis. Maayo kay inumdum ka pa Rick, dugay-dugay nagyug kong nag-migrate diri sa Manila. Medyo kuan na di nakaya ko gasigig. Ano, lakbit saysay kulo kabildo ug atong mga kaigsuunan diha sa Bisaya. Ma'am Ina Gray, good afternoon Sir Angelo Almonte. Thank you Ma'am Ina Gray.

Plat yung impeachment trial, kaya mamayang hapon pa yun. 25 million? Bawat araw na sinasayang natin yung 25 million para lang medyo supot. Sorry for the word, ha? Yung mga sinasabing may mga pasabog na testigo ng prosecution team, ay mukhang ano, ah? Mukhang supot. Eh, sasabihin lang nila, eh, kasi bias ka eh. Makasara ka, makisara. Hindi po. Napapansin lang po natin. Kita nyo parang ano, parang, napanood nyo ba? Na parang, ano bang tawag dun sa hitsura ni yung head ng prosecution team, attorney, o Congresswoman Jervie Luistro, nung sinabi ni Presiding Officer Jesus Escudero na we are not the ICC. Kasi po, pinipilit nilang i-adduce, ipasok yung dokumento na Xerox lang. statement daw ni Las Cañas, yung sinasabing self-confessed miyembro ng Arturo Las Cañas, di po ba? Self-confessed member po ng DDS, yung Davao Death Squad, yung sinasabi niyang, it's real. Davao Death Squad, DDS is real. Opo, pero nung kinoconnect nila yung dokumento, yung salaysay ni Las Cañas, siguro pinoportray nito yung, siguro gustong, parang gustong patunayan ng prosecution team na Pamilya Duterte ay ganun. Yung bang mamamatay tao. Di po ba? Pero, na-question ka agad ng depensa, napansin nila, pati yung pirma ay Xerox. So, sabi ni lead ng prosecution team, Congresswoman Luistro, eh ano po, pinapalo lang po namin yung trend, yung mga salaysay na sinabit din po doon sa International Criminal Court, sa ICC. So, hindi po namin ma-produce yung original niyan. Dahil wala naman dito, cannot be found si Las Cañas at saka andun yata sa The Hague. Ay. Ang napakasimpleng sagot na sa tingin natin nakasupalpal kay Congresswoman Luistro ay ang sagot ng presiding officer, Senator Jesus Escudero, we are not the ICC. Period. Hihiramin lang natin yung salita ni Senator Panpilo Lacson. Period. sasabihin naman ng mga sutil dyan na mahilig komentaryo dun sa mga sinasabi ni Senator Ping. Hoy, babae lang nagkaka-period, ha? Ganon. So, ganon na nga po. Dun sa mga statement ni Director Matibag ng NBI, ang daming wanting, kumbaga, kulang. Pati yung sinasabi niyang may mga suspects na persons of interest, wala siyang sinubstantiate na clues man lang, hinting, magbigay ka ng hint. Walang follow-up, basta sabihin mo lang ganun. Napakadaling sabihin na meron na silang persons of interest na hinire ng Vice Presidente para pumatay sa Pangulo, First Lady, at Speaker Martin Romualdez. Break tayo, ang oras, 10:30 ng umaga.

0: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Hello everyone, for those who are always tuning in and listening to DZRJ 810 AM Radio Bandido TV, here I am again, once again inviting you to watch and to listen also to Power Tonight with Elvira every Saturday from 5 to 6:30 p.m.
1: Watch and listen to Power to Unite every Saturday from 5 p.m. to 6:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood, at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to RJ Patrol, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: RJ Patrol.
5: Alas 10:34 na po ng umaga dito sa ating midweek episode ng RJ Patrol. Right. May makakapanayam tayo na na magbibigay ng update sa atin sa operation ng pulisya. Okay, at hintayin natin. Alright. Kusa na kayo? Oh, si... alright. Rick Oracion is watching. Thank you, Rick. Musta kayo dyan sa Las Piñas? Las Piñas City. Mabuti hindi kayo... Wala kayong ghost projects dyan, ha? Tagig lang yung napapabalita na may bubuksang investigasyon kaugnay daw sa ghost projects o flood control projects. My report, LCSP, suportado ang ATOC ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, kasi puro na lang tayo acronym para sa mga TNVS. Report ng DZRJ reporter Jong Malapas. Jong.
6: Suportado ng Liga ng Transportasyon at Operator sa Pilipinas o LCSP ang pagpapatupad ng Authority to Operate Certificate o ATOC ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB para sa mga Transport Network Vehicle Service o TNVS. Ayon kay LCSP President Attorney Ariel Inton, sa ilalim ng LTFRB Memorandum Circular Number 2026-049, otomatikong kinoconvert sa ATOC na may bisa na 5 taon na mga umiiral na prangkisa ng TNBS. Dahil dito, hindi na kailangan mag-renew ng prangkisa ang mga operator kung nais naman nilang magkaroon ng printed copy ng kanilang atok. Maaari lamang silang magsumite ng manifestasyon sa legal division ng LTFRB. Sinabi pa ni Into na hindi saklaw ng otomatikong conversion ang mga TNBS na pasuna ang prangkisa at may nakabinbing renewal ngayon din ng mga kanseladong prangkisa. Ayon pa sa LCSP, malaking ginhawa ang bagong polisiya dahil pinasimple nito ang proseso at binawasan ang gastusin ng mga TNBS operator. Ipinaliwanag din ng grupo na legal ang atok dahil nakabata ito sa Republic Act No. 11659 o ang amyenda sa Public Service Act kung saan hindi itinuturing na public utility vehicles ang mga TNBS. Gayunman, nananatili silang saklaw ng regulasyon ng LTFRB bilang mga public service provider. Hinimok din ng LCSP ang LTFRB na makipag-ugnayan sa mga law enforcement agency upang maging malinaw sa mga enforcer ang pagpapatupad ng atok at maiwasang mapagkamalang kolorum ang mga lehitimong TNBS operators. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
7: Maraming salamat, Jong Malapas. Kumusta na si Attorney Ariel Inton? LCSP naman ang niya ngayon, grupo niya ngayon. Dati Commuter Safety and Protection, di ba? All right. Liga, pero kanina nabanggit din 'yon, parang Liga ng Transportation Operators, LTAP 'yon. Kaya tiningnan ko kaagad kung si Calando 'yung magsasalita. Attorney Ariel Inton. Kaya 'yung parang ang advocacy niya is for the welfare, safety ng mga commuters. Isa pang report, arms cast ng CTG, Communist Terrorist Group, natagpuan sa joint operation sa Nueva Ecija. Report ng DZRJ reporter, Romel Madrigal. Romel.
8: Narecover ng mga otoridad ang isang imbakan ng armas na manipagmamayari ng Communist Terrorist Group o CTG sa sinagawang Joint Counterinsurgency Operation sa General Tinion, Nueva Ecija. Isinagawa ang operasyon sa Sitio Labuyo, Barangay Roy Chico, katuwang ang mga tauhan ng 2nd and Special Action Battalion ng PNP SAP, General Tinion Municipal Police Station, Nueva Ecija Police Provincial Office, iba pang unit ng PNP at Armed Forces of the Philippines. Isinagawa ang operasyon batay sa impormasyong binigay ng isang dating miyembro ng CTG na may alias na Dante. Kabilang sa mga na-recover, ang isang caliber .45 pistol, isang improvised 12-gauge pistol, mga bala para sa caliber .45 at .556 rifles, dalawang magazine para sa .556 rifle, isang magazine para sa .45 pistol, isang hand grenade at iba pang uri ng pampasabog. Na-recover din ang tatlong improvised anti-personnel mines, commercial detonating cord at mga materials na maring gamitin sa paggawa ng pampasabog. Ayon sa mga otoridad, mahalaga ang pagkakarecover sa arms cuts upang mapigilan ang posibleng paggamit ng mga armas at pampasabog sa mga krimen at iba pang insurgency-related activities. Nanindigan naman ang Special Action Force at mga katuwang na ahensya na magpapatuloy ang kanilang mga operasyon para mapanatili ang seguridad at protektahan ang mga komunidad. Ako si Romel Madrigal, nagulat sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
7: Maraming salamat, Romel Madrigal. Shirley Uy Ang, oy! Good morning, Sir Angelo. Good morning, Shirley. Thank you for your support sa RJ Patrol. At si Rick Orasio, nagbibisaya dito. Sir, dugay na ako din sa Manila mula pa itong tuig 1970. Magka-college pa lang po ako dun sa Davao. Una kong tungtong sa Manila, 16 years old lang ako. Ah, 16 years old ka ng 1970. Di, mas matanda ako sa'yo. Kasi ba 17 going 18. O, 17 ako. 1970. Right, correct. Alam ko na, isang taon lang tanda ko sa'yo. 16 years old ka noon. Magtrabaho ka, usa ka, conductor sa CBLI. Ano ba yung CBLI na bus?
5: ug sa pagbagsak ng martial law, pero ang linutukan na Bisaya di gyud na ko malimtan hangtod nga nang naa ang Ludabi. Unsa may Ludabi? What is Ludabi? Siguro makakasama mo sa bahay mga Bisaya, kaya talagang hindi mo kakalimutin yung Bisaya. Eh ako eh wala na eh, puro Tagalog na yung kasama ko sa bahay. Tagalog speaking na nung nandito ako 1984 to be exact. Pagkatapos mapatay si Ninoy Aquino 1984, nag-migrate ako dito sa Maynila at the age of 30 years of my life nasa Mindanao ako. Umiikot lang ako doon, Cotabato, Cagayan de Oro, Bukidnon, Davao. Naikutan ko po yung Zamboanga, Polo, Tawi-Tawi. Pero dito sa Maynila, pumasok ka sa mga kainan or mga public place, magbisaya ka, may sasagot eh. Ang daming Bisaya dito sa Maynila. Kasi nga, sabi nila, Imperial Manila. Big time kapag andito ka sa Maynila. Parang ibig sabihin, nag-level up ka from being a probinsyano. Parang ako noon, probinsyano tawag nila sa akin. Ang tawag sa akin nung pumasok ako dyan sa NAIA, MIA pa nung araw. MIA, Manila International Airport. Philippine Airlines ako'y nag-migrate dito. Prom di tawag sa akin. Dahil Davao ako galing, kahit nasa siyudad ako nagkolehyo, eh, tawag nila sa akin, prom day pa rin. Eh, hindi naman ako nagalit kasi totoo naman prom day ako. Kasi lumaki ako sa probinsya bago ako nagkolehyo, although may bahay kami sa siyudad, pero alright. Doon ako lumaki. Anyway, welcome na natin ang ating panauhing pandangal for today, Wednesday. Sa ating Wednesday episode ng RJ Patrol, walang dilit iba kundi ang Public Information Officer ng Tarlac PNP. Walang dilit iba kundi si Captain, Police Captain Ruby Alcantara. Magandang umaga po, Captain Alcantara.
9: Yes po, magandang umaga po mula po dito sa Tarlac Police Provincial Office. Magandang umaga po sa lahat ng tagapakinig po.
5: Ah, Provincial Police Office nga pala po kayo, yeah, Captain. Okay. Opo. So, kayo po ay napabalitang nagsunog, nag-destroy ng mga kontrabandong, ano ba yun, fake cigarettes po ba, mga sigarilyo po ba, Captain?
9: Opo. Kahapon po noong July 21, 2025, alas 8 ng umaga ay nagkaroon po ang Tarlac Police Provincial Office sa pangunguna po ng ating Acting Provincial Director, Police Colonel Harry Ruiz Lorenzo III, kasama po at katuwang natin ang BIR, DTI, BFP at DOH, ay nagkaroon po tayo ng ceremonial destruction of surrendered counterfeit tobacco and cigarette products. Dito po yan sa lalawigan po ng Tarlac. Ang kampanya po ito ay laban sa smuggling, particular po sa illegal na kalakalan ng mga sigarilyo na hindi nabayaran ng kaukulang buwis. Ito po ay simula noong Enero hanggang Hunyo 2026. So, one sem po ng 2026 ay nakapagsagawa ang Tarlac Police Provincial Office ng sabihin ko na po, 262 anti-smuggling operations na nagresulta sa pagkasamsam ng iba't ibang uri ng smuggled cigarette products na may tinatayang kabuuang halaga ng 4,905,794.81 centavo. Yan po, at kabilang po sa mga nakumpiskang produkto, ang 70 master case boxes, 3,624 packs, 1,157 rims at 108 sticks ng mga illegal na sigarilyo na pinaniniwala ang ipinamamahagi ng walang kaukulang pagbabayad ng excise tax. Yan po yung ating ginawa na aktibidad kahapon sa ceremonial destruction of surrendered countered peat tobacco po ang sigat products.
5: Opo. Saan po yung pag-destroy ninyo? Ano po yung facility na ginamit para ma-destroy?
9: Officer, opo, dito lang po sa harap ng Tarlac Police Provincial Office, dito po sa parade ground. Ay, nagkaroon po kami ng mga barrels na may tubig at yun po, ito ay iniisa-isang ginunting at yung iba naman ay dahil marami po ito, meron po kaming hinukay dito dahil maluwang naman po yung ating provincial office. May hinukay po yung ating mga kasama dito. At yun po, nilibing bago po tinakpan ng lupa ay ito po ay binasa ng Bureau of Fire Protection po. Yun po yung mga kasama natin kahapon.
5: Opo, nag-confirm po na ito ay parang nag-evade sa na karampatang pagbubuwis, yung DTI, yung BIR, andyan po.
9: Opo, actually po, kagaya po ng nabanggit ko kanina, kasama po natin kahapon yung ating mga representative, no? Katuwang po ng Tarlac Police Provincial Office, ang BIR, yung DTI, BFP at DOH po sa isinagawang ceremonial destruction po kahapon.
5: DOH sa Yossi Kadiri, ha? Yossi Kadiri.
9: Yossi Kadiri, opo.
5: Opo. Pero yung Bureau of Customs, wala silang say? Bakit nakalusot sa kanila yung smuggled cigarettes?
9: Wala po tayo. Hindi na po natin yung sa Bureau of Customs kasi dito po sa province po, dito na po tayo naka-focus po sa ating mga programa. At actually po, during naman po sa ating mga operasyon dito, ay katuwang po natin yung mga may task force din po na ginagawa yung ating mga lokal na pamahalaan. Kasama na po dito yung LGU, DTI, BFP, yung DILG. Yan po yung mga kasama during sa operation po ng kanya-kanyang mga municipal police station. Yun po, joint po yan na activities po ng ating kapulisan at mga kawani ng gobyerno na may kinalaman po sa pagpapatupad po ng batas.
5: Oo po, Cap. Paano na po yung mga establishmento na nakuhanan po ninyo ng mga ganito, kontrabando, fake cigarettes?
9: Lahat naman po ito, sir, ay ano po, yung kagaya nga po na sinasabi namin kanina, ay ito po ay surrendered counterfeit tobacco po. During po sa yung mga task force natin na na-create po, kagaya na nabanggit ko kanina, yung mga LGU natin, lalo na po yung dun sa Business Permit and Licensing Office, kasama po sila dyan sa mga task force natin, DTI, BFP at DILG, yun po, pinapaliwanag natin sa kanila na yan po ay pinagbabawal ng batas. Kung hindi po nila i-voluntary na i-surrender, ay makakasuhan po sila. Ito po ay regarding po sa Republic Act 10863 o tinatawag natin na Customs Modernization and Tariff Act. At meron pa po yung ating RA 12022, Anti-Agriculture and Economic Sabotage Act. At meron pang isa, yung RA 10643, no? The Graphic Health Warnings Law. Yan po yung mga natin sa kanila. So yung mga kababayan naman natin na nagtitinda po ukol dito, ay napapaliwanagan po ng ating mga kapulisan during po sa operations na ginagawa nila. Kaya na po, dahil ayaw naman din po nilang makasuhan, yan po ay nagvoluntaryo po silang nag-surrender ng mga ito.
5: Parang kahawig.
9: Opo, pinapaliwanag po natin sa kanila bago po kaya po binubuluntary po nilang sinusurrender ang mga ito.
5: Epektibo kayo sa inyong warning tulad ng ginawa ni dating Presidente Digong Duterte na yung mga smuggled cigarettes dyan sa Central Luzon. Ang lalaki nun. Billions yung binayaran ng mga tatak ng sigarilyo. Pag hindi sila nagbabayad. Tapos nagkaroon ng pagsalakay ng mga pulis sa mga mga warehouses, storage na may laman ng counterfeit or sabihin natin nag-evade sa taxes kasi po ano yun, yung BIR seal wala sa kanilang mga kahan ng sigarilyo, ganun po yun?
9: Opo, aside po doon yung ating BIR seal, meron pa po yung natin, lalo po yung The Graphic Health Warnings Law, yun po yung warning pag, di ba po, pag ka nandun sa ilalim ng ating sigarilyo na warning, ito ay nakamamatay o nagka-cause ng mga sakit. Yun po, isa din po sa ating kasama yan sa ating batas na RA 10643.
5: Oh, so, lahat po ng nakumpiska po ninyo or na isurrender sa inyo ay wala nung graphic warning na ito ay nakakapagdulot ng cancer sa baga, yung cancer sa esophagus, o yung mga ganon, yung naka-imprinta dyan sa mga kahan ng sigarilyo, ano po?
9: Opo, isa lang po yan. At actually nga po, tatlo po yung sinasabi ko kanina batas dahil meron pa po tayo yung Customs Modernizations and Tariff Act. Yan po yung ating RA 10863, at yung 12022, yung ating Anti-Agriculture and Economic Sabotage Act. Yan po dahil yung mga pinamamahagi, pinaniwalaan nating pinamamahagi ng mga nagbibenta nito ay walang kukulang pagbabayad ng excise tax.
5: Mm, so pinapatay yung local industry ng tabakuhan. Yung talagang
9: opo, opo, layunin po ng ating kampanya na ito na maprotektahan ang publiko laban sa mga produktong hindi sumusunod sa tinatakdang pamantayan ng pamahalaan. Mapigilan ang pagkalugi ng sa kita ng gobyerno dahil hindi nga po sila ito nagbabayad ng mga kaukulang o tamang buwis at napanagot ang mga individual na dumalabag sa umiiral na batas.
5: So walang kakaraping kaso yung mga in possession na nag-surrender?
9: Opo, pag nag-surrender naman po sila, wala po. Ito po ay kusa naman nilang, voluntaryo nilang ibinibigay sa atin.
5: Mm.
9: Sinurrender.
5: Opo. Akala ko kasi in possession, meron silang pananagutan sa batas. Dahil in possession of an illegal item po sila eh.
9: Opo, at ano po, actually po, ang DTI po talaga yung ano niyan, yung main agency at saka yung BIR. So ang kapulisan po, kagaya nga po para makasama kami sa operation, nagke-create po tayo ng task force. Isa lang po yung ating LGU, DTI at BFPDILG para po makumpiscate ang mga ito.
5: Mm, opo. Pero dapat isali po ninyo. Suggestion lang po, Captain Alcantara, yung customs isama nyo para medyo makita nyo naman yung mukha nila pag may mga nahuhuli kayong ganyan na nakakaldusot sa kanilang point of entry, tapos na ibibenta na pala dyan, hindi pa pinayagan nilang makalusot at hindi nakapagbayad ng tamang buwis, dapat silang liable dyan, di po ba, Captain Alcantara?
9: Opo, na mahirap po kasi magsalita rin part po sa ano sa agency nila. So yun lang po yung part nan po ng kapulisan dito po sa Lalawigan ng Tarlac. Yun lang po yung part namin po.
5: Opo. Maraming salamat opo. At congratulations Captain Ruby Alcantara sa inyong matagumpay na operasyon diyan sa Tarlac Provincial Police Office.
9: Opo, at ipapaalala ko lang po lang lagi ang binabanggit po ng ating acting provincial director Police Colonel Harold Lorenzo III. Napatuloy pong pinaiigting ang kampanya laban ng smuggling po ng Tarlac Police Provincial Office. Ang operasyong ito ay hindi lamang naglalayong mapanagot ang mga lumalabag sa batas, kundi tiyakin din, kagaya po na nasabi ko kanina, na napoprotektahan ang kita ng pamahalaan at ng kapakanan ng mamamayan laban sa illegal na kalakalan.
5: Alright.
9: Yan po ang palala po ng ating acting provincial director. Mula okay. po dito sa Lalawigan ng Tarlac, Tarlac Police Provincial Office, Police Captain Ruby Alcantara po.
5: Maraming
9: Chief
5: salamat
9: Public
5: po.
9: Information Officer.
5: Maraming salamat po.
9: Okay po, salamat po.
5: Opo. Police Captain Ruby Alcantara, Public Information Officer, Tarlac Provincial Police Office. Nagtatago ang customs, ha? Hmm. Sila yung may, ano dyan eh, kaporal. Eh paano, kung imported, o kaya counterfeit, or ano ba yung classification ng kanyang mga sigarilyo? Contraband po yan. Smuggled items yan. Pag contraband to smuggled, sino ang dapat sisihin? Sabi ni Michael V. Tino ang dapat titihin?
7: Di ba ang Kotoms? Sila yung ano eh, point of entry. Ano mang imported products, customs ang nag-i-inspect, nagsasala. Oo. Pag walang tamang pagbubuwis, dapat hinaharang nila.
5: Inakakalusot. Kumusta ang Bureau of Customs dyan? Sabi nila, napakalaki daw sindikato sa Bureau of Customs. Sabi nila, ha? Mag-abang po tayo at baka may mga magbobolontaryo ng impormasyon dito kung bakit sinasabi na mayroong malalaking opisyal na kasosyo sa sindikato dyan sa Bureau of Customs. Hello, sabi nga nila. Hello naman, sabi. Shoutout tayo si Mar o si Mayor Hikomo. Ang ganda ng batas ng Pilipinas, sabi niya. Pero mismong mga mambabatas ang lumalabag nito. Merong ilan na iilan na sinusunod o sumusunod siguro. Maraming salamat sa comment mo, Mayor Hikomo. Support dito sa RJ Patrol. Titake up natin lahat kasi nga sabi ko, makinig, manood, at makialam. Mag-aral tayo pare-pareho dito sa RJ Patrol. Alamin natin yung kung ano ay yung sabi ni Bernard Tan, ipaglaban ang tama. Sabi ni Bernard Tan. Tama po yun. May nabasa akong sitas kapag alam mong mali at masama o illegal at hindi ka kumibo, kasalanan daw po yun. Sabi yan, isa pa sa slogan yan ng isang tumakbong presidential dati. Kailan ba tumakbong presidential si Brother Eddie Villanueva ng Jesus is Lord Movement? Yan din ang sinasabi niya pag yung dugo daw nung kapatid, answerable ka daw. Sasagutin mo daw yun sa Panginoon. Kapag hindi ka gumawa ng paraan para mapatino at maisalba yung buhay ng iyong kapatid. Pero sa ating lipunan ngayon, nakita nyo ba? Kahit sa harap-harapan, may pinapatay. Anong ginagawa ng ating mga kababayan? Umiiwas. Dead ma. Walang pakialam. Bakit po? Ayaw madamay. Di ba? Madadamay pa tayo dyan. Malis na tayo. Huwag tayong makialam. Tama po yun. Self-preservation yun. Sabi nga, charity begins at home. Pero may kasabihan nga na napakatalamak na yung nangyayaring kasamaan sa harap mo. Hindi ka makikibo. Ayaw mo bang makialam? Yun lang. So, bihira sa ating lipunan na meron tayong nasusumpungang kababayan na talagang makikialam. Magkukrusada. Dito sa RJ Patrol, may konting komentaryo at pagtalakay, pagdiskusyon. Para po siguro makahanap tayo ng tamang mga dapat actuation, pamamaraan kung ano yung magiging action natin kapag tayo na mismo ang nakaharap sa isang ginagawang krimen o kasamaan. Break ulit tayo. Ang oras, impunto alas 11 ng tanghali.

0: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to RJ Patrol, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: RJ Patrol!
3: Alas 11:06 na po ng tanghali dito sa ating week, midweek, Wednesday episode ng RJ Patrol. Si Mayor Hicomo may banggit, sorry to say, sa Bureau of Customs sila lahat ang dapat sisihin kung bakit maraming nakakalusot na smuggled dahil sa under the table na tinatawag. Kaya't nagsisiyaman ang mga corrupt na opisyal. Tama ka dyan, Mayor Hicomo. Ang alam ko, para lang ma-empleyo dyan, ang laki-laki ng lagay. May mga panahon ng araw na naririnig natin yan. Kalakaran dyan sa Bureau of Customs. Nung araw, maliit pa lang yung Bureau of Customs. Halimbawa, 1980s, 90s. Parang nasa bottom line position, 100,000 na hinihingi kaagad para lang makapasok diyan sa Bureau of Customs. Yun ang mga balibalita nung araw. Tapos dumating yung punto na nag-utos yung ating ombudsman na mag-conduct ng lifestyle check sa mga may mga position diyan sa Bureau of Customs. May iba pa, sinuspindi muna bago i-lifestyle check. Pero at the end of the day, pagkatapos mga 90 days, balik sa trabaho. Absuelto sa lifestyle check. So, alam na. Sabi nga ng marami, nagpayaman lang daw yung ombudsman. Humingi lang ng parte. Sorry to say, humingi lang ng parte sa mga inamas na ill-gotten wealth ng mga opisyal na yan na idinaan sa lifestyle check pa para lang takutin na hindi na makakabalik sa pwesto. Pero pag nakabalik, nakatawa, tuloy, ligaya. Yan ang kalakaran sa Bureau of Customs. By report, safe travel ang reaksyon ng prosecution sa biyahe ni Vice President Sara Duterte sa labas ng bansa. Report ng DZRJ reporter Jong Manlapas. Jong.
4: Ligtas at maayos na biyahe, naging reaksyon ni House Prosecution Spokesperson at Lanao del Sur Representative Sia Lontuan Jong sa biyahe ni Vice President Sara Duterte sa ibang bansa sa gitna ng nagpapatuloy na impeachment trial sa Senado. Sa isang press briefing, sinabi ni Jong na umaasa siyang magiging maayos ang paglalakbay ng Vice Presidente at agad itong makakabalik sa bansa. Nauna nang inihayag ng Office of the Vice President na nasa ibang bansa si Duterte mula July 16 hanggang 31 para sa pagbisita sa Qatar, United Kingdom at the Netherlands. Ayon sa OBP, kabilang sa biyahe ang pakikipagpulong sa mga overseas Pilipino at ilang personal na aktibidad. Iginit din itong walang gagamiting pondo ng gobyerno para sa naturang paglalakbay. Samantala, kinumpirma ng Malacanang na inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang travel authority ng Vice Presidente. Kasalukuyang nasa The Hague, Netherlands si Vice President Duterte kung saan nakapiit ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte habang hinihintay ang paglilitis sa International Criminal Court. Nagaganap ang kanyang biyahe kasabay ng pagpapatuloy ng impeachment trial kung saan tinatapos ng prosecution ang presentasyon ng ebidensya sa Article 4 bago tumungo sa pagtalakay sa muling maling paggamit ng confidential funds.
5: Kami pong titingnan, tatanungin nyo, may epekto ba ito sa aming paglalahad ng mga artikulo ng prosecution? Wala po. Kasi from simula sa pool, hindi naman po talaga siya pupunta. So, discretion na po yan ng Malacanang whether they approve the travel or not. So apparently, they have approved the travel.
4: Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV. Kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
3: Maraming salamat, Jong Malapas. Oo nga, nandun sa... Dinadalaw niya tatay niya doon sa Netherlands. So eh, in-approve nga eh. Wala naman siyang whole departure order. Wala siya naman siyang criminal case na kinakaharap na can merit into ma-impose sa kanya yung whole departure order. Congressman Adjong ng Lanao, di ba, taga Mindanao. Alright. No comment. Sabi ni Rick Orasyon, yung Ludabi, yung sabi, yung mga tungkol sa, ano yun, Balarila ng Bisaya. Dugay na mi din hi. Ludabi. Ludabi, hindi ko alam yun ha. Sabi ni Rick Orasyon, ang Ludabi, lubas sa dagang Bisaya. Gilangkuban kini sa mga magsusulat sa Sugbo. Gilangkuban. So may reference ka pala, Rick Orasyon. Parang Balarila, kumbaga Tagalog English Balarila. Uy! Senator Alan Peter Cayetano, pinuno ang piling pahayag lang ni Vice President Sara ang iniimbestigahan ng NBI. Report ng DZRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
6: Tinanong ni Senator Jazalan Peter Cayetano sa ikawalong araw na impeachment trial si NBI Director Attorney Melvin Matibag tungkol sa naging paghawak ng NBI sa umano'y grave threat ni Vice President Sara Duterte labang kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sa sinabi niya sa isang video noong November 23, 2024. Paano aniya ang naging proseso ng naisip ni Matibag na ipapapatay ng Vice Presidente at Pangulo at seryoso at dapat imbestigaan samantalang lang ang Vice Presidente ang papatayin hindi pinaniwalaan ng NBI at ang crap and corruption sa pamala na hindi rin pinaniwalaan ng NBI. Sumagot si Matibag na nakatuon ang imbestigasyon ng NBI sa umano'y pagbabantala sa tatlong opisyal at sa sinasabing kinuwang asasin. Aniya sinabi mismo ng Vice Presidente na hindi ito nagbibiro sa kanyang mga payag kaya minabuti nila magsagawa ng investigasyon at panagutin ang sino mang maaari lumabag sa batas. Tinanong mo naman nito si Cayetano kung bakit hindi sinuri ng NBI ang buong konteksto ng mga pahayag ni Duterte kabilang itong aligasyon nito ng malawakang korupsyon sa gobyerno at ang pahayag na may banta sa kanyang buhay at ang umani pagbabanta laban sa tatlong opisyal. Nanindigan naman si Matibag na itinuturing na NBI ang umani banta sa laban sa Pangulo bilang usapin ng national security. Hindi naman naniwala si Cayetano sa naging paliwanag ni Matibag.
7: Amin na pong lumalabas, tuloy-tuloy na pagbabanta. So doon na po natin ito tinitingnan. Yes.
8: In the same video, si mentioned massive corruption. But wala pa dyan kasi yung mayam kayo speech at flood control investigation. So, same question, Director. Naintindihan ko, yun yung pinaniwalaan nyo. May kausap siya, no joke, no joke. Pero ang question ko, paano yung proseso nyo or anong naging thinking nyo na etong papapatay yung presidente, pinaniniwalaan ko, pero etong siya ang papatayin, hindi ko paniniwalaan, at etong graft and corruption, hindi ko rin paniniwalaan. What's the process there?
6: Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
3: Maraming salamat, Jojo Sikat. Oy, welcome to the Philippines, U.S. Secretary of State Marco Rubio. Kahapon to ka. Ano ba yung salita ni U.S. Secretary of State Rubio? The United States will work alongside allied governments to dismantle the International Criminal Court, ICC, brick by brick, using all the tools at our government's disposal. Sana kung si Trump ang nagsasabi ng ganun. tingin natin eh, talagang he means it. U.S. Secretary of State at isang aspirante para tumakbong Republican candidate ba? Republican candidate for the next 4 years for presidency sa United States of America. Eh, politiko to. Pero kapag si yung nakaupo, sitting president Donald Trump ng Amerika magsabi nito, narinig na, nakita na rin natin sa social media, nagsalita siya ng ganun. Pero itong sinabing dismantle ICC brick by brick, si Marco Rubio ang nagsasabi. Andito na sa Pilipinas, di ba? Kahapon lang or the other day, nananalangin tayo. Dumating na sana si U.S. Secretary of State dito sa Pilipinas. O, abangan natin. Sinalubong siya kahapon ni U.S. Ambassador Lee Lipton. Lipton. Parang yung tsaa. Yun ang U.S. Ambassador to the Philippines. Sinalubong si U.S. Secretary of State Marco Rubio. Isa pang report, suspect sa Umanoy oil pilferage, arestado sa Alitagtag, Batangas. Report ng DCRG reporter Romel Madrigal. Romel.
9: Naaresto ng Batangas Police Provincial Office ang isang 48 taong gulang na lalaki dahil sa umano'y illegal na pagsipsip o pagnanakaw ng diesel fuel sa Barangay Dominador East Alitagtag, Batangas. Isinagawa ang operasyon ng Provincial Intelligence Unit ng Batangas PPO katuwang ang Alitagtag Municipal Police Station at kinilala ang suspect na si alias Jess, isang professional driver at residente ng San Pablo City sa Laguna. Ayon sa pulisya, rumisponde ang mga operatiba sa sumbong na hinggil sa ilegal na pagsip-sip ng petroleum products at naabutan umano ang suspect na naglilipat ng diesel mula sa tanker patungo sa mga lalagyan. Nakupis ka sa operasyon ng 20 litrong container na may lamang diesel na nakakahalaga ng humigit kumulang 3,200 piso, isang siponing husa at isang Isuzu tanker truck na tinatayang nakakahalaga ng 3.1 milyong piso. Tinatayang may kargang nasa 30,000 litro ng diesel ang tanker at tinatayang nagkakahalaga naman ang 2.4 milyong piso. Umabot sa mahigit 5.5 milyong piso ang kabuang halaga ng mga nakumpiskang ari-arian. Nasa kustudya ng Batangas PPO ang suspek at naharap sa kasong paglabag sa Presidential Decree No. 1865 o Oil Pilferage Law. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
3: Maraming salamat, Romel Madrigal. Sulyap tayo sa mga updates dyan sa impeachment court, dyan sa Senado. Oo. Sabi ni NBA Director Matibag, isang ulo lang naman ang kailangan namin at yan ay ang ulo ni Bongbong Marcos. Sabi ni Director Matibag to, isa sa mga naging batayan sa pagbuo ng Special Task Force to Investigate Threats on the Life of the President, ang naging payag ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa isang rally. Ayon kay Matibag, ang isa pong nagpatibay dito ay yaong aming napanood na live broadcast po ng isang rally na tinatawag na Rage Coalition. If I remember correctly, it's on April 12. Oo. Ang dagdag pa niya, nagsasalita ang mayor ng Davao City na si Mayor Baste, na sinabi niya isang ulo lang naman ang kailangan namin at yun ay ang ulo ni Bongbong Marcos. Yan po ay aming sinama sa aming factor upang buuin ang ating Administrative Order 11. Ang payag ni Matibag ay bahagi ng kanyang testimonya sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Puro lang nakapokus nga, sabi nga ni Senator Alan, isa pang report. Representative Terry Ridon naniniwalang hindi natibag ang testimonya ni NBA Director Matibag sa impeachment trial. Report ng DCRJ reporter Jong Manlapas. Jong.
4: Iginiit ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na nanatiling matatag ang testimonya ni National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag sa kabila ng cross-examination ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa ikawalong araw ng impeachment trial sa Senado kahapon. Ayon kay Ridon, hindi maaaring ituring na chismis ang testimonya ni Matibag tungkol sa muli patuloy na investigasyon ng NBI sa mga banta laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa kanyang pamilya. Anya, bahagi ito ng aktibong investigasyon ng ahensya gamit ang open source at human intelligence. Sa pagdinig, inamin ni Matibag na hindi pa siya NBI director nang simulan ang investigasyon noong 2024. Ngunit sinabi niyang ang kanyang mga pahayag ay nakabatay sa opisyal na mga record at ulat ng mga investigador. Nilinaw rin niyang walang coaching sa naganap bago siya tumistigo at independence ang NBI sa pagsasagawa ng mga investigasyon. Tinalakay rin ng depensa ang pagiging endorser ng kanyang asawa na si Laguna Representative Ann Matibag sa Article of Impeachment. Gayunman, sinabi ni Ridon na walang kaugnayan ito sa kredibilidad ng NBI Director dahil magkahiwalay ang kanilang tungkulin at pagpapasya sa kanikanilang posisyon.
10: Paano naging chismis yung pong meron pong open active investigation ang NBI itself led by the director himself para tukuyin po yung persons of interest? So hindi ho chismis yun. Aktwal na investigasyon po ito, mga kaibigan. So hindi ho natibag si Director Matibag.
4: Samantala, pinagbigyan ng Senate Impeachment Court ang kahilingan ng depensa na madagdagan ng oras para sa cross-examination. Sa kabila nito, sinabi ni Ridon na nanatiling buo at hindi na bago ang testimonya ni Matibag hanggang sa matapos ang pagdinig. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, asama mong nagtatanggol sa demokrasya.
3: Maraming salamat, Jong Malapas. Sabi ni Harvey Morales, thank you Harvey. Good morning Sir Angelo, inggit lang kasi si Adyong kay VP Sara. Mas depressed pa siya kesa kay VP Sara Duterte. Bakit? Anong kinadepress ni Congressman Adyong Harvey? Si Amy Samoya Bernante, BIR at Bureau of Customs, siksik liglig umaapaw sa under the table na suhulan. Putok na putok ang mga bulsa. Marami akong narinig na ganun eh. Sabi nga nung isang naging opisyal ng gobyerno noon na buti pa daw yung mga drug trafficker, yung drug pusher, yung easy money, at least kahit papano pinagpapagura nila yun para mag umiwas sa mga pulis, umiwas sa mga law enforcers, maglako ng illegal drugs, at least pinagtatrabahuan nila yung easy money o ang lalaki ng bahay ng mga drug pusher, no? Sabi nila doon sa mga upland tokhang ni dating CPNP Bato. O talaga naman. Mula sa kubo naging bato yung bahay. So kapag nasa probinsya ka, kilala mo lahat yung kapitbahay, magugulat ka na lang yung isang kapitbahay naging bato na maging malaki yung bahay. Tapos, well, ano, secured na. Ang tataas na ng pader. Ang lalaki ng kandado sa tarangkahan. Para hindi masilip kung may ginagawang illegal sa loob ng bahay. Ano po? Oo. Oh, may mga akong nababali-balita ang ganun. Oh. Kesa, sabi nila, sabi nung nagsasalita, kesa siya dyan sa mga ganyan, ang mga graph-ridden offices, tinutukoy yung DPWH, Bureau of Customs, BIR, pakuya-kuya-kuya lang yung mga opisyal dyan. Pero paldo-paldo yung laman ng kanilang mga drawer pag may mga dumarating at naglalagay, bibigay ng hatag. Under the table, sabi nga ni Rico Racion. Ni Mer Hicomo. Oo. Yun, Jaime Samoya Bernante, oo. Eh, hindi nga sila nagbabanat ng buto, hindi sila naglalako para sa easy money tulad ng mga drug pusher o drug trafficker. Eh, yun, at least yun. Nagtatrabaho yun. Pero itong mga andyan daw, yung mga corrupt officials ng Customs, BIR, DPWH, ay nako. Paupo-upo lang po yan. Eh, million-million.

0: nagtanong kung anong basis ng NBI Special Task Force sa kanilang pag-imbestiga doon sa threats na binitawan ni Vice President Sara Duterte. Sabi ni Director Matibag, una yung pattern of violence, basis niya daw yun, unang basis niya. Pangalawa, yung gravity and seriousness of an incident. Pangalawa daw po yun. Pangatlo, identity and identifying characteristics involved in the incident. Parang nakasentro lang lahat ito sa ano. Tapos, capacity of the subject, being the vice president. Motive of the personality involved. Siguro parang may mali siya ng konti ito dahil pag napatay nga naman, kung siya ang mauuna, ang lumalabas sa pagdugaygay natin o pagsunod natin o pag-aaral natin, pagkikinig sa mga development dyan, parang ano lang naman eh. Nag-react lang ang Vice Presidente nung tinanong na paano kung ipapatay ka nila. Saka lang siya nagsabing, papapatay ko rin sila. Gahire ako ng alo. Hindi yung sinabi niyang motive of the personality involved. Yung motive na yun, sabi ng mga taong bayan, si Tito Soto ang may motive. Ba't napunta kay Tito Soto? Dahil kapag nawala si Vice President Sara Duterte, ito, ma-impeach man lang. Ito. Kaya parang palagi nakaganon daw si Tito Soto. Malapit na. Siyang magiging vice president eh. Succession, from president, vice president, senate president. Hindi na siya senate president, pero ang sinabi si Tito Soto daw ang atat na atat talaga dyan. Aso daw siya. Aso siya nung mga gustong-gustong ma-impeach si Vice President Sara. Tulad ni Senator Ping Lacson, hindi na daw po tuta siya. Ang classification ay aso na rin. Malaki na, lumaki na ng husto, lumaki. From tuta o puppy, naging adult dog daw without thinking, without taking a bath. Si Ate Bing dyan sa Davao, nagluluto. Si Febi Iglesias Bermejo, nagluluto sa bahay na nila. Mag-aalas 11:30 na. So, magpupunas na ng plato yan para maghain para sa pananghalian. Ang ulam, recipe niya, ampalaya, ulam. Tapos lalaga ng okra para sa salad. Enjoy your lunch time. All right. Break muna tayo. Ang oras ay 11:30 ng tanghali.
1: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapag-ahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Hello everyone, for those who are always tuning in and listening to DZRJ 810 AM Radio Bandido TV, here I am again, once again inviting you to watch and to listen also to Power Tonight with Elvira every Saturday from 5 to 6:30 p.m.
2: Watch and listen to Power to Unite every Saturday from 5 p.m. to 6:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 2.

0: 24 and on all DTT boxes, simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
0: Watch and listen to RJ Patrol, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
2: RJ Patrol!
3: Alas 11:33 na po ng tanghali sa ating Wednesday episode ng RJ Patrol. Congratulations! Kahit saan man daw kampo ka nakaupo, kung talagang ikaw ay magaling, lulutang pa rin ang galing mo. Ang galing mo, Secretary Joey Sarte Salceda. Congratulations for being appointed as Presidential Legislative Officer with the rank of Secretary under Presidential Legislative Liaison Office of the President. Signed, Ferdinand Bongbong Marcos, President, July. Alright. Ano bang huling tinakbuhan ni former Albay Governor, former Congressman Joey Sarte Salceda? Naalala natin siya mamaya. Babalikan natin yung, baliktaw na natin sa ating naaalalang record ni dating Albay Governor, Congressman Joey Sarte Salceda. May report, Senator Erwin Tulfo, iginit na ang paglelecture ng ilang senator judges sa mga prosecutor at defense panel. Nagpapahaba lang ng oras sa paglilitis. Report ng DZRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
4: Tahas ang sinabi ni Senator Erwin Tulfo na pagsasayang lang ng oras ang ginagawa ng ilang senator judges sa tila paglilecture sa mga prosecution at defense panel sa oras ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte Carpio. Iginit ni Senator Erwin na kaya tumatagal ang oras dahil sa paglilecture ng ilan niyang kasamahan sa mga defense prosecutor lawyers. Payo ng senador na kung may mali, punahin na lang at sabihin na mali at wag nang lecturean ng Law 101 na parang napapalayo lamang. Aniya, dapat napunti na lang yung tungkol sa ebidensya, tungkol doon sa testimonya, pero kung babalik-balikan pa aniya yung mga law school, lalong tumatagal ang paglilitis. Aminado si Senator Erwin na gusto ng bilisan ang impeachment trial, kaso dapat pa rin na maging maingat sa paglilitis dahil baka may malampasan na mga ebidensya na magkabilang panig at hindi maexplika ng maayos. Dapat pa rin aniya na pag-aralang mabuti, subalit dapat din bawasan ang paglilitis lecture ng mga senator judges sa mga defense at prosecution lawyers na hindi na relevant sa issue kaya tumatagal ang oras ng paglilitis. Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
3: May tama si Senator Erwin Tulfo, Jojo Sikat. Maraming salamat sa report. 25 million is 25 million per day. Ha? Huh? Sino nag-o-audit niyan? Commission on Audit? Base ba itong impormasyon? Detalye ng expenditures? 25 million? Ano mabibili ng 25 million? Isang magarang bahay na dito sa Metro Manila. Hindi ba tayo mapapasigaw ng sana all? Pero mo pera ng taong bayan nga naman yan. May punto si Senator Erwin Tulfo na kung magsasayang or nagle-lecture lang, or nasasaktan kasi siya na kaminsan siya rin pinatatamaan eh. Let's face it, Senator Erwin, narinig natin na sinabihan siya ni Senator Alan Peter Cayetano na it's exercise in futility to argue with a non-lawyer. Naku po, patay tayo dyan. Waste of time daw. Ibig sabihin, nagsasayang tayo ng oras. Kasi po, ang legal jurisprudence, hindi po yan, parang hindi yan ma-analyze in a layman's way. Napansin niyo po ha? Nung nag-aral po ako ng abugasya, dati na po akong valedictorian na flying colors na. Pero pagdating ko sa mga legal terms, inosente po ako eh. Parang iba yung, explanation, iba yung kahulugan ng legal terms. Kaya kung layman's term mapairalin mo, tulad ni Erwin Tulfo, talaga namang parang sabihin, boring naman. Ganun. Pero hindi mo naintindihan na yun pala yun ang ethical standards ng mga lawyers. On the premise of jurisprudence o practice ng lawyering. Insecure government? From The Hague ba ito? Statement ng Vice President from The Hague? Sabi ni Vice President Sara Duterte, kiniklaim niya na yung resources ng government, yung yaman, yung pera ng taong bayan na kayang gamitin ng gobyerno ay allegedly nagagamit, di umano'y nagagamit para lang gipitin yung mga boses no kumukontra sa gobyerno. Sabi ni Vice President Sara, yung nakikita natin na openly, klarong-klaro obviously, na yung ginagawa ng gobyerno na ginigipit, kinakasuhan, na tinatakot yung mga kritiko ng gobyerno, hindi daw ito sinyales ng isang malakas na administrasyon. May punto siya kasi yung net approval trust rating niya ay napakataas. Yun naman ang kabaliktaran ng trust rating ni President Bongbong Marcos, lumagapak. Isa pa report, Bureau of Customs nakasamsam ng 23 million pesos na halaga ng misdeclared frozen agricultural products. Report ng DZRJ reporter Romel Madrigal. Romel.
5: Nasabat ng Bureau of Customs o BOC ang mga misdeclared na frozen agricultural products at foodstuff mula sa China na tinatay nakakahalaga ng mahigit 23 milyong piso. Pinangunahan ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno ang inspeksyon sa 5 container ng mga produkto na ayon sa BOC official, sumaabot sa 23.27 milyong piso ang kabuuang halaga ng mga shipment, kabilang ang mga tinatayang 6.24 milyong piso na duties at taxes. Isinagawa ang operasyon bilang bahagi ng pinagting na kampanya ng pamahalaan laban sa agricultural smuggling at illegal na pag-aangkat ng mga produktong agricultural. Nakipag-ugnayan naman ang Bureau of Customs sa Department of Agriculture o DA upang mapigilan ang pagpasok ng mga produktong hindi wastong dinideklara at maaaring makapekto sa lokal na industriya ng mga agrikultura. Patuloy naman ang koordinasyon ng dalawang ahensya upang palakasin ang border control at matiyak na nasusunod ang mga batas at regulasyon sa pag-angkat ng mga produktong agrikultural sa bansa. Ako, si Romel Madrigal, nagugulat sa DZRJ, Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
3: Maraming salamat, Romel Madrigal. U.S. Secretary of State Marco Rubio arrives in the Philippines. Arrives in Manila. As U.S. condemns, at the same time, sidelights, U.S. condemns China's dangerous actions. Yan nga ba ang baka sidelight na sa sidelight na lang yung pagpulbos pagbuwag sa ICC? Paano yan? Tuesday, U.S. Secretary of State Marco Rubio arrived in the Philippines. Big deal sa atin to dahil nakabang tayo doon sa pasasabugin niyang statement. Haharpin ba siya ni President Bongbong Marcos sa Malacanang? May meeting dito sa bansa si U.S. Secretary of State Rubio. May meeting siya with Southeast Asian Foreign Ministers na alinsunod sa pagkukondem ng Washington, pagkondina ng Washington, yung tinawag nilang China's dangerous and aggressive actions. Yung pamamalo o yung mga sunod-sunod series of incidents dyan sa West Philippine Sea, tatalakayan daw po sa mga pagpupulong na gagawin ni U.S. Secretary of State Rubio. The U.S. State Department said China's troubling pattern of provocations against Philippines' legitimate maritime operations undermines regional peace and stability and directly contradicts China's repeated commitments to resolve disputes peacefully. Yan nga napansin natin eh. Pag diplomatic or official nila, ambassador nila for that matter, ay nagsasalita, China, ay napaka-diplomatiko ng kanyang mga sinasabi, binabanggit. Pero, yung sinasabi niya na hindi sila nag-a-advocate ng karahasan, kabaliktaran sa nangyayari sa West Philippine Sea. Nagkakaroon ng mga video footages na pinapadala, ini-airy natin sa mga major networks. Baliktad po yung nangyayari. Yung kanilang men on the ground, itong mga Chinese militia dun sa West Philippine Sea, ay mukhang violente, mararahas, hindi tumutugma sa sinasabi ng kanilang mga opisyal. Ito ba'y kaso ng insubordination? May sarili bang utak itong mga nandun sa ground, yung mga militia? At dinededma man nila yung mga sinasabi on national television ng kanilang mga opisyal di gobyerno. Wala naman sumusunod sa sinasabi ng kanilang mga ambassadors at mga opisyal. Hindi kinoconfirm ni U.S. Secretary of State Rubio na pakikipagpulong siya kay Chinese Foreign Minister Wang Yi. Ba si Wang Yi na buhay, who is also attending the meetings. So, attend pala si Chinese Foreign Minister Wang Yi sa patawag na meeting ni Marco Rubio, Secretary Rubio. Sabi ni Secretary Rubio, he is open to meetings or to meeting his Chinese counterpart. Open daw po siya. Ang pinakauli nilang pagpupulong ni Wang Yi ay noong nagkaroon ng ASEAN Summit sa Kuala Lumpur at doon din sa Munich, Germany. Pero itong nire-reaffirm ni Secretary Rubio yung commitment ng Washington to freedom of navigation in Southeast Asia and the U.S. defense commitment to its regional allies. Aba, walang banggit ha? Wala pang banggit. Walang banggit doon sa mga gusto nating marinig na babanggitin. Yung brick by brick ay pupulbusin, didismantle, bubuwagin ang International Criminal Court. At syempre, ini-encourage nila yung kanilang mga kalyadong bansa, tulad ng Pilipinas, kalyado ng Amerika, na sumunod sa kanilang aksyon, advokasya, na talagang pulbusin na ang ICC, Wala pa. Ito mga pa-China-China pa sila. Talagang medyo minsan para ulit-ulit lang yan eh. Pag may mga bisita tayong mga official ng Amerika, paulit-ulit na binabanggit lang nila na nakasimento daw po pagiging brothers, allies ng US at Philippines. Nakasimento na daw po. O na-establish ang pag... sinimento na daw po. Yan palagi yung sinasabi. Paano titibagin yung simento? Kailan ang ano, ito? Ang jackhammer. Paano yun? Iba yung pinapairal dito sa Pilipinas in contrast doon sa gusto mangyari ng Amerika na mabuwag talaga ICC at kalaban nila ang ICC. Tayo, Pilipinas, kakampi natin ang ICC, ang gobyerno natin. Paano yan? Sabi ni Harvey Morales, dapat i-recommend na niya na magbutuhan na para matapos na actually ang naging boring na at alam na naman natin kung ano boto nila at hindi na material ang evidence sa kanila. Reaction ito ni Harvey Morales dun sa parang nagwawala si Senator Erwin Tulfo sa kanyang privilege speech kahapon. Sinasabing pagsasayang ng oras ang ginagawa ng mga senator judges na nagle-lecture lang o kaya pinupo na yung either prosecution team o sa defense panel, nagle-lecture lang yung mga senator judges. Nag-aaksaya ng oras. Sabi ni Harvey Morales, dapat i-recommend na niya na magbutuhan na para matapos na. Actually, nagiging boring na nga yan. Alam natin kung anong boto nila. Siyempre, sa majority block, pro-conviction ni Vice President Sara Duterte. Pro to, kuyog sila dyan para matanggal sa pwesto, sa posisyon, si Vice President Sara Duterte. Ilan sila? 13. 13 na nung lumipat si Chis Escudero at saka si Joel Villanueva. 8 na lang. 13 plus 9, 10. 10 na lang sa kabila. Naging minority block na yung 10. Andyan si Senator Alan Peter Cayetano, head ng minority block. Siyempre, sasabihin naman ng kabila, pro-conviction, siyempre, alam na rin natin, yung minority block, solid para i-acquit o ipawalang sala ang Vice President Sara Duterte. Yun. Mabilis ka agad eh. Narinig ko kaagad eh. Si Idol Raul Virtudazo, sinabi niya. Ito si Marcoleta na sumulat pa kay Senate President Gatsalian na payagan siyang include makasama sa pagbobotohan kung i-acquit o i-convict Vice President Sara Duterte. Pero kumambyo naman si Idol Raul, kahit na alam naman natin ngayon, dahil alam naman natin ang boto ni Marcoleta, pro Sara Duterte yan. Pero hindi pa naman daw tapos eh, ang impeachment trial eh. Baka naman pag yung makita daw ni Marcoleta or for that matter, sina Jinggo, yung mga miyembro ng ngayon ay nagko-compose ng minority bloc, ay makita daw po yung matinding paglabag sa batas ni Vice President Sara Duterte. Baka magbago, change of heart. Yun ang sinabi nila. Magbago ang saloobin itong mga pro-Sara. Pero ang sa komentaryo, ang posibleng magbago ang puso, papalusot na lang po na kasi po, blatant eh, yung palang malinaw na ang daming nilabag sa batas ni Vice President eh. Ang tinutukoy ng ating mga komentarista, taumbayan, yung tatlo na senador na nandyan sa minority block na pwedeng magpalusot, alibay, na oo, lumipat ako dyan ng loyalty sa kabila kasi malinaw pa sa putik ang paglabag sa batas ni Vice President Sara Duterte. Paano kaya nila kinocompose yung kanilang magiging justification speech, ano po? Alibay nila. Tulad na nangyari kay Chis Escudero. Sabi niya, dahil magulo na yung Senado, kaya lumipat ako kabila. O, hindi na maganda yung direksyon ng Senado. Palusot lang po yun. Umiyak nga siya dun sa Malacanang. Sabi ng mga bubuit, umiyak siya dun para maabsuelto or deadmahin yung napipintong kaso para sa kanya. Kaya lumipat siya sa kabilang bakod. Naging Judas siya sa minority block ni Alan Peter Cayetano. Sumunod si Joel Villanueva, ano rin ang ano, palusot niya? Magulo nga. Maitayo natin ang moral. Ang dami mga magagaling. Yung speechwriter nila at saka sila, magagaling. Paano itong tatlo? Magkapatid na Villar at Loren Legarda. Paano yan? Siguro ngayon pa lang, tatalon yan para maging 16. Siguro, hindi naman natin sinasabi, naghihintay ng maleta. Galing sa kung sino man gustong tawag dyan. Mag-declare guilty sa Vice President Sara Duterte. Baka sinabi, hire. Baka 40 million ba isang maleta? Yung malaki, yung may kasya 50 at saka ganun. Lakihan nyo, baka makumbinsi. kung ako yun, yung kwentong ganun, ano lang ba, piniplay lang natin. Possibilities dito at collected reactions ng ating mga taga-subaybay. Alright, si Sunny Ray, Sir RJ, kaya gusto ni Tulfo na mabilisan kasi nakabrusko siya. Ganun ang tama ng brusko performance. Ha? Sunny Ray? Brusko? Bago yan ah. Brusko ba yung sinasabi ng mga Tulfo? Di ba ano ba yun? Robust. Hindi brusko, Sunny Ray. Robust daw. Parang endorser sila, di ba? Yung kapatid, Senator Rafi. Robust. Kuidaw kayo at sabi nila, nakakapalpitate daw po yun. Mahirap na. Magkasakit, ano po? Sa sandaling ligaya, magkakasakit ka naman. Malungkot yun. Randy Arciaga Santisas is listening. Thank you, Randy Arciaga Santisas. Listening and supporting RJ Patrol. Yan ang sinasabi natin. Oo. Ang daming mga naglalabas ang komentaryo. Ang daming... Siyempre, lahat tayo may individuality, mga ka-RJ Patrol. Normal lamang po yan. Kaya pag may gusto kayong sabihin, ipadala nyo dito. Makialam! Sabi ko nga, di ba? Interactive po ito. Ito ang ating RJ Patrol. Pwede kayong makialam, makisuri, mag-aral. Tayo ay nagpi-play lang ng mga possibilities. Paano kaya kung ganito? Ganon. Yung mga scenario na hindi pa na nangyayari pero pattern sa mga dating kultura at tradisyon at ugali ng Pilipino. Nakikita na po natin yun. Hindi na po tayo kailangang masyadong nagre-research. Nakikita natin yun. Nilakihan na po natin, ha? Yun, napapanood na natin yung mga normal na reaction ng Pilipino. Normal na reaction sa maleta. Yung persons of interest na binanggit ni Director Matibag na maaring kinausap, kinontrata ni Vice President Sara Duterte para sumunod dun sa kanyang banta na ipapapatay niya ang Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Paano yan? Persons of interest. Pero hindi niya mabanggit. At wala siya maidagdag na hint o clue kung sino man yun, kung sino-sino man yun. Sabi ni Matibag, revealing their identities while the investigation remains open and ongoing could compromise intelligence operations, expose confidential assets, aba, and infringe on the privacy rights of the individuals involved. Kailangan ba natin mag-face mask dito? Anyway, sabi ni Matibag, na yung unauthorized disclosure or hindi pa napapanahon na pagtukoy kung sino man ang nasa kanilang classified information, kumbaga classified information, whether confidential, secret or top secret, may carry administrative liability under existing government rules. Yung pala eh, paano yung sa confidential funds ni Vice President? Di ba intelligence personalities din yun? Dapat ibalik ito ng defense panel yan sa prosecution team. Sinabi ng inyong testigo na yung mga pagbibigay ng tamang identity doon sa kanilang asset sa intelligence ay makukompromiso yung operation. Masusunog, kumbaga, sa salita ng mga intelligence officers. Paano yan? Sabi niya, ang mga law enforcement agencies tulad ng NBI ay pinapayagan naman na i-withhold or huwag sabihin, huwag i-disclose, huwag i-divulge yung mga detalyo sa operations while there is an ongoing investigation. Opo. Pero ang impeachment trial is in search for the truth. So, siguro humingi ng executive session. Yung identities ng mga taong ito, na persons of interest, are very important to establish alleged conspiracy sa buwatan. Then sooner or later, the prosecution will have to confront a difficult question. How do you prove the existence of a conspiracy while withholding the identities of the alleged conspirators? Abangan mamaya at on the third day ng week 3 sa impeachment trial, impeachment court yan sa Senado, magkakaalaman kung may bombang sasabog sa ongoing trial. Meantime, bukas ulit tayo. Ako po si Angelo Almonte. Bye-bye.
6: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
7: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
8: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
9: BBC News with Oliver Conway. President Zelensky of Ukraine has sacked the commander of the armed forces, Oleksandr Sirsky. The move comes days after the removal of the popular defense minister, Mikhailo Fedorov, which triggered mass protests. General Sirsky has been replaced by a younger general, Mikhailo Drapatie. France's president, Emmanuel Macron, has welcomed a parliamentary vote banning children under 15 from accessing social media. The bill also requires high schools to prohibit mobile phones. The American firm OpenAI has disclosed that its advanced artificial intelligence models independently hacked another tech company to steal information needed to pass an internal evaluation. OpenAI described it as an unprecedented security incident. US military says it's carried out an 11th consecutive night of strikes against Iran. Iranian news agencies reported that air defences were activated over Tehran and explosions heard in Tabriz. On Tuesday, Iran threatened to escalate attacks against American and allied interests if Washington attacked its nuclear sites. President Trump has directed his administration to allow US airlines to fly directly to Lebanon for the first time in four decades. The change came after a landmark meeting with his Lebanese counterpart, Joseph Aoun, at the White House. A court hearing is set to take place in Nigeria, the site of the country's largest ever methamphetamine seizure. 10 suspects, including three Mexican nationals, are accused of running a multi-million dollar operation in a forest laboratory. They have pleaded not guilty. And researchers studying chimpanzees and bonobos in African sanctuaries have found they use touch to build trust before the most competitive moment of their day, feeding time. As they waited for food, the apes touched, embraced, and sometimes kissed. Those with the most reassuring physical interactions fed peacefully. BBC News.
10: You're listening to the news from the BBC.
7: Radio Bandido, 8:10 a.m.
11: Then this show is for you. A show that focuses on
12: the best food and treats for your dogs.
13: The best dog places to visit.
14: The best training for dogs.
15: Okay. Coco, speak.
16: The best dog accessories and items.
17: The best dog hotels.
11: And really, everything about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

Again, kanina po tinanong po ng kagalang-galang Senator Erwin Tulfo, we are not limiting it to the Double Death Squad. Sabi ko nga po, meron pong mga aktibo pa sa serbisyo na men in uniforms at kasama rin po

0: po sa AO11, nakalagay po doon yung mga miyembro ng task force, no? At yung isang miyembro po doon ay mula sa Transnational Crime Division.
1: Opo.
0: Nabanggit niyo po nung isang araw na nasa punto na po kayo sa inyong investigasyon at chinecheck po ninyo kung hindi lang ito isang tao, pero kumbaga grupo na po ito, or may plot, may ploy, may nagkukunchaba para dito po sa posibleng pagpatay kay President Marcos. So nagtataka lang po ako sa AO11, kasama yung Transnational Crime Division. So my question is, sa inyo pong investigasyon, meron bang transnational nature itong posibleng pagpatay sa presidente? Meron bang foreign intervention or mga players na hindi po Pilipino sa inyo pong investigasyon?
1: Yan po ay isang sa purpose talaga kung bakit namin isinama, para alamin kung sino po. Alam naman po natin, para patayin ng isang presidente, hindi po isa o dalawang tao lang nag-uusap dito. You need yung kakayahan mo, yung capacity, doon po pumapasok. Kailangan ng pera, kailangan ng network, kailangan ng tao. So tinitingnan po natin ito lahat. Ngayon, yung binabanggit po ninyo, kasama po sa ating tinitingnan yan. Pero ang isa pong mayoryang rason yan, yung pong mga pagbabiyahin ng ating Pangulo, we have to also monitor it, because the possibility of endangering the life of the president during his time that is outside of the country, nandoon din po yan dahil sa threat.
0: So kaklaruhin ko lang ha. So yung pagkakaroon ng Transnational Crime Division, dahil yan sa mga biyahe ng presidente, hindi dahil merong possible foreign intervention dito sa iniimbestigahan yung pagpaplano.
1: That is also an angle being considered, but that's not the main reason po.
0: Alright, salamat.
1: Salamat po.
2: Thank you, Senator Judge Aquino. Senator Judge Padilla is recognized. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes.
3: Maraming salamat po, aming ginoong tagapamahalang hukom at sa atin pong ginoong Pangulo. Meron po akong katanungan para sa prosecution. Sa akin pong mga kaibigan, prosecution. Napakahalaga po sa bawat pagdinig ay yung nagsasabi ng katotohanan. Tama po ba?
4: Tama po.
3: Opo. Pagka ang isang witness po ay naging halimbawa ng paiba-iba ang sinasabi, ano pong tawag dito? Di ba po kasinungalingan?
4: This is a hypothetical question, Apo. Your Honor. You are not referring to any particular witness?
3: Si Las Cañas po. Yung inyo pong pinakitang apidabit.
4: Your Honor?
3: Alam niyo po, hindi pa po ako tapos, kaibigan. Alam niyo po, napakalungkot po para sa amin na marinig na merong kayong ibinigay na apidabit na nabahiran dito po sa loob ng Senado. Dito, sa plenaryo ng Senado, ay nabahiran ng matinding masasabi nating kasinungalingan, sapagkat magkaiba ang kanyang sinabi. October 3, 2016, sinabi niya, walang kinalaman ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. February 20, March 6, na iba na ang istorya. Ang tanong ko po, ano ang tawag sa taong paiba-iba ang sinasabi? Di ba po sinungaling?
4: May I answer, Your Honor?
3: Apo, apo.
4: Kagaya po ng aking binigyang linaw kanina, at paulit-ulit na rin pong sinabi ng ating presiding officer.
3: Pakisagot na lang po, kasi yun lang po ang tanong. Tama po ba o mali na tawaging sinungaling ang taong iba-iba ang sinasabi?
4: I'm sorry, Your Honor, but I need to qualify my answer.
3: Mr. Presiding Officer, isang simpleng tanong lang po.
2: the lead prosecutor may agree or disagree or state a different characterization.

0: I can state a different characterization if I'm asked by the good Senator Judge. You may disagree or agree with the statement of the Honorable Senator Judge Padilla. Feel free to say no or yes, Counsel.
1: Kagalang-galang ng mga Senator Judges at sa atin pong mga nanonood na kababayan. Dahil binanggit po ng kagalang-galang na Senador Robin Padilla ang pangalan at ang affidavit ni Arturo Las Cañas, nais ko pong linawin ang kanina ko pong manifestasyon. Ito po ay iprinisenta sa impeachment court bilang bahagi ng testimonya ng witness.
2: Hindi pa din po sinasagot ang...
0: Lead Prosecutor, the response, it's not responsive to the question of Senator Judge Padilla. Allow me to, if the good Senator Judge will allow the presiding officer, pwede ba nating sabihin, Lead Prosecutor, na ang testigong pabalik, pabago-bago ang kanyang testimonya sa magkakaibang petsa o araw o panahon ay isang testigong hindi maaasahan?
1: Without particular reference to Arturo Las Cañas.
0: Sa pangkalahatan, oh.
1: I agree with you, Honorable Presiding Officer.
0: Posibleng nagsisinungaling siya sa isa, nagsasabi ng totoo sa isa, o nagsisinungaling sa isa, nagsasabi ng totoo sa isa, hindi na natin malalaman yun. Tama po ba yan?
1: Without particular reference to Arturo Las Cañas, I agree with you, Honorable Presiding Officer.
2: Thank you. Maraming salamat po, aming Ginoong tagapamahalang hukom.
0: You may proceed, Senator Judge Padilla.
2: Opo. Kasi po, katulad po ng sinabi ng aming Senator Judge 10,000 hours Pampilo Lacson, napakaliwanag po ng sinabi niya. At kami din po dito, ako po mismo ay gumawa din ng panukala na dapat yung mga nagsisinungaling dito, yung mga paiba-iba ng testimony na nagiging aming mga witness, ay dagdagan dapat ang sintensya ng perjury. Kailangan amendahan ang batas na yan. Ngayon, bilang pakiusap po sa inyo, sa prosecution, pwede po ba na sana ay maiwasan natin ang pagbibigay ng witness na may kasong perjury? Hindi na po ito si Las Cañas. Ang sinasabi ko po ay yung dalawang mahal nating witness, si Attorney Jeremy Lotok at si NBI Agent Kalilong, na sa mga paoras na ito ay may kasong hinaharap na perjury. Pwede po bang iwasan natin na may mga ganito tayong witness para ang nasasakdal po kasi dito ay ibinoto ng 32 milyon na tao. Sana po, aming mga mahal na kaibigan sa prosecution, ay isipin nating mabuti bago po tayo magbigay ng mga witness na may perjury na kaso o nagkaroon po kami ng dahilan na gumawa ng amenda na itong perjury ay amendahan. Pwede po ba yon?
1: Your Honor, with all due respect, I would like to take exception to the question and manifestation of the Honorable Senator Judge Robin Padilla. First of all, we were able to verify already that there are no cases pending against the prosecution witnesses. In addition, Your Honor, and only to respond to the concern of the Honorable Senator Judge Padilla, ang conviction po ay hindi ground for disqualification unless it is final and unless it is punishable by more than 1 year and that the crime constitutes moral turpitude.
2: Alam niyo po, napakaganda po ng inyong sagot. Sana hindi one-sided ang ating persecution. Ano? Kasi, alam niyo, pag kayo ang pagpabor sa inyo, alam niyo ba, bawal po ang
0: kindly,
2: ginagawa.
0: Kindly maintain presiding order
2: officer,
0: within
2: bawal
0: the court.
2: Po ang ginagawa nitong nasa harap natin, nagkukome-komento.
0: Kindly maintain order in the court. The Sergeant at Arms, by authority of the Senate President, is directed to kindly maintain
2: hindi po, order. Hindi po sila in the court. Allowed. Mag-ingay. Korte po ito.
0: Thank you. You may proceed, Senator Judge. Who was speaking?
2: Ako po.
0: You may proceed, Senator Judge.
2: I was interrupted.
0: With your apologies.
2: So, ibig niyo pong sabihin, yung mga senator judges dito ngayon na humaharap sa kaso na hindi po pinapayagan ng ombudsman at hindi pa rin sila guilty, ano pong ibig niyo sabihin?
1: Your Honor, with all due respect, ang question niyo po kanina ay kaugnay ng pagtistigo.
2: Testigo nga, judges nga yung sinasabi eh.
1: Prosecution, Your Honor.
2: Ang usapan po ay yung guilty or not guilty. Okay? So, tatanong na po ako ng bago. Pwede po ba?
1: May I be clarified, Your Honor, on your last question about the senator you said are facing cases?
0: Lead counsel, I think that was
2: more. Alam niyo po, malinaw na po yung sinabi ko and wala po kayong karapatan magtanong sa Senator Judge.
0: Diliwanagin ko nga po. I think Senator Judge Padilla was making a manifestation and not posing a question to the lead prosecutor in relation to our two colleagues. You may proceed, Senator Judge Padilla.
2: Maraming salamat po, Ginoong tagapamahalang hukom. Pwede na po ba tayong mag-advance ng katanungan?
1: Yes, Your Honor.
2: Apo. Yung pong sinasabi ninyo, bakit yung po nababanggit ang ICC dito? Ano po ang kinalaman ng ICC dito sa ating pagdinig?
1: With all due respect, Honorable Senator Judge Robin Padilla, kagaya po ng nabanggit ko na, at marahil panglima nang banggit ng presiding officer, nabanggit po ang ICC kaugnay ng affidavit ni Las Cañas na ipirinisinta po ng prosecution bilang bahagi lamang ng testimonya ng witness at bilang bahagi ng naging investigasyon ng Special Task Force ng NBI.
2: Maraming salamat po.
0: Senator Judge Padilla will please wind up. You can avail of a second round if you wish.
2: Opo. Maraming salamat po. So, ibig pong sabihin, malinaw, na kanina sinabi natin
0: what
2: na
0: is
2: hindi
0: the
2: siya...
0: Of, with the permission of Senator Judge and indulgence of Senator Judge Padilla, what is the pleasure of Senator Judge Rafi Tulfo?
3: Walang mic. Kay Senator Padilla, bakit pag sa kabila pinapayagan sila 5-10 minutes, bakit pag sa amin, sa majority, kinakat agad ni remind pagdating ng bago, pagdating ng 2 minutes? I think nakakalata na kami. So dapat pag sinabing 2 minutes. Pag sa amin sa majority, pag 2 minutes, pinipindot ng pinipindot nito. 2-3 beses. Totoo yan. Pero pag sa minority, umabot na ng 5 minutes, 10 minutes. At meron akong record dyan. Pinapayagan. Why? Thank you.
0: The comments of Senator Judge Rafi Tulfo is recognized. However, the chair would like to point out that in the impeachment court, there is no majority nor minority. We are all senator judges. And Senator Lacson earlier requested also an additional time to finish his point, which the chair allowed. That's why the chair reminded Senator Judge Padilla to wind up because his time already lapsed.
3: Kaya nga, Mr. Presiding Officer, I'm sorry, I do have a lot of respect in you. Yung sa akin lang, kahit na sino senador, kapag dating na ng 2 minutes, pinipindutan ng bell eh. Ako, ilang beses na ako nang pindutan ng bell. Nakakairita eh. Samantalang yung iba, hindi pinipindutan ng bell, umabot pa ng 5 minutes. I'm not referring to anybody here now. Yun lang yun eh. Kaya nga kuminsan, binubulungan ko na nandiyan eh. Oy, pindutin mo na yung bell. Para naman makapagsalita yung iba. Yun lang po. Wala na akong tingtukoy dito. Dapat maging fair tayo yung sa nagpipindot ng bell. Pag sinabing 2 minutes, regardless kahit na sinong senador yan. Thank you.
0: The clerk of court is instructed to kindly relay to the bell ringer to kindly be consistent in doing the reminder. Polite reminder to the senator judges with respect to the time allotted.
4: Sir Presiding
0: Senator
4: Officer.
0: Judge yes. Cayetano Alan.
4: No, I take the comments of Senator Tulfo in order. I respect your opinion, but just to put on record, as you said, Senator Lacson a while ago asked for more time, binigay. Walang bell yon. Yesterday, dalawang bell sa akin. Dalawa o tatlo?
0: Dalawa lang ang bilang ko.
4: Dalawa lang bilang mo. And maybe the solution is that after the first, isang bell na lang, pero kasi from the start of the impeachment trial, we asked the presiding officer, at sabi mo nga, liberality, because then if not, if we can't ask questions, baka magkaroon ng motion or mas lalong tatagal. Maybe you've been doing it naman, but yun nga, yung just ask to wrap up. But konting, we all want to get back to work. There's so much that we want to do. At least, sa wala ngang majority-minority, but at least wala ngang threat ng kaso sa majority. Kami magsalita dito, parang may sword sa aming nakatutok. So, konting pagbibigay din sa amin ng konting liberality din sa pagtatanong. Yes. But in accordance with the rules, tama naman po yung sinabi ni Senator Tulfo.
0: The presiding officer shall take in advisement the points raised by Senator Judge Rafi Tulfo as well as the point raised by Senator Judge Allen. And in that spirit, kindly wind up, Senator Opo. Judge Padilla.
2: Ginoong tagapamahalang hukom, nais lamang pong sagutin ang ating kaibigan na si Senator Rafi Tulfo. Sandali lang po. Kaibigan, mas mahaba kasi yung sagot ni ng ating prosecution. Ako po ay nagtatanong lamang ng oo ba o hindi. Opo. Pasensya na po. Opo.
0: Kindly wind up, Senator Judge Padilla. But you're gonna bail of the
2: maraming
0: second round if there's
2: po.
0: One.
2: Tatalon na po ako. Dito na po ako sa aking kaibigan. Maraming salamat po, kaibigan. Opo. Sa akin pong kaibigan, kay Attorney Matibag, mahal na saksi. Mabilis lang po ito. Ako po ay napunta sa PDP laban dahil po sa inyo.
5: Tama po.
2: Opo. Kayo po ang kumimbinsi sa akin.
5: Tama po. Campaign manager nyo pa po.
2: Opo. At masasabi po natin na isa kayo sa nagpa-number one po sa akin.
5: Tama po. Sa lugar po namin, number one po kayo.
2: Opo. Attorney Matibag, sumama po ako sa inyo dahil alam ko na isa po kayo sa arkitekto ng pagtapanalo ni President Rodrigo Roa Duterte. Tama po ba?
5: Hindi po. Sapagkat noong 2016, ako po ay campaign manager ng Region 4A ni Secretary Mar Rojas po.
2: Ayun. So hindi po kayo connected noong panahon na yon kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte?
5: Hindi po.
2: Opo. Kung kayo po ay nagtatrabaho sa mga iba't ibang politiko, kayo po ba ay matatawag na political analyst o political ano pang tawag po doon? Yung mga nagsasagawa, nagpapatakbo ng politika ng bawat politiko?
5: Well, maaari pong matawag na tayo ay tumutulong sa ating pinaniniwalaan na kung sino po ang dapat manungkulan sa ating bayan.
2: Opo. Ibig pong sabihin, pwede po kayong gumawa ng isang kandidato at manalo?
5: Makatulong lang po, sapagkat ang paniwala ko po, hindi naman po isang tao, lalo na ako, ang magpapanalo ng isang kandidato.
2: Opo. So ngayon po, masasabi po natin na pwede po kayong magtrabaho bilang isang political operator?
5: Ano po bang konteksto ng political operator? Ang ibig ko po sabihin, ako po ay nasasama sa isang political party noon. So tumutulong po tayong maipanalo ang isang kandidato ng political party.
2: Opo. Maipanalo lang po. Ano po ba ang trabaho ng political operator sa Pilipinas? Pwedeng gumawa? Pwede din sumira?
5: Well, ang political operator to be successful, kailangan po yung kanyang sasamahan ay magtagumpay ang kanya pong laban at advokasya.
2: Okay. Yun lang po. Maraming salamat po, kaibigang attorney.
0: Thank you, Senator Judge Padilla. The Senate President is recognized for his interjections.
6: Thank you, Mr. Presiding Officer. Tutuloy ko lang po yung mga katanungan ng mga kasamahan ng una natin kanina. Mr. Witness, yung babalikan ko po yung persons of interest. Itong persons of interest, ito yung nakausap niyong actual killer?
5: Yung persons of interest po can be characterized na merong nakausap.
6: Yung kausap niyo, ito ba yung actual na nakontrata?
5: Well, persons of interest yun nga po. Ang sinasabi nga po natin, ito yung maaring makapagturo Hindi ba po natin nakausap ito lahat? Ang sinasabi ko po kanina, dun sa atin pong mga nakilala, meron na pong mga pamilya na gustong makipag-usap sa atin at magbigay ng impormasyon. Oh, katunayan, nakakausap na po.
6: But, so ito, hindi ito yung actual na nakontrata?
5: Yung po yung dumadaan pa po sa proseso ng aming pong pag-iimbestiga.
6: Hindi, gusto ko lang by process of elimination. Yung nakausap nyo is hindi pa actual na nakontrata.
5: Hindi po natin masiguro doon po sa natitirang numero kung ang isa doon ay siya talaga actual na nakontrata or grupo po.
6: Yung ibang, nasabi nyo may iba rin ba kayong nakakausap pa?
5: Tama po.
6: Yung iba naman ay makakapagturo kung sino yung nakontrata.
5: Tama po, Your Honor.
6: Tama. At itong mga taong makakapagturo, ano po yung mga ebidensya na pwedeng sabihin na credible itong mga taong to?
5: Doon na po pumapasok yung mga intelligence report po sa amin using our tools, the human intel and
6: give
5: the officer's
6: an example. Intel. Bigyan lang yung kami ng concrete example na ito ay credible, pwedeng paniwalaan na magtuturo. Just give us an example.
5: Yung ginagamit po namin dito na human intel ay yung mga dati na rin po naming informants na nasa ground po na nakakakuha po ng mga intelligence na ipinapasa po sa amin.
6: So base ito sa human intelligence?
5: Human intel po, tama.
6: Pero pwede rin mangyari na itong person of interest, wala rin kalalabasan?
5: Posible po yun. Nangyayari po yan sa mga kaso po na...
6: So yung nasabi nyo kahapong 3 to 6 months, pwede rin after 6 months, zero. Walang kalalabasan?
5: That is a possibility. Pero gaya nga ng sabi ko, because we were able to narrow down the numbers at meron pong strong indication right now, kasama na nga po yung hangarin ng mga pamilya nitong mga taong nakausap na tinitingnan natin, eh dito po namin ibinabase na mukhang lalabas po ang positibong resulta po.
6: So in other words, yung probability, mataas?
5: Mataas po.
6: Anong, gano'ng kataas? Bigyan nyo kami ng more or less lang in
5: siguro
6: your own
5: po
6: opinion.
5: Siguro po from the scale of 1 to 10, dadudun po tayo ngayon sa 6 to 7 po.
6: 6 to 7 na merong kalalabasan na magtuturong may nakontrata.
5: Tama po.
6: Babalikan ko lang yung statement nyo na nakakausap nyo parati yung na-mention nyo yung Vice President Security Group.
5: Tama. Kasama po yun sa isinama natin na pag-aaral po, pag-imbestiga.
6: Correct. Kasama ba sila sa Persons of Interest, itong Vice President Security Group?
5: Meron
6: kasi
5: pong...
6: nabanggit nyo kahapon na madali silang tawagin, nandun lahat. No, kasama ba sila dito sa persons of interest niyo?
5: Well,
6: kung pwede niyo sabihin, I know you're investigating, kung pwede lang sabihin.
5: Actually, meron pong personalidad na kasama ron.
6: Merong kasama doon. But naintindihan ko na itong VP Security Group is also members of the government.
5: Yun nga po yung sinasabi ko that there are actually doon po sa aming na-narrow down, there are men in uniform who is in active service.
6: Na pwede rin palitan ng executive at any given time. Tama?
5: Tama po.
6: So paano, kung pwede silang palitan, paano baan sila nagiging persons of interest na merong potentially manggaling sa kanila itong pagkukontrata?
5: Yun po yung precisely the reason na ayaw po natin na yung term na tinatag na masunog yung atin pong lead na kinukuha. Baka po maka-apekto pag nagkaroon po ng mga sudden po nagalawan. So right now, yung tao po nating sinusundan at para madali rin po sa aming pag-monitor and surveillance, mas maigi po na nakapirmis po.
6: Sige. Maraming salamat, Ginong.
5: Salamat
6: Thank
5: po.
6: You, Mr. Presiding Officer.
0: Senator Judge Pangilinan is recognized for his interjections. Thereafter, Senator Judge Go. Thereafter, Senator Judge Ontiveros. Senator Judge Pangilinan, you have 2 minutes. You may proceed when you're ready, sir.
7: Maraming salamat, Mr. Presiding Officer. Ginoong witness, nabanggit ng ilang testigo bago sa iyo, no, sa si Attorney Lotok, na in so many words, above his pay grade, yung usapin ng interagency coordination. At sabi pa niya, maaring ang direktor mismo, former director or current director, ang makapagsasabi niyan. Nung sinabi niyong merong security threat na national security threat, nakipag-ugnayan ba ang NBI sa iba pang mga ahensya ng pamahalaan para po pag-usapan ito?
5: Meron po kaming tuloy-tuloy na ugnayan.
7: at sino-sino ang mga ahensya o alin dito sa mga ahensya ng pamahalaan ang nakipag-ugnayan kayo?
5: Actually po, sinasabi nga natin, meron po kasing security cluster kung saan po natatalakay yung mga kailangan po pag-usapan. So sa ngayon po, through the Office of the Executive Secretary, meron po akong makapakikipag-usap dun po sa military units din po natin. If you will not mind, will not mention the exact military unit po.
7: So there have been inter-agency coordination,
5: yes,
7: to assess and to address itong kinukonsideran ninyong national security threat.
5: Totoo po yan, yes po.
7: Okay. Dun sa usapin ng pag-iimbestiga ninyo naman, nasabi ninyong may narinig kayong mga banta, napanood ninyo. Meron ba kayong na-monitor na nagbanta naman ang ating Pangulo bilang pag-retaliate doon sa nasabing banta ni ni Vice President?
5: Ibig sabihin po, banta ng Pangulo sa Vice President?
7: Yes, meron ba kayong na-monitor?
5: Wala po.
7: Kung meron man, hypothetically, tama ba yun?
5: Well, kailangan pong imbestigahan din kung meron pong ganung banta.
7: In other words, would you consider in a hypothetical situation, revenge as justified if there is a threat to the president, he decides, he likewise publicly threatens whoever, not necessarily the vice president, whoever.
5: Palagi ko po, hindi tama sapagkat hindi naman po ito isang justifying o exempting na circumstance pagka nangyari po yung pagbabanta. Lalong-lalo na po kung mataas na opisyal, hindi po pwedeng maging batayan ng kanyang paghihiganti para magbanta po.
7: So ang paghihiganti, self-defense ba yun?
5: Hindi po.
7: Hindi. In other words, hindi legal ang paghihiganti sa usapin ng kung ikaw ay tinakot o ikaw may banta laban sa'yo.
5: Hindi po.
7: Or kung ikaw ay... When is it allowed? When is self-defense a valid, assertion to allow for non-liability for a crime? Kailan?
5: Nakabalangkas po yan sa revised penal code, kaya lang hindi ko po kabisado. Pero kung meron po talagang yung talaga actual na ang isa pong malinaw ay nangyayari na at kailangan mo iligtas ang buhay, karangalan at property po ng ibang tao at lalong-lalo ng mga kamag-anak mo or kaibigan, doon po pumapasok yung self-defense na valid. May mga ano po siya, elemento.
7: So, just to wrap up, so, ang banta ng Pangulo, hypothetically, ay hindi tama.
5: Hindi po tama. Yan po ay magbabiolate kung hindi man po sa batas na umiiral na kodigo penal, doon po sa konstitusyon, bilang isang pangulo ka, meron ka pong katungkulan na igalang ang batas, igalang ang konstitusyon, at maging parehas po sa ibang tao po.
7: Okay. Maraming salamat. Thank you, Mr.
0: Thank you, Senator Judge Pangilinan, for the information of Senator Judge Lapid. And those who might be interested, the name of the bell ringer is Annika. For easy reference, in case there are future reminders or complaints. Who is next? Senator Judge Go is recognized. You may proceed, sir, when you're ready, and you have 2 minutes, sir.
8: Salamat, Mr. Presiding Officer. I just want to put it on record, no? Given that the incident with the sheriff in July 2011 was discussed in detail during the cross-examination of the defense earlier. Just find it proper that I shed light on the matter without any bias, given that these are matters of fact and based on personal knowledge. Since nabanggit po at ipinakita po kahapon, huwag mo nang pumatak yung oras, hindi pa naman tanong yun. Since nabanggit at ipinakita po kahapon ng insidente noong July 2011 involving the Vice President, then Mayor Sara Duterte, and a sheriff, I would like to examine the relevance and context of this incident in determining the pattern of behavior of the Vice President. May I ask the NBI Director, would you agree that determining the context of actions of individuals is important to have a fair and impartial investigations?
5: Yun po yung kasama doon, yung historical behavior to establish a pattern of violence.
8: Okay. Are you aware na may... alam nyo ba yung konteksto at dahilan kung bakit nagawa ni then Mayor Sara Duterte yun?
9: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
10: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
11: BBC News with Moira Alderson. The Ukrainian chief of staff sacked by President Zelensky has been defending his record as he leaves office. General Oleksandr Syrsky said his forces had liberated 700 square kilometres of territory from Russian occupation so far this year and that the army remained on the offensive. Meanwhile, Ukraine has carried out fresh strikes against logistics hubs belonging to Russia's biggest online retailer, Wildberries. Ukraine first attacked warehouses belonging to the retailer on Saturday, claiming they were involved in supplying parts used in drone production. After an 11th consecutive night of US strikes on Iran, the Secretary of State, Marco Rubio, has said Washington is still willing to engage in diplomacy with Tehran. But Mr. Rubio insisted that allowing Iran to control the Strait of Hormuz would set a dangerous international precedent. A court hearing is set to take place in Nigeria at the site of the country's largest ever methamphetamine seizure. 10 suspects are accused of running a multi-million dollar operation. US media reports say the Trump administration has reached a broad nuclear agreement with Saudi Arabia, with an announcement expected soon. The deal could lead to the Saudis enriching their own fuel for nuclear reactors. OpenAI has disclosed that its advanced artificial intelligence models autonomously hacked another tech company. It then stole information needed to pass an internal evaluation. OpenAI called it an unprecedented security incident. The Austrian house where Adolf Hitler was born will be officially inaugurated as a police station later. Outside the building, a stone reads, "Fascism never again. Millions of dead serve as a reminder." Researchers studying chimpanzees and bonobos in African sanctuaries have found they use touch to build trust before the most competitive moment of their day, feeding time. That's the latest world news from the BBC.
12: The world in 2 minutes at 7:30 GMT.
13: You're listening to the news from the BBC.
14: Radio Bandido, 8:10 AM.
8: Pag demolish po sa mga illegal or informal settlers na walang malilipatan. Actually, sa totoo lamang po, since we are here for the search for the truth and justice, I believe it is incumbent upon me to put on record my recollection of what happened. Yun po yung maalala ko. Sabi ko nga na may pulisya po yung syudad noon na kung walang malilipatan yung mga informal settlers, ay huwag munang paalisin. Kawawa po yung mga kababayan nating mahirap na wala pong malilipatan. Yun po ang konteksto ng nangyari. We are not justifying violence, but we are highlighting that context is important to have a fair assessment of the incident. Magkakaiba naman po yung nangyari nung 2011 sa mga pangyayaring iniimbestigahan nyo po dito. In fact, not just this incident, in our search for the truth, importante alamin natin ang dahilan at konteksto ng mga pangyayari upang maging patas, objective at makatarungan ang ating pagsusuri. Yun lamang po. Ubus na yung thank oras you. Ko. Last 2 minutes na po.
0: Thank you, thank you Mr. President.
8: Thank you, Mr. Presiding Officer. Salamat po. Tapos na ba yung oras ko?
0: Sabi ni Annika, tapos na daw.
8: Pagtabla yun sa basketball po, pagtabla sa last 2 minutes. May salamat extension po. Na 5 minutes po. Thank you, second round.
0: Thank you, Senator Judge. Go. Senator Judge Ontiveros is recognized. You may proceed, ma'am, when you're ready. You have 2 minutes as well.
15: Salamat, Mr. Presiding Officer. Mr. Witness, nabanggit po kanina ang political speech at pag-express ng dissent sa gobyerno. Bilang abogado at public servant, kailan po sa tingin ninyo lumalampas sa kritisismo at nagiging national security concern.
5: Ang isa pong kritisismo ay lumalagpas na sa yung kalayaang magsalita kung meron na po tayong nalalagpasan at nababailate na batas at lalong-lalo na po kung ito ay maghahantong sa kaguluhan at makukumpromiso po ang ating national security. If our national security will be under attack, malaki po itong problema.
15: So, kung may kritisismo, pero meron din pong potensyal na lumikha ng kaguluhan o gawing insecure ang national security, lumalampas na po sa kritisismo, nagiging concern of national security ayon sa tingin po ninyo.
5: Tama po, binabantayan na po natin yan ng masusi at mas malapit na pagbabantay.
15: Alright, salamat po. Ibang paksa naman po, Mr. Witness. Sa lahat po ba ng sitwasyon kung saan nag-iba ang testimonya ng isang witness, masasabi po bang wala nang katotohanan yung pahayag nila?
5: Ang testimonya po na paiba-iba ay dyan po pumapasok yung intervention ng korte na nakikinig kung anong testimonya ang dapat pakinggan. At titingnan po dyan ano ba ang circumstances, bakit may ganung testimonya, bakit nagbago. At eventually kung ano po yung talagang nilagdaan at kinilala, ay importante po yun.
15: Speaking of yung circumstances, meron po bang mga valid reasons o meron po bang mga dahilan kung bakit nag-iiba ang testimonya sa karanasan at obserbasyon nyo?
5: Marami po. Marami pong may pagbabanta sa buhay ng tumitistigo o sa kanyang pamilya o sa kanyang katatayuan. Maaari din po na dahil may konsiderasyon na pinansyal, ay pwedeng magbagong testimonya. At meron pa po siguro na tinitingnan din kung nabasasakripisyo ang kanyang pagkatao, hindi naman yung banta sa buhay niya, kundi sa pagkakakulong or kung ano man, or meron pong taong gusto pong pagbigyan sa kanyang pagtistigo.
15: So bagamat, syempre naman po naghihigpit ang korte sa mga usapin ng katotohanan at standards ng katotohanan, ay hindi po masasabi sa lahat ng pagkakataon na wala ng katotohanan ang isang testimonya o yun, na
5: tama po
15: hindi
5: yan.
15: Na totoo ang isang testimonya o bahagi ng isang testimonya.
5: Tama po yan, at lalong-lalo na kung may iba pong ebidensya, whether documentary or testimonial evidence din, eh pwede pong isa-ibangga doon sa testimonyang sinabi para ma-tain po at makita kung kailangan tanggapin o paniwalaan ang testimonyang sinasabi po ng isang tao.
15: At doon po pumapasok yung wisdom ng korte, timbangin ang lahat at subukan pa rin gabayan ang buong proseso na buuin yung buong kwento at totoong kwento mula sa kahit pira-piraso.
5: Tama po yun, yung wisdom, and of course guided po by the law, the letters and the spirit of the law po.
15: Of course. Huling tanong na lamang po, Mr. Witness. Sundan ko yung tanong kanina ni Senate President tungkol sa persons of interest. At ang punto po ninyo, tama po ba na pwedeng persons of interest ang kanyang mga security ni Vice President? Wrapping up, Mr. Presiding Officer, ilan po sa pagkakaalam nyo ang security complement ni Vice President?
5: Hindi ko po sigurado sa eksaktong numero, but what I've seen from the news before, it's 750 and it's reduced to 300 plus po.
15: 300 plus ang security complement ni Vice President. Yun po ba ay kinonsidera ng NBI sa pag-characterize ng mga utterances ni VP bilang lampas sa kritisismo at papunta na or ganap na concern sa national security?
5: Ibabalik ko po ron sa ginamit namin po na 5 standards na ginagamit po ng Secret Service ng Amerika in National Threat Assessment, yung punti na tawag na Protective Intelligence Threat Assessment Methodology po. Babalik ko po doon, isa po yan sa tinitingnan. Doon po pumapasok yan sa capacity o kapasidad ng tao po na nagsalita ng pagbabanta.
15: Ah, okay. So yung fact na may higit 300 security complement ay iniugnay nyo doon sa isang standard ng capacity.
5: Tama po.
15: Alright. Salamat po, Mr. Witness. Salamat, Mr. Presiding Officer.
0: Thank you, Senator Judge Ontiveros. If there are no other senator judges, the chair will have a brief Senator Judge Pia Cayetano is recognized for her interjection. You may proceed, ma'am, when you're ready. You have 2 minutes. I believe this is a continuation of the lady's interjection yesterday. Thereafter, Senator Judge Alan Cayetano.

0: Magandang hapon. Ay, nako. Ngayon po yung Miyerkules. Tatapos lang nitong impeachment trial. Pang ilang araw na to? Pang siyam? Na araw ng impeachment trial dito po kay Vice President Sara Duterte. Wala naman tayong masyadong wala naman masyadong napag-usapan. Kasi pinagpatuloy lang po yung cross-examination. At syempre yung mga sagot, narinig na rin natin. Yun din yung mga sinasabi doon sa mga naitanong na isang araw. At saka ngayon po, no? Ngayong araw na ito, kahapon, yung mga sinabi, yun din. So pare-parehas lang. Kasi syempre doon sa cross-examination, tinatanong lang siya uli, nililinaw lang, no? Yung mga sinabi niya. Iyon. Kaya medyo mga eto mga senador ang medyo merong mga ibang mga puna. Katulad nitong si Senator Rafi Tulfo. Sabi niya mukhang nakakahalata daw siya. Nakakahalata na raw sila. Lalo na yung majority. Mukhang pagka sila daw ang magsasalita, mabilis silang tumutunog agad yung bell. Sabihin 2 minutes tapos na. Pero pag ito raw minority, may pinapayagan kahit lumalampas ng 5 minuto. Ayan ha. Ayan ang puna nitong si Senator Rafi Tulfo. Kaya naiinis na raw siya dahil hindi pantay na pagpapatupad ng oras, lalo't pinatutugan na siya ng bell. Habang may iba namang nagsasalita, lampas doon sa tinakdang oras. Ayan. Ha? Kaya yun po, yung mga senador, mayroong mga puna. At ito naman si Senator Robin Padilla, mukhang nairita dahil dun sa comments at reaction na naka-interrupt sa kanya habang siya nagtatanong dito sa witness na si NBI Director Melvin Matibag. Yun, ha? Ayan. Okay, so tuloy-tuloy na tayo dito sa mga balitaan ngayon pong araw na ito ng Miyerkules, 22 sa buwan ng Hulyo. Dahil muna natin itong ating lagay ng panahon ngayon pong araw na ito hanggang sa susunod na 24 oras. Wala po sa pag-asa, kanina po alas 3 ng hapon, yung low pressure area na posible raw maging bagyo ay nandiyan na sa 940 kilometers east of southern Luzon. At yung naka-apekto naman sa ating bansa, sa pambahagi, lalo sa Mindanao at Palawan, itong southwest monsoon. Itong low pressure area, malaki raw chance maging bagyo maya-maya, ngayong hapon hanggang bukas ng early morning. Kaya po itong Mindanao, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas at Palawan ay makararanas ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil po yan sa southwest monsoon. Ang Bicol Region naman, Eastern Visayas at Romblon ay makararanas ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil sa buntot nitong LPA. O yung pinakadulo ng kanyang sirkulasyon. Ang Metro Manila naman at iba pang bahagi ng Luzon, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil po sa localized thunderstorms naman. Ang araw natin, lulubog mamaya, alas 6:28 ng gabi. At sisikat uli bukas, alas 5:37 ng umaga. So yan po ang latest mula sa pag-asa. Yan, at yung mga balita natin, may report muna si Jong Manlapas.
1: Si Raul.
0: Ayan ha, yun daw sa tinapos na ng House prosecution ng paglalahad ng ebidensya
1: sa
0: kaso ng pinabanta kay Vice President Sara Duterte. Okay, Jong?
1: Ito, magandang hapon.
0: Okay, go.
1: Ito na yung ikasyam na araw ng impeachment proceeding dito sa Senado. No? Tinapos na ng House House Prosecution Panel ang presentasyon ng mga ebidensya sa artikulo ng impeachment na may kaugnayan sa muling pagbabanta ni Vice President Sara Duterte kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Ms. Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romades. Naging huling testigo ng prosecution si National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag matapos ihayag ni Lead Prosecutor at Batangas Representative Jerbil Jinky Beatrix Luistro na hindi na nila kailangan ang redirect examination. Sa pagdinig, igrit ni Matibag na hindi maaaring baliwalain ng mga law enforcement agency ang mga pahayag na maaaring magbanta sa kaligtasan ng publiko. Inayag din niya na dalawang beses umanong inimbitahan ng NBI si Vice President Sara Duterte kaugnay ng sariling aligasyon nito na may banta rin sa kanyang buhay, ngunit hindi umano ito dumalo. Ayon pa kay Matibag, nagpapatuloy at aktibo ang investigasyon ng NBI upang matukoy ang mga person of interest na posibleng may kaugnayan sa sinasabing planong pagpatay sa Pangulo. Matapos ang testimonya ng NBI chief, formal nang magpahinga ang prosecution sa artikulong may kinalaman sa umanong banta at inaasang lilipat na sa susunod na impeachment charge na tumatalakay naman sa maling paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radio Manila TV. Masama mo, tatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jong Malapas. Yan, ha? Ito po kasing si Attorney Melvin Matipag, ang director ng NBI, ay siya na yung last na testigo ng prosecution dun po sa Article 4, itong pagbabanta sa buhay ng presidente. At susunod sa pagbabalik ng impeachment trial sa Miyerkules, ayan po ay tungkol na dun sa mga paggamit ng pondo. Maling paggamit daw ng lalo na yung confidential fund. Dalawa yung witness nila, dalawang babae, mga sa bangko. Kaya yun po. Pero yung impeachment trial sa Miyerkules, umaga na ang magiging schedule nila. Hindi na po hapon. Hindi katulad ngayon na hapon, di ba? Yung nagsisimula alas dos hanggang matapos. Sa Miyerkules, pagbabalik ng impeachment trial, ito po yung magiging umaga. Yan, at siyempre, matatapusin nila yan dahil sa hapon naman, alas tres, magkakaroon sila ng mga session pang Senado. Kasi sa next week, open na uli ang session ng Kongreso. Diba, magkakaroon na ng SONA. Itong si President Ferdinand Marcos sa Lunes. Kaya magbubukas na rin ang second regular session ng 20th Congress. Yan, para magkakaroon ng joint session sa hapon ang Senado at ang House of Representatives, at doon na po gagawin yung State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At yan po, pwede rin nyo rin masubaybayan dito sa Radyo Bandido TV. Livestream din natin yan para siyempre ay malaman natin kung ano magiging mga babanggitin naman ng presidente sa kanyang panglimang SONA. Okay, magbe-break lang muna tayo sandali at siyempre babalikan natin yung ating mga balita. Oras natin, alas 5 na.
2: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
3: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Eto, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Radio Bandido, 8:10 AM.
0: At
4: upload pa kaming ipamimigay.
5: Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
4: Si Kuya Ricky
5: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
4: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
5: Basta Radyo Bandido.
2: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapakipakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Hi, Raul Virtudazo po ng UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Samahan niyo po ako at bibigay ko sa inyo ang mga balitang dapat alam niyo. At tatalakayin din natin ang mga issue na may kinalaman at may kabuluhan sa ating buhay. Dito lang sa DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Ugnayang Gobyerno at Mamamayan, Monday to Friday, 4 p.m. to 6 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Okay, balik na tayo sa ating UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Raul Virtudazo po. Tuloy-tuloy pa rin yung ating mga balitaan ngayon pong araw na ito ng Miyerkules, 22 sa buwan ng Hulyo. Kanina po ay umarangkada na itong transport strike ng grupong Manibela. At sila ay nagsagawa ng kanila mga protesta dyan po sa Quezon City. Dahil nga dito sa iniigit nila na pinoprotesta nila itong patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. At sinusulong din nila itong pagtataas ng singil sa pasahe, lalo dyan sa mga jeepneys. Yan, at tutuloy nila yung bukas, yung kanilang tigil pasada. Kaya alam, medyo parang tingin ko alanganin yung kanilang ginagawang protesta. Hindi naman gobyerno ang may kagagawa nitong pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ito'y resulta ng gera dyan po sa pagitan ng Iran at ng US na ngayon talagang tuloy-tuloy yung kanilang palitan ng misal at mga bomba. Pati mga barko na dadamay. May mga... Ayan, galang yung mga sinasara na nila, itong mga daanan ng petrolyo, lalong tataas ang presyo ng krudo niyan. Yung dinadaanan ng mga petrolyo diyan sa doon sa may dinadaanan ng Russia at sa Black Sea, tinitira na din yung mga barko diyan. Ukraine naman ang gumagawa daw. Diyan naman sa yung mga Houthi, sasara naman nila yung isang dinaraanan ng mga barko naman ng supply mula sa Saudi Arabia. Tapos siyempre dyan sa Strait of Hormuz na dyan mas maraming dumaraan ay may blockade ng US, meron din ng Iran. Kaya ito po ang ina-expect na lalo pa na naman tataas, baka maulit na naman yung katulad nangyari noong Pebrero at Marso, no? Na talagang nag- 3 digits ang presyo ng petrolyo dito po sa atin. Okay, tuloy tayo at may report si Chona Yu, top level meeting para sa SONA ni Pangulong Marcos. Ay kinasal, alamin natin report mula kay Chona Yu. Chona?
3: Nagpatawag ng top level na pulong si Executive Secretary Ralph Recto para tutukan ang paghahanda para sa 5th State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa araw ng Lunes, July 27. Partikular na tinutukan sa pulong ang paghahanda sa Quick Reaction Team sa sandaling may mga insidenteng magdudulot ng abala o panganib sa publiko. Inatasan ni Recto ang mga opisyal ng security cluster pati na ang Philippine National Police at Metro Manila Development Authority na higit pang paigtingin ang kanilang koordinasyon ukol sa seguridad, daloy ng trapiko at crowd management. Ginarantiyahan na rin ng Armed Forces of the Philippines at Presidential Security Command ang sistema ng seguridad na kanilang ipatutupad. Binigyan din ni Rekto na ang kahalagahan ng balanseng pagpapatupad ng batas at paggalang sa mga karapatan ng mamamayan. Sabi ni Rekto, ang tunay na sukatan ng matagumpay na paghahanda ay hindi lamang ang seguridad sa loob ng SONA venue, kundi maging ang kaligtasan, kaayusan at maayos na paggalaw ng publiko sa mga nakapaligid sa lugar. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
2: Okay, yan ha, tuloy-tuloy yan ha, yung paghahanda dyan sa SONA nito si PBBM. Pati ang MMDA, naganda na rin ang kanilang ano eh, ng traffic. Ha, yung paghahanda para hindi maabala yung mga motorista. Siyempre, yung mga motorista naman, pinapayuhan na rin na humanap na ng ibang daraanan para po hindi kayo maabala. Siyempre, expect nyo na, may mga rally dyan. Ah, may mga harang-harang dyan. Dahil pagka may mga SONA, may mga sinasarang kalye, eh yan po yung nagdudulot ng pagsisikip ng daloy ng trapiko. Kaya mas maganda humanap na kayo ng ibang madaraanan o kaya ipagpaliban nyo na yung inyong mga lakad. Kasi ang MMDA po, ha, kanina nag-advise na sa mga motorista na dito po sa mga alternatibong ruta sa Quezon City para dito po sa darating na zona nito si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Na meron na silang mga itinakdang ruta, mga alternatibong ruta po. Ano? Para po hindi maabala masyado yung mga motorista. Yan, sa susunod na natin babanggitin itong mga iba't ibang ruta na ito, itong mga alternative routes para sa Lunes pa naman ito eh. Masyado mahaba sa oras natin dito. May report dyan si Chris Lucas tungkol po dito naman sa SONA pa rin, yung gun ban at no fly zone ipatutupad raw sa araw ng SONA nitong si PBBM. Alamin natin report mula kay Chris Lucas. Chris?
4: Magpapatupad ng suspension ng permit to carry firearms outside residence o gun ban sa buong bansa sa July 27, kasama na rin ang no-fly zone at no-drone zone sa ilang mga estratehikong lugar. Ang hakbang na ito ay bahagi ng security measure na ipatutupad ng Philippine National Police at National Capital Region Police Office upang tiyakin naman ang seguridad sa State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Dagdag pa rito ay magdideploy ang NCRPO na mahigit 21,000 na police at force multipliers para siguraduhin ligtas at payapa ang araw ng SONA. Sinabi rin ng NCRPO na asahan na ang pagsasara ng ilang kalsada sa paligid ng batasang pambansa bilang bahagi rin naman ng security measure na ipatutupad ng kapulisan. Paliwanag pa ng NCRPO na lahat ng police na naka-duty ay inatasan at inaasahang igagalang ang karapatang pantao ng mamamayan sa mapayapang pagtitipon at malayang pagpapahayag. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
2: Okay, report ni Chris Lucas. Punta natin report naman ni Joe Manlapas. Itong si prosecutor, si congressman na Terry Redone, naniniwalang yung pong cross-examination ng depensa lalong nagpatibay sa testimonya daw nitong si NBI Director Melvin Matibag. Alamin natin report mula kay Jom Malapas. Jom?
5: Kuya Andraon, iniit ng House Prosecutor at Bicol Saro Party Minister Representative Terry Redone na lalo pang tumibay ang testimonya ni National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag matapos itong sumailalim sa cross-examination ng kampo ni Vice President Charles Duterte sa Senate impeachment trial ngayong araw ayon kay Doon, sa halip na mapahina ang kaso ng prosecution na bigyan pamuno si Matibag ng pagkakataong ipaliwanag ang mga natukmasan ng NBI tungkol sa muli nagbabanta laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romades sinabi rin nila doon na sa pagtatanong ng Defense Council na si Attorney Mark Binduan ay mas luminaw-mano ang argumento ng prosecution na may batayan ang kasong betrayal o public trust laban sa Vice Presidente. Gayunman, paglilinaw ni Ridon ang bigat at halaga ng testimonya ay nasa pagtapos siya pa rin ng mga senator judge ng Senate Impeachment Court. Nagbiro pa ang mga batas sa pagsasabi tila nakahanap pa sila ng anti sa panig ng depensa dahil umano'y lalo nitong napalakas ang kaso ng prosecution. Ako si Gil Malapas para sa DCRJ Radio Bandido TV. Kasama mo, tatanggol sa demokrasya.
2: Okay, report ni Joe Malapas. Okay, dumun po sa kaso nitong si Senator Rodante Marcoleta. Siyempre, kasama yung kanyang mga co-accused, si Joseph Espiritu. Kanina po, kasama ito, pati itong si dating congressman na sino ba yung dating congressman na yan? Ayan po sila, nag-plead ng not guilty. Diyan po sa arraignment nila kanina umaga sa Sandigan Bayan. Ito po yung may kinalaman dun sa kinakaharap nilang kaso. Ito pong plunder na yung violate paglabag din sa presidential decree na nagbabawal sa pagtanggap ng regalo. Nagbabawal po ito sa mga government officials na tumanggap ng mga mula sa mga private individuals. Kasama na yan, pati yung mga pribadong individuals, bawal din magbigay ng regalo. Kasi dalawa po yan eh. Bawal tumanggap, bawal magbigay. Ayun, ha? Kaya ang may kaso dito ay dalawa, yung nagbigay saka yung tumanggap. Ito si Senator Marcoleta, siya yung tumanggap. Ito naman mga iba, tatlo yan ang nagbigay na umaabot sa kabuang 75 million pesos. Ayan po yun, ha? Pero ang plead nila, not guilty. Pati yung si dating Congressman Mike Defensor. Yung pong arraignment na yan, ito na yung nagpasimula, yung formal na pagsimula ng criminal trial proceedings para po dito sa kanilang kaso. So dito po, required na ito mga akusada na umarap sa korte kung saan yung kanilang mga kaso ay lilitisin. Si Marcoleta, nakapiit na ngayon dyan sa bagong Quezon City Jail sa Barangay Payatas. At siya inaharap sa kasong plunder at saka 3 counts ng paglabag sa Presidential Decree number 46. Yan pong Presidential Decree number 46, yan yung nagbabawal sa mga government officials o kahit na official, mga empleyado. Nagbabawal na tumanggap ng regalo. At ito naman, nagbabawal din sa mga pribadong individuals na magbigay ng regalo sa mga empleyado ng gobyerno. Ay bukod dyan sa PD number 46 charge, ang 3rd Division na siyang mahawak naman ang kasong plunder dito sa kay Senator Marcoleta sa kanya, dun sa nagbigay sa kanya ng regalo si Espiritu at dalawang iba pa ang mahigit 75 million pesos na sinasabing campaign donation. Sila po ay binasahan na ng demanda. Diyan sa kabuuan na yan, 20 milyon ang galing daw kay Espiritu. At dun sa kanyang co-accused, si Mike Defensor naman, at ang negosyanteng si Aristotle Viray, nag-donate ng 30 million at 25 million. So kay dating congressman Mike Defensor, 30 million. At dun kay Aristotle Viray, 25 million. Yun, ha? Kaya po umabot sa 75 million. Yan ang kinakarap nilang kaso ngayon. Eto, may report si Chow na Yu. Itong 3.4 billion na, billion naman ito, ha? 3.4 billion na ayuda. Ibinuhos na ni Pangulong Ferdinand Marcos dyan po sa BARM. Alamin natin report. Ha, Chona?
3: Aabot sa 3.4 billion pesos na halaga ng ayuda ang ibinigay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa launching ng National Government Bangsamoro Government Convergence Program sa Camp Siongko Awang Dato Udinsinsuat sa Maguindanao del Norte. Sinabi ni Pangulong Marcos na nais niyang palakasin ang ugnayan ng national at local government. Kabilang sa mga ibinigay na ayuda ng Pangulo, ang 1 bilyong pisong proyekto para sa assistance for mainstreaming and advancement of livelihoods, 150 million na Bangsamoro tulong sa mga mahihirap at pangangailangan program, 100 million pesos na halaga ng preposition disaster relief and recovery goods para sa 5 probinsya ng BARM, 64 million pesos na halaga ng construction ng tourism parks sa mga piling munisipalidad at syudad, 18.75 million pesos na fuel subsidy assistance para sa public utility vehicle operators at 15.74 million pesos na reintegration assistance for returning overseas Bangsamoro workers. Sa klaw nito, ang 23 projects sa buong BARM. Umaasa si Pangulong Marcos na makatutulong ang ayuda na makamit na ang matagal lang inaasam na kapayapaan sa BARM. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
2: Sunod na natin, report ni Jojo Sikat. Ito si Senator Bongo, ginigit naman na dapat daw alamin ang lahat ng konteksto para maging patas at objective ang investigasyon. Alamin natin report na yan mula kay Jojo Sikat. Jojo?
6: Iginiit nitong si Senator Judges Christopher Bongo sa paghahanap sa katotohanan. Dapat alamin lahat ang konteksto upang maging patas, objective at makatarungan ng investigasyon. Ito yung naging pahayag ni Senator Go sa pagtestigo ng MBI Director Attorney Melvin Matibag sa ikasyam na araw ng impeachment trial kung saan ipinaliwanag ang ginawang panununtok noong July 2011 ni Vice President Sara Duterte sa sheriff sa Davao City na pinali sa mga informal searchers na 2017 na pamilya. Ayon kay Senator Go, katatapos lamang ng plaspad noon at 31 kataong nasawi kaya't nakikiusap ang mayor noon na si BP Sara sa sheriff na pagbigyan ng ilang oras sa taraw dahil sa walang malilipatan ang mga biktima ng plaspad na nagkataon pa na pinapalis ng sheriff. Ito ano yan dahilan kaya umabot sa ganon ang nagawa ni Mayor Sara. Dahil dito hiniling ni Go kay Matibag na dapat nais na malaman ang katotohanan, dapat alamin ang lahat ng konteksto at pangyayari upang magkaroon ng patas, objective at makatarungan ang investigasyon.
7: Nangyari noong 2011 sa mga pangyayaring iniimbestigahan niyo po dito, in fact, not just this incident, in our search for the truth, importante alamin natin ang dahilan at konteksto ng mga pangyayari upang maging patas, objective at makatarungan ang ating pagsusuri.
6: Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
2: Okay, report ni Jojo Sikat. Yan lang ang problema kasi pagka sa mga kasuhan, di ba? Hindi naman yung dahilan ang tinitingnan eh. Ang tinitingnan doon yung ginawa. Diba pagka sinampahan ka ng kaso, kahit anong dahilan pa niyan, ha? Nanakit ka, kinasuhan ka, hindi tinitingnan doon yung dahilan. Ayun ha, pagka ganyan, eh, siyempre kahit na ano pang ginagawa, diba? Pagka pinatulan mo, sinaktan mo, aba ikaw makakasuhan. Walang kinalaman kung anong konteksto, kung anong dahilan. Basta ang tinitingnan doon, eh merong nanakit at may nasaktan. Yun po nangyayari sa batas natin, di ba? Ganun. Hindi na tinatanong kung bakit mo sinuntok yan, bakit mo sinapak yan, di ba? Hindi ganun eh. Tatanungin lang eh, sinapap mo ba o hindi? Yun lang ang pagbabatayan. Pag napatunayan na sinapak, ayan, di, may parusa. Okay, dito po, nako, yun nangyari tungkol dyan sa mga karahasan na yan, lalo na dito po sa West Philippine Sea, ha? Kinukontra po ng Armed Forces of the Philippines, yun namang kwento ng China. Kasi ang China, naglabas din ng video. Meron din silang nilabas na video tungkol po dyan sa nangyaring konfrontasyon. Itong mga tauhan ng Coast Guard ng China at itong ating mga Navy personnel dyan po naka-station doon sa BRP Sierra Madre. Yun nakasadsad doon sa Yungin Shoal. Sabi ng AFP, nako, yung pinapakita nyo, ha? In-splice nyo lang eh. Dapat daw pakita dyan yung buo, ha? Buong pangyayari. Sabi po ng AFP, ang tagapagsalita for the West Philippine Sea, si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, na yung footage na nirelease ng Chinese Embassy sa Manila at yung Chinese Research Network ay incomplete. At hindi raw pinakita dyan yung China Coast Guard vessels na unang lumapit dyan sa BRP Sierra Madre. Ang nirelease lang daw nila yung splice or incomplete part ng video. Kung pinakita raw yan, start sa simula talaga, ay makikita dyan na sila na yung kanilang barko, yung kanilang mga bangka, ha, ay lumapit. Talagang na sobrang lapit dyan sa BRP Sierra Madre. Kaya sabi nila, nako, itong mga Chinese talagang hindi tama ang ginagawa. Okay, tapos di ba may mga nasaktan dyan ng mga sundalo na putukang ulo Ito po ng mga ating Philippine Coast Guard, nagsagawa ng medical mission. Ay ginapuntila, binigyan nila ng medical attention yung mga nasaktan ng mga sundalo. May kwento na naman diyan ng Chinese Coast Guard, sabi nila pinayagan daw nila, binigyan nila ng permiso na makapag medical evacuation itong mga tauhan ng Philippine Coast Guard. Nako. Sabi po nitong AFP, hindi raw totoo yan. Ha? Sabi ng AFP, ang Pilipinas ay hindi humingi ng permiso. Yan. Hindi kailangan ng permiso kahit na sa mga ibang bansa, ha? Para sila magsagawa ng operasyon sa loob ng sariling exclusive economic zone. Kaya ibig sabihin ng Pilipinas, hindi raw kailangan humingi ng permit kahit kanino, ha? Kahit sa anong bansa, para lang magsagawa ng operations doon sa loob ng ating pong exclusive economic zone. So kung ano man daw yan claim ng Chinese Coast Guard na nagbigay sila ng permiso doon sa operation, ay hindi raw totoo yan. Yung mga kwento na yan, kasinungalingan yan, walang katotohanan. Ha? Dahil lang gusto raw nito ipinoproject na sila yung may control dyan. Pero ito illegitimate authority. Ayan po sinasabi ng AFP. Walang kapangyarihan ng China dyan sa lugar na yan. Lalo na dyan sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Yung isa kasi dun sa mga tauhan ng Navy dyan, nako, putok yung ulo Ha? Dahil sa nabambo Ha? Yun. Kaya, ayan po kinukontra ng AFP yung mga kwento ng China tungkol dyan. Pero yung, alam ko kahapon, pinatawag na ni PBBM yung ambassador ng China. Diba dapat alas 5 sila ng hapon kahapon mag-uusap. At yun ding ambassador ng Pilipinas, pinatawag din ng China. Yung ambassador ng Pilipinas sa China, pinatawag din doon. Ha? At tinatanong din tungkol dyan. Diba? Sila na may kasalanan, sila pa may ganang mag pagpatawag ng mga ambassador, di ba? Ibang klase talaga itong China. Matindi ang ano nila, mga pagbabaligtad ng istorya. Diyan magaling sila diyan sa mga ganyan eh. Pinapalabas nila na sila ang tama, pero yung kanilang ginagawa ay mali naman. Okay, ako dito po dahil na tayo'y naghahanda na para dun sa the big one. Ano? Meron po mga nananawagan na dapat daw yung mga bakal natin, yung mga ginagamit sa building, yung mga ginagamit na rebar, dapat daw yan sumusunod na dun sa standard, yung tama, yung mga meron ng ano yan. Ibig sabihin, yung kayang makawithstand ng mga lindol, yan yung mga pagyanig. Kaya yung mga tinatawag na non-seismic steel grades, ipagbabawal na yan. Maglalabas na raw ng guidelines ngayong Agosto ang Department of Trade and Industry. Ayan para daw dun sa ano, sa makasunod ang ating bansa, dun sa framework ng International Design Standards. Ayan. Sabi nitong si Trade Secretary Cristina Roque na yung technical regulation ay ilalabas na sa lalong madaling panahon para maipagtupad itong Philippine National Standard 49-2026. Yan po yung updated standard framework for steel bars na ginagamit sa mga concrete reinforcements. So, yung mga rebar na tinatawag. Ayan po yung para sa pagpapatupad ng implementation na yan, sinabi ng DTI ay na iniimbestigahan na nila itong issue na yan. So, nakafocus daw ang DTI para talagang maipatupad yan. Dahil siyempre, kailangan na yung ating mga building, ating mga bahay, ating mga construction, lahat, pati mga tulay, ay nakakasunod. Kasi itong mga bakal na ginagamit ngayon, yung mga non-seismic steel, pagka nayayanig, bumibigay. Kaya ang gagamitin na dyan, yun talagang kahit niyuyugyug, hindi bumibigay basta yung mga bakal. Yun na yung gusto maging standard ngayon dito po sa atin na ipatutupad niya naman ng DTI. Okay. May mga survey po na lumalabas ngayon. Itong si Vice President Sara Duterte pa rin ang nangunguna. Siya pa rin po ang first choice ng mga botante para sa 2028 presidential elections. Yan. Ayan po ang lumabas dito sa research ng PA.

0: Bagi na tayo ating UGM ngayon pong araw ng Miyerkules, 22 sa buwan ng Hulyo. May report muna si Cho na Yu. Ang election daw dyan sa BARM, tayo wala nang makapipigil. Tuloy na raw yan sa Setyembre. Alamin natin report na Cho na.
1: Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tuloy na ang eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa ikalawang Lunes ng Setyembre ngayong taon. Sa talumpati ni Pangulong Marcos sa launching ng Bawat Bayan Makikinabang at Bangsamoro Government Convergence Program sa Datu Udin Sinsuat sa Maguindanao del Norte, sinabi nito na wala nang makapipigil pa sa pag-arangkada ng kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Elections. Sabi ni Pangulong Marcos, determinado ang pamahalaan na ituloy ang eleksyon para tuluyang maisakuptuparan ang pangarap at layunin na magkaroon ng isang maayos na halalan. Ayon kay Pangulong Marcos, nabigyan na ng sapat na panahon ang pamahalaan ng BARP na ipatupad ang desisyon ng korte habang pinangangalagaan ang otonomiya at demokratikong mithiin ng mga mamamayan ng BARM. Una nang itinakda ang eleksyon noong Marso, subalit ipinagpaliban matapos magdesisyon ang Supreme Court na hindi kasama ang Sulu sa Autonomous Region. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Ni Chone Yu, maganda nga po muna kay Angel Oredaha. Happy weekend daw, happy midweek, kabandido, sabi niya. Simbang Baklaran, God bless Malolos Bulacan. Ayan, saka ito si Jaime Samoya Bernante, magandang hapon din. Magandang hapon kay UGM sa testify baka mo sa katauhan ni NBI Director Matibag bilang isang witness ng prosecution panel. Ayos ba? Ayan, At ito si Oye Gloria Ong. Sabi niya, karma lang daw ng Philippine government. Yan kung gano'n ka sinungaling mga

0: politiko dit sa Pilipinas, mas malala pa daw sa China. Aiyak daw Philippines, Philippine Coast Guard sa China. Na back to you. Ha? Na back to you lang daw kayo, sabi ng mga politiko. Okay. Ha? Yung pong ating piso. Yan na naman. Ha? Dito po sa dollar natin at piso. Ngayon po ang trading nagsara. Malapit na sa 62. Na 61 pesos and 75 centavos. Ito na, tumaas pa ng ano eh. Tumaas pa ng 1 centavo, 1 and a half. Ha? Kasi kahapon po ay 61 pesos and 74.5 centavos lang. Pero ngayon, 61 pesos and 75 centavos na po ang dollar natin. Yan, ha? Eh, bukas kaya, ano kaya mangyayari naman? Oh, may report si Jojo Sikat. Si NBI Chief Matibag, iginit na may tuturing na betrayal of public trust na magbanta sa harap ng publiko ang Vice Presidente laban sa Pangulo. Alamin natin yung report, ha, Jojo?
1: Naninindigan si National Bureau of Investigation o NBI Director Attorney Melvin Matibag na may tuturing na betrayal of public trust ang ginawa ni Vice President Rana Duterte Carpio. Nang isa publiko nito yung pagbabanta sa buhay ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ani ang pag-amin pa lamang ng Vice Presidente na pumayag na kausap niya na papatay sa Pangulo ay malinaw na pasok sa betrayal public trust. Muli isinalang ngayon itong si Matibag sa cross-examination ng defense panel ukong dito sa Article 4 ng impeachment complaint ukol sa pagbabanta ng Vice Presidente sa Pangulo.
2: The betrayal of public trust as the issue in the impeachment court, we don't need to investigate even if we pinpointed the person contracted. Because the point being is the betrayal of public trust was already been consummated when she publicly admitted. There is already an admission that she contracted a killer, a mamamatay tao or assassin, to kill the president. And that itself is already an admission. At sinabi pa niya, pumayag na yung kinausap kong mamamatay tao. That constitutes betrayal of public trust. Why? Because the oath of office of the president, sabi niya, she will execute the law and do justice to every man. So, pag nagbalakang pumatay at ginawa mo yan, that is no justice to every man. It's not execute the law, execute the president yung gusto mong gawin dyan.
3: Your Honor.
1: Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jojo Sikat. O, ito raw 20 pesos per kilo na bigas. Itong 20 pesos per kilo rice program, kumita na raw ng 2.4 billion sa benta hanggang sa ngayon, sabi po ng Department of Agriculture. Sabi ng DA, itong 20 pesos per kilo rice initiatives ay kumita ng 2.4 billion pesos sales simula ng ilunsadya noong Mayo last year. Kaya sinusulong daw nila yan, yung mga pagbibenta niya sa kadiwa ng Pangulo at sa mga tindahan. Sa nakalipas na ito ay mahigit na raw 4 billion pesos. Yan sabi ng Department of Agriculture. Gusto raw nilang maabot sa 4 billion pesos. Sabi ng DA, yung bulk o yung pinakaramihan ng kadiwa 4.42 billion pesos in sales ay mula sa July 2022 hanggang July 2026 ay mula doon sa benting bigas meron na program. Ayan ha, may kita pa rin pala ang gobyerno dyan sa benting bigas, di pala yung palugi ha. Hindi pala palugi itong binibenta na 20 pesos per kilo rice. Bakit sa palengke, mahal? Hindi raw sila kumikita. Sabi ng mga nagtitinda sa palengke, May nagbebenta na sila ng 50 pesos na per kilong bigas, eh, hindi pa raw sila kumikita. Paano ba nangyari yon? Yan, paano nangyayari? Ito, ang gobyerno, nagbebenta ng 20 pesos per kilong bigas, eh kumikita ng bilyon-bilyon. Sino kaya nagsasabi ng totoo dyan? Ayun eh, dami, bilyon-bilyon ang kinita. Eh, samantalang itong mga magbibigas, mahigit 50 pesos na ang benta nila per kilo, abay, nagre-reklamo pa dahil hindi raw sila kumikita, wala na silang kinikita. Okay, may survey pong nilabas naman itong Okta Research. Nagpapakita na 64% ng mga Pilipino ay nagsabi na sila raw ay walang tiwala talaga sa China. Yan po yung pinakabagong non-commissioned survey na nilabas ng Okta Research. Lumilitaw dyan na iyan ay nadagdagan pa mula sa 55% noong March 2026. Ayan na ngayon ay 64% na. Kaya yung distrust, 37% nagsabi naman na ang Pilipinas dapat ay talagang huwag pagtiwalaan ng China. At yung 27% nagsabi na talagang sila ay matindi ang kawalan nila ng tiwala sa China. Yan, talagang itong ating mga kababayan iba na ang tingin sa China dahil dito sa mga nangyayari na yan. Ibang-iba na ang dating. Dahil nga, kita nyo naman, Okay, ayan, may report ulit si Chona Yu. Doon si Ambassador Romualdez, umaasang dadalo. Itong si US President Donald Trump sa ASEAN Summit. Alamin natin report mula kay Chona Yu. Chona?
3: Umaasa si Philippine Ambassador to the United States of America, Jose Manuel Romualdez, na dadalo si U.S. President Donald Trump sa ASEAN Leaders Summit na gaganapin sa Pilipinas sa buwan ng Nobyembre. Ginawa ni Romualdez ang pahayag matapos mag-courtesy call kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., si U.S. Secretary of State Marco Rubio sa Palasyo ng Malacanang. Ayon kay Romualdez, ipinabot ni Rubio kay Pangulong Marcos na nais ni Trump na tawagan ang punong ehekutibo para ipaabot ang kanyang best wishes. Nasa bansa si Rubio para dumalo sa ASEAN Foreign Ministers Meeting. Ang Pilipinas ang magsisilbing host ng ASEAN Summit ngayong taon. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Chona Yu. Ito po ang DMW, binigyang din nila na yung pagkamatay ng dalawang Filipino seafarers dyan po ng, sa Black Sea. Sinabi nila na yan daw Black Sea ay high risk advisory. Meron na silang high risk advisory na inuulit nila. Sabi nila, dyan po sa Black Sea, talagang delikado kasi may gera itong Russia at Ukraine. Nag-issue na raw sila ng advisory at sinasabi nila na may isang taon na. May isang taon na raw yung advisory na yan. So, mag-i-issue ulit sila at bibigyan din nila, ulitin nila yung advisory na yan. Ibig sabihin, ang DMW, sabi nila, talagang yan pong Black Sea ay isang high risk na ano na yan na ruta. Kaya pinagpapaliwanag nila itong manning agency pati yung yan po sa may-ari ng barko tungkol po dito sa pagkamatay ng dalawang Pilipino at maraming pang nasugatan. Ngayon yan naman pinatutulungan naman ni PBBM, tulungan itong dalawang seafarers na ito na namatay sa pag-atake ng drone attack nakadali dito dyan sa barko sa Black Sea. Kaya, ayan, hindi rin pwedeng iwanan yan. Kaya tutulungan ng Philippine government yung mga seafarers dyan na nadali dyan sa Black Sea. Meron pong isang binatilyo, ha? Isang 18 anyos na sinasabing siya yung nasa likod ng online bomb threats na tumatarget dito sa ilang mga marami, hindi lang isa, ha? Ilang public at private school dyan sa San Ildefonso, Bulacan. Sabi nila, ha? Inaaresto na raw ito ng mga pulis dahil naglunsad ng manhunt operation ng mga pulis at natukoy nga nila itong kanilang suspect at nahuli bandang alas 6:30 ng gabi ng July 21 dyan sa barangay Hilera, Jaen, Nueva Ecija. Ayan, sa pagitan daw ng joint operation ng San Ildefonso Municipal Police Station at ng Bulacan Police Provincial Office sa may pagkoordinasyon naman sa Talavera at Jaen Municipal Police Station sa ilalim ng Nueva Ecija Police Provincial Office. Yan. So yung online bomb threats daw na yan, lumitaw noong July 20 at 21. At yan ay nagdudulot ng pagkabahala sa mga estudyante, mga magulang, at mga school officials. At siyempre sa mga residente na rin, malapit dun sa school. So ito mga authorities, agad na nagsagawa ng follow-up operation o investigations at na-validate nila itong pagkakilanlan sa suspect at nagsagawa agad sila ng operasyon para ma-aresto. Yun, ha? So itong suspect ngayon ay naharap na sa kaso. 18 na ito eh. Nasa edad na ito. Hindi na ito kasama doon sa 15 years old pababa. Kaya ito ay maharap na talaga sa kaso. Na-recover daw dito sa binatilyo ito, isang cellular phone na pinaniniwala ang ginamit sa pagpo-post nito mga bomb threats. Yan, ha? Ganyan na ngayon ang nangyayari. Ano to, mga trip-trip lang ba yan? Ha? Ano ba talaga ang meron dyan? Mga gaya-gaya, trip-trip lang, nakikiuso dahil meron nangyari mga pamamaril sa school. Ngayon ang mga nangyaring karasan. Diba? Baka ito yung mga nakikiuso lang. Yun. Hindi po tama yun. Ito, nasa edad na yan. Siguradong kulong na yan. Hindi na ito yung katulad nung isa sa ilalim sa intervention ng DSWD. Okay, dito po sa Kilos Protesta ng grupong Manibela, at ito po yung transport group na grupo Manibela ay ginigiit nila sa kanilang mga yung kanilang panawagan tungkol po dito sa issue na kinakaharap daw ng sektor ng transportasyon. Umaasa ang grupo na matutugunan ng administrasyon yung kanilang mga hinaing na maisama sa nalalapit na zona sa Lunes nitong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. yung konkretong hakbang sa sektor ng transportasyon. Yan, ako, ang daming nananawagan na maisama sa zona. Ha? Itong Magna Carta para sa mga barangay health workers, pinapanawagan din na maisama sa zona. Yun sa early childhood education, pinapanawagan din na isali sa zona. Baka magbago ang zona ni Presidente. Ha? Baka magkaroon ng maraming revision yan. Paano na yan? Ha? Sa Lunes na yun eh. Sa Lunes na ang zona. Ha? Kaya huwag nyo pong kalimutan yan. Dito po, matutunghayan nyo yan dito sa ating Radyo Bandido TV. Ano? May live stream po tayo dyan. May live stream sa Facebook, sa YouTube. Kaya tutok lang po kayo dito. Gusto nyong matunghayan yung kabuuan ng SONA, itong State of the Nation Address, nito si Pangulong Ferdinand Marcos sa Lunes. Ayan po, ha? Ayan po ang tututukan din natin dito sa ating Radyo Bandido TV. Okay, may report si Jojo Sikat. Itong si Senator Judge Lacson, nagtataka sa NBI kung bakit si BP Sara lang ang inimbestigahan at hindi rin itong si Mayor Baste. Alamin nga natin report mula kay Jojo Sikat. Jojo?
1: Nagtataka itong si Senator Judge Pampiluping Lacson sa ginawang hakbang na National Bureau of Investigation o ng NBI na tumutok lamang ang investigasyon kay Vice President Rana Duterte Carpio sa ginawang pagbabanta sa buhay ni Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Lumordesa. Iginit ni Lacson na ikawalo dito sa ikasyam na impeachment trial kay NBI Director Attorney Melvin Matibag na halos pareho lamang ng sinabi ni Davao City Mayor Baste Duterte at DBP Sara sa pagbabanta sa Pangulo na nais niyang putulan ng ulo subalit walang ginawang hakbang para imbestigahan o kasuhan si Mayor Baste. Sinabi pa ni Lacson na parang double standard ang NBI sa pagitan nila Mayor Baste at BP Sara. Sagot naman ni NBI Director Matibag, nagpapatuloy pa rin naman ang investigasyon ng task force na binuo ng NBI at kapag may makita ng mga sapat na dahilan at ebidensya laban kay Mayor Baste, agad sila magsasagawa ng investigasyon. Puna kasi ni Lacson, nagsagawa na ng investigasyon ng NBI at naghain na sa DOJ para nga sa preliminary investigation, subalit kay Mayor Baste ay nasa law enforcement level pa lamang.
4: Eh, halos pareho yung sinabi nila na maliwanag naman bukod doon sa January 2026, na ulit pa ng April 12, di ba, na sinabing Romanov, threat against the First Family, na sundan pa ng pupugot, ang kailangan lang namin yung ulo. So, pero kay Vice President, halos ganun din eh. Pero bakit inimbisigahan nyo kay Vice President Sara at nai-refer nyo na sa DOJ for PI, pero yung kay Mayor Baste, parang unlevel, nasa law enforcement investigation pa rin.
1: Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DRJ Radio Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jojo Sikat. Ngayon po, pinaigting ng Philippine National Police yung pagbabantay sa cyberspace. Ito po'y bilang paghahanda sa ikalimang State of the Nation Address nito si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa Lunes na po ito, kasabay na nga dahil tumitindi na rin yung mga banta sa ng cyber attacks, mga fake news at online scam. At kasunod na rin yan, ay natasa na nito si PNP Chief, si Police General Jose Malencio Natatas Jr., ang anti-cyber crime group na paigtingin ang cyber patrol upang matukoy at mapigilan ang pagkalat ng maling impormasyon, coordinated influence operations, phishing attacks at iba pa mga online scam na maaaring samantalahin kaugnay ng SONA. Itong ang PNP naglabas na noon ng cyber security advisory na nakatuon sa tatlong pangunahing prioridad para sa SONA 2026. Yan po yung protection sa critical information infrastructure, paglaban sa disinformation at influence operations, at pag-iwas sa online scam at social engineering attacks. Yan. At sabi po ng PNP, layunin nito, tungakbang niya na maprotektahan ang digital system ng pamahalaan at matiyak ang kaligtasan ng publiko laban sa mga banta sa cyberspace bago at habang at pagkatapos ng SONA nitong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito naman, ito pong bagong AFP Chief of Staff. Mayroon po siyang sinabi ngayon, itong si General Antonio Navarrete, na kabilang sa unang marching order ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang paghahanda para sa kauna-una ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Parliamentary Election sa Setyembre. Hindi ito kayo Navarrete. Nakahanda na ang AFP sa pagtiyak ng seguridad at kaayusan upang matiyak na magiging mapayapa at maayos ng idaraos na halalan dyan po sa barn. At sabi niya, ang pinakamalaking security operations daw na kanilang kaharapin sa mga susunod na buwan kaya puspusan ang kanilang paghahanda. Bukod dyan, sinabi pa niya na ipinag-utos ng Pangulo na tutukan yung kalagayan ng kalusugan o ng itong nasugatang tauhan ng Philippine Navy sa nasangkot dyan sa insidente sa Ayungin Shoal. Yun, ha? May report si Chona Yu, itong China. Pinag-usapan na nitaon si Pangulo Marcos at U.S. Secretary of State Marco Rubio. Alamin natin report, ha, Chona?
3: Nag-courtesy call kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si U.S. Secretary of State Marco Rubio sa Palasyo ng Malacanang. Nasa bansa si Rubio para dumalo sa 59th ASEAN Foreign Ministers Meetings. Ayon kay Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez, tinalakay ni na Pangulong Marcos at Rubio ang usapin sa China. Sabi ni Romualdez, constant topic o palaging pinag-uusapan ng Amerika at Pilipinas ang China. Matatanda ang kahapon lamang, ipinatawag ni Pangulong Marcos si Chinese Ambassador Jing Chuan matapos paluin ng bato ng Chinese Coast Guard ang dalawang personnel ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal. Pero ayon kay Romualdez, hindi naman pinag-usapan ng detalyado ni na Pangulong Marcos at Rubio ang insidente sa Ayungin Shoal, kundi pahapyaw lamang. Sabi ni Romualdez, sumentro ang pag-uusap ng dalawa sa mas malawak na relasyon ng Pilipinas at Amerika sa gitna ng lumalakas na walang katiyakang global environment. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Chona Yu. Sunod na natin report ni Jojo Sikat. Ito si Senator Rafi Tulpo umalma at nagreklamo. Hindi raw patas yung limit ng oras sa majority at may minority senators sa impeachment trial. Alamin natin yan, ha, Jojo?
1: Umalma si Senator Jojo Rafi Tulpo tungkol sa hindi nasusunod na time limit para sa interjection o pagtatanong ng mga Senator Jojo sa mga testigo sa gitna na nagpapatuloy na impeachment trial. Sa gitna ng manifestation ni Senator Romin Padilla kay Lead Prosecutor Representative Albert Luisto ay nakiusap si Tulpo na makasingit sandali na pinayagan naman ni Presiding Officer Francis Jesus Cudero. Inireklamo ni Tulpo na mistulang mas mahaba ang minutong ibinibigay sa minority kumpara sa mga majority senator judges at hindi nasusunod ang dalawang minuto na interjection sa mga senator judges. Kaniya kapag siya nagtatanong, wala pang dalawang minuto, ipinapatulogan na agad siya ng bell ng dalawa hanggang tatlong beses para tapusin ang pagtatanong, samantalang sa ibang senator judge sa minorya ay limang minuto at umaabot pa ng sampung minuto pero hinahayaan lang. Nilinaw naman ni Escudero na sa impeachment court ay walang majority at minority senator kundi pare-pareho silang senator judges. Kinunta rin ni Escudero ang napunan ni Senator Judge Rafi na hindi nakakapagtanong na mahabang minuto mga nasa mayorya dahil kanina lang ipinayagan si Senator Judge Ping Lacson na magdagdagan itong kanyang oras. Katunayan, ilang beses din na niyang sinabihan si Padilla na tapusin na ang kanyang interjection dahil lagpas na ito sa time limit na dalawang minuto.
5: Kay Senator Padilla, bakit pag sa kabila pinapayagan sila 5-10 minutes, bakit pag sa amin, sa majority, kinakat agad ni remind pagdating ng 2 minutes? I think nakakalata na kami. So dapat pag sinabing 2 minutes, 2 minutes! Pag sa amin sa majority, pag 2 minutes, pinipindot ng pinipindot nito. Dalawa, tatlong beses. Totoo yan! Pero pag sa minority, umaabot na ng 5 minutes, 10 minutes. At meron akong record dyan. Pinapayagan. Why?
1: Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV. Kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jojo Sikat. Ayan, kaya walang-walahan tayo oras. So, bukas ulit, dito po sa ating UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamayan. Maraming salamat, magandang gabi. Raul Virtudazo po.
6: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
7: Listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
8: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
9: BBC News with Moira Alderson. The Ukrainian chief of staff, sacked by President Zelensky, has been defending his record as he leaves office. General Oleksandr Syrsky said his forces had liberated 700 square kilometres of territory from Russian occupation so far this year, and that the army remained on the offensive. Meanwhile, Ukraine has carried out fresh strikes against logistics hubs belonging to Russia's biggest online retailer, Wildberries. President Volodymyr Zelensky said they'd been involved in providing the Russian army with drone components. The head of the UN's nuclear watchdog, the IAEA, has told the BBC he doesn't know when his inspectors will be able to return to Iran to resume their vital work. Rafael Grossi urged the Iranian authorities to swiftly facilitate access. The United Nations has called for an end to what it describes as a reign of terror by the Rwanda-backed M23 rebels in Eastern Democratic Republic of Congo. UN experts say locals have accused the armed group of sexual violence and the killing of civilians. A French modelling agent with ties to Jeffrey Epstein has been found dead at his home. Danielle Siad had been suspected of trafficking young women to the late convicted sex offender, though he had denied wrongdoing. US media reports say the Trump administration has reached a broad nuclear agreement with Saudi Arabia, with an announcement expected soon. The deal could lead to the Saudis enriching their own fuel for nuclear reactors. The Apollo Gallery of the Louvre Museum in Paris is reopening to the public today, 9 months after French crown jewels worth around $100 million were stolen. Museum officials say jewellery will no longer be displayed there. And the Austrian house where Adolf Hitler was born will be officially inaugurated as a police station later today. Outside the building, a stone reads, "Fascism, never again." BBC News.
10: The world in 2 minutes at 9:30 GMT.
11: You're listening to the news from the BBC.
12: Radio Bandido, 8:10 a.m.
13: Pangako ng Pangulo, ikalimang yugto, the State of the Nation Address of His Excellency, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. The special coverage. Samahan si Raul Virtudazo, alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon. Johnny Gomez, alauna hanggang alas 3. Ira Panganiban, alas 3 hanggang alas 5. Bernard Tan, alas 5 hanggang alas 7 ng gabi. Pangako ng Pangulo, ikalimang yugto, the State of the Nation Address of His Excellency, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., the special coverage. Bawat kaganapan, bawat impormasyon, ihahatid ng ating mga tagapaghatid balita mula sa Palasyo ng Malacanang, Chona Yu sa Senado, Jojo Sica sa Kamara, Jong Manlapas, kasama rin sina Chris Lucas at Romel Madrigal sa labas ng batasan. Pangako ng Pangulo, ikalimang yugto, the State of the Nation Address of His Excellency, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., the special coverage. Sabayang mapakikinggan sa DZRJ, 8:10 a.m. Mapapanood sa Sky Cable Channel 224 at DTT Boxes. Streaming live on Facebook sa www.facebook.com/DZRJ810AM at sa YouTube channel ng Radyo Bandido TV. Makibahagi, makiisa dahil sa talakayan, bayan ang una!
14: Are you crazy about dogs? Then this show is for you. A show that focuses on
15: the best food and treats for your dogs.
16: The best dog places to visit.
17: The best training for dogs.
18: Okay. Coco, speak.
19: The best dog accessories and items.
20: The best dog hotels.
14: And really, everything about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Programang tagapagsiwalat ng katotohanan, kakampi ng inaapi, tagapagtaguyod ng katarungan, kakampi! May paninindigang walang kompromiso, kakampi! Kasama si Bernard Tan, Lunes hanggang Biyernes, dito lamang sa DZRJ 810 AM.

0: Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa Kakampi, ang paninindigan ng prinsipyo at disposisyon na walang kompromiso. Ako po si Bernard Tan, ang Kakampi sa Katotohanan at Katarungan, ang Kakampi ng mga OFWs. Kamusta po kayo, mga kababayan at mga kakampi? Nationwide, worldwide po, aba, saan man dako o panig na mundo kayo naroon ngayon, sana po'y nasa mabuti pa rin po kayo, mga kalagayan. At syempre, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi po sa inyong lahat. Samahan niyo po inyong kakampi upang talakayin po natin ang mga isyong ayaw na naman nilang naririnig pa sa atin. Aba, ito po ay ating uulit-ulitin at babalik-balikan upang ipaalala po sa ating lahat ang mga pinaggagawa nila sa ating bayan na patuloy na ginagawa hanggang sa ngayon sa kabila po ng mga pinagdaraanan nating kaguluhang pandaigdigan dulot po ng mga gera ng ilang mga bansa, partikular niya dyan sa may gitnang silangan na direktang nakakaapekto po sa maraming bansa tulad ng ating bayan, ano? Dahil nga po ang pagtaas ng produktong petrolyo ay nako, pataas ng pataas po yan, pati na po ang palitan ng piso at dolyar, kasama na po ang ating bagsak na ekonomiya sa kasalukuyan, ano po? Aba, eh marami rin po sa ating mga kababayan ang wala pong trabaho, ano po? At syempre, marami na rin po mga negosyante, ang mga nagsilugi na, di ba? Kaya ang iba'y nagdeklara na nga po ng pagpapadelis, nagpapaalis na ng lista ng kanilang kumpanya sa Philippine Stock Exchange, no? Baligtad, ano? Imbis na tayo ay dapat mas marami na mumuhunan, nagpapalista, tayo ay umaalis na sila, saan ka ba naman nakakita, no? Sa kabila po niyan at yung pumbanta ng kalusugan, ano? Tulad po ng mukhang pagbabalik ng COVID-19, at saka ito pong sinasabing banta na hantavirus na mala COVID-19 din na pandemya kung nagkataon, ay nako, sinabi nyo pa. Sa totoo lamang, ano po, napakarami pong kakaharapin ng ating bayan, ano po. Pero sa kabila po niyan, nako, ang pinagkakaalbalahan po nila ay pamumulitika pa rin, ano po. Dahil sa kabila po niyan ay talagang sadyang ang titindi at ang lulupit nila dahil nakikita pa nga po nila ay oportunidad at pagkakataon para maitulak at maisulong nila ang kanya-kanya nilang mga personal na mga interes at ang kanya-kanilang mga may itim na mga balak. Kaya wag na wag po natin silang payagang manaig sa kanilang mga kagustuhan. Pigilan po natin sila at syempre sasamahan din po natin na mga pagtutuwid naman na mga naglalabasang balita naman na pilit namang dinadala ng mga ibang tagapagbalita sa di mawari kung saan nila gustong dalhin na nagdudulot lamang po ng kalituhan, pangamba, takot at syempre galit mula sa ating mga mamamayan. Alam na po natin kung ano ang mga tunay na pakayat, layunin at intensyon ng mga ito na tila ba parabagan sadyang pilit na inililihis at pilit na iniiwasan ang mga tunay na issue at usapin ng ating bayan sa pamamagitan ng kanilang mga nakabibinging mga katahimikan. O di naman kaya ay sa pagtatalakay nila na mga walang kakwenta-kwenta, walang kalatoy-latoy, ni wala man lang mga kabuluhan na mga issue o sa pinambayan para tuluyan lamang pong mailihis, maiwasan at mapagtakpan ang mga tunay na kaganapan at pangyayari ng mga issue o sa pinambayan na umiiral sa ating bayan kasalukuyan, ano po? Gamit po ang kanilang mga estilo ng ACDC, attack and collect, defend and collect. At yan ay sa pamamagitan ng kanilang mga deception, distraction, diversionary tactics, smokescreen effects, spin doctor's move, at ang kanilang mga squid tactics. Samantalang patuloy pa rin sa pagsusulong at pagtutulak nila ng kanilang mga propaganda at agenda na tila ba hinuhubog na ang kaisipan ng taong bayan para tuluyang hindi na malaman ang mga tunay na kaganapan o pangyayari nangyayari, partikular na mga maling nangyayari dito sa ating bayan na kalaunan, ay tayo-tayo na naman po ang maapektuhan. Ano po? Ang hindi lang naman natin alam o malinaw sa atin ay ang kanya-kanya o kani-kanilang mga dahilan ng kanilang ginagawa o hindi ginagawa. Kung ilan po bang mga maleta na iba't iba po ang hugis at bigat o size, no? Small, XS, large, extra large o medium, at ang mga sinasabing laman ay basura pero ang totoo nun ay limpak-limpak na pera ang laman, kasama na po ang mga envelope o expandable envelope, pati na po ang mga paper bag na ganyan din po ang mga laman. Aba, ang tanong lamang po ay kung magkakano po ba talaga ang kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Ay, bubagay, ang tanong lamang po ay, ang tawag po dyan ay envelope maletang journalism na sintanda na po ng mga oligarko na sa dyan dapat na po natin matigil at masupil dito sa ating bayan. Kaya anuman din po ang kanilang mga kagustuhan, abay, wag na wag din po natin silang payagang manaig. Pigilan din po natin sila. Hanggang alas 8 po tayo magkakasama-sama ngayong gabi, kaya ano pa pong inaantay natin, mga kababayan at mga kakampi? Abay, tara na't samahan nyo nga ako't sama-sama nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama!
1: Kakampi! Kakampi!
0: Ayan, kamusta kayo mali, mga kababayan at mga kakampi? Aba, tingnan nyo nga naman, Miyerkules na. Opo, ngayon po'y araw po ng Miyerkules, Wednesday po. Midweek na naman po, gitnang araw na naman po ng linggong ito, 22 sa buwan po ng Hulyo sa taong 2026. Kamusta muli sa ating mga kababayan, sa ating mga kakampi? Aba, syempre, sa pagpapatuloy po kanina ng impeachment hearing, ano, dyan po sa Senado, ay iisa lamang po ang testigo o ng prosecution ang kanilang ipinresinta, at yun po ay ang pagpapatuloy o continuance na request po ng defense panel sa panig ng depensa para po ipagpatuloy nila ang cross-examination dito kay Director Melvin Matibag ng National Bureau of Investigation. Ano? Kasi ito po ipatungkol nga po sa sinasabing dokumento o sinasabi pong affidavit na wala naman pong pirma at wala din pong notaryo. Ito pong dokumentong ito ay kay Arturo Las Cañas. Ano po? Kaya kahapon ay pinagdebatehan nga po yan, ano? Pero ilang beses po inulit-ulit, ano? Ng presiding judge na si Senator Chis Escudero, na bagamat ito'y kanyang pinayagan na maipresinta, ay ito'y naaayon lamang daw po sa pahayag netong si NBI Director Melvin Matibag na isa sa kanilang kinonsidera. Itong affidavit na ito na walang pirma, at saka po ito po ay wala rin notaryo, ni itong affidavit ni Arturo Las Cañas, isa sa mga kinonsidera nila para po ma-determina yung pong karakter o behavior, ano, ng ating pangalawang pangulo. Diyan po ang sati, di ba? Pero kanina po ay mas napatunayan na tila mas mabigat pa nga po na ang pinagbabatayan ay maaaring kasinungalingan, dahil tinanong nga po diretso itong si Director Melvin Matibag ng isang testigo pagka po ito ay nirekomendahan, ano, na maaaring masampahan ng perjury, at nang dahil pa nga sa kanya ay tumaas, ano po, ang pag-uusap dyan sa Senado para magkaroon po ng mas mataas na penalty. Oo po, ang paglabag sa batas ng perjury, ano? Aba, dahil doon, ha? Kaya ho daw napag-usapan yung pag-aangat ulit ng barometro ng penalty para sa mga nagsisinungaling. Ano? Dahil parami ng parami po ang pumupunta ng Senado, iba po ang mga sinasabi nila, pero pag sila po ay natanong na, doon nakikita na puro kasinungalingan dahil hindi humatayuan, ano? O hindi nila matindigan yung sarili nilang mga testimonya. Di ba? Ganun naman po talaga. So lumalabas po, no? Na natanong niya kay secretary kay Director Melvin Matibag, no, ng lawyer ng depensa, no, na si Mark Binluan, ano po, at tinanong sa kanya ni Attorney Binluan kung ikaw po ba ano masasabi mo sa isang tao na papalit-palit ng kanyang mga statements, di ba? O yung mga sinumpaan sa laysay, parang tatlong beses po ata, di ba? Sa magkakahiwalay na petsa at taon, at yun daw pong kahuli-hulihang ginamit ay galing pa po ata sa sinumite na rin doon sa ICC. At kung maaalala nyo, kahapon ay nabanggit pa nga po, no, ng lead prosecutor ng Kongreso na si Congresswoman Jervil Luistro na itong mga dokumentong ito, bagamat walang pirma ni Las Cañas o wala rin notaryo, ay tinanggap ng ICC. Kaya nga ang sabi ng presiding judge na si Chief Escudero, we are not the ICC. Di ba? Tama naman, di ba? Pero kataka-taka, ano, kumbaga magkaiba sila ng pamantayan, ano, ang ICC at ng ating korte dito sa ating bayan, ano, na dapat talaga ang mga taong titistigo o di kaya ikaw ay maghahain ng pagpapatunay bilang ebidensya at gagamit ka ng testimonya ng ibang tao tulad nun, affidavit po ng ibang tao. Kung wala man dyan yung tao, eh sigurado dapat kumpleto yung dokumento, ano, na yan ay kanyang may pirma niya at meron din pong notaryo, no? At kalaunan, ipatatawag din yung tao para alamin kung sa kanya nga yan o hindi. Ganun po yan, di ba? Kaya baga, hindi ka kaya nga ang tawag nila kahapon yan, scrap of paper, eh, di ba? Isang basura, hindi po ba, ano? Pero nilinaw nga po, alam nyo, marami po mga tumutulig sa kay presiding judge, no? Na si Senator Cheese, no, na Escudero, na ba't mo pinapayagan na alam mo naman yan eh, hindi admissible sa korte? Hindi naman yan katanggap-tanggap, pero bakit mo pinapabayaan na ito ay manarrate o masabi sa publiko, ika nga ni Senadora Pia Cayetano, na you cannot unhear what you hear and you cannot unsee what you have seen. Kung baga kung ano yung nakita mo, hindi mo na maaalis sa isip mo yung nakita mo, na nakita mo na, di ba? At kung ano yung mga narinig mo, hindi mo na maalis din dahil napakinggan mo na eh. Di po ba? Doon papasok po ang diskresyon ng isang tao, di ba? Dahil hindi lahat ng iyong nakikita, what you have seen, or what you have heard, o lahat ng iyong narinig, ay totoo. Kaya po ang diskresyon ay nasa sa iyo pag iyong itong narinig o nakita. No? Sa papaano po bang paraan ng pagtitimbang ng inyong diskresyon? Aba, eh dapat makikita po yung kredibilidad no nagsasabi. Number one, di ba? Yung pong kredibilidad no nagsasabi, di po ba, na inyong napakinggan. At ikalawa, ay yung pinagbabatayan nung sinasabi. Di po ba? Yung pinagbatayan nung sinasabi. Kung yan ba'y kapanipaniwala o hindi. Yun po ang diskresyon. Pero sa punto po na ito, kung mo po dokumento po sa korte ang pinag-uusapan, ito po isang sworn affidavit, no? O sinumpaang salaysay, eh automatic nga po. Kaya nga po sabi ni Senadora Pia Cayetano, eh maraming nanonood ng mga law student. Pwede ba ipresenta yung mga ganyang basura o scrap of paper sa korte, mapapagalitan kayo ng hukom niya, no, ng judge, di po ba? Ngayon, kagaya, no, napagalitan tuloy si lead counsel Luistro, di ba, kahapon, ano? Do your job, sabi nga po ni Senadora Pia Cayetano, no? Pero, ang naging dahilan lang naman na halos limang ulit na pong pinaliliwanag ni Senator Cheese Escudero, nasabi ko nga, bagamat yung iba hindi ho nakita ang punto, ano po, parang napaganda pa nga kung tutuusin, no? Dahil kitang-kita na walang maipresentang matinutinong ebidensya, kaya kahit na yung salaysay ng iba ay pinasok pa rin nila bilang ebidensya. Di ba? Wala ka maibigay na ebidensya, eto pa. Di ba? Eto na, napili nyo. Yung bang alam nyo hindi ka tanggap-tanggap sa korte. At saan ka ba naman nakakita na bukod yan eh, hindi nga notaryado, hindi nga niya pirmado ng taong tinutukoy niya, si Arturo Las Cañas, eh, alas tatlong beses ba na nagpapalit-palit na ng kanyang sinumpaan sa laysayan. Eh, ayon po sa, siyempre, sabi nga ni Senator Lacson, ayon sa Korte Suprema, may jurisprudence na po na kung yung pong witness o isa pong saksi ay nauna na pong nagbigay ng paunan niyan sa laysay, kalaunan siya po'y magbago, no? At nag-recant, di ba, ng kanyang salaysay, kahit ilang ulit pa niya gawin yan, ang magiging pamantayan pa rin po ng hukuman ay yung nauna niyang salaysay, di ba, no? So, kamusta naman po yung mga nag-recant na mga testigo sa kaso ni Leyla de Lima, di ba? Ganun din yun eh, di ba, nag-recant? Kaya nga sabi ko nga, eh, pambira, dapat ang prosecution ng gobyernong ito sa panahon ng kay Leyla de Lima, segue tayo ko ante, dapat hinabol ng prosecution yon, dahil kung ito inelevate nila hanggang Korte Suprema, malaki-laki po ang tsansa na sila po'y manaig. Ano po? Bakit? Hindi naman po kasi papayag ang hukuman na kung sino man ang mga tetestigo pagkatapos wala kang mabigat na dahilan kung bakit ka bumaligtad. Di po ba? Lalo na sa tinagal-tagal na ng panahon, ngayon ka pa bumaligtad. Di ba? Kaya marami pong dahilan at lalo ang pagbabatay na yung nauna mo pang mga testimonya. Di ba? So, balik tayo dito. Balik tayo sa impeachment. Kaya kanina, no? Natanong ngayon yan si Director Matibag. Dahil kahapon nga, di ba? Kaya nga nagkaroon ng continuance ngayon araw na ito dahil hindi pa napag-aralan po ng panig ng depensa kung ano yung mga nilalaman netong sinumpaang salaysay ni Arturo Las Cañas. Di po ba? At ngayon nung ito'y kanila pong nakita na, edi doon na nga po, no? Na doon na po nila tinanong ito kay Attorney Melvin Matibag at hindi ho niya diretso munang mga sinagot, no? Kung kapaniwala ba ang isang taong papalit-palit ng kanyang mga sinasabi, di ba? At ang taong papalit-palit ng kanyang sinasabi ay may tatawag po ba sinungaling, di ba? Hindi niya masagot ngayon. Bakit? Eh, paiba-iba ang sagot niya nung una, di ba? Bakit? Eh, kasi nga naman, ang kanyang nga, ang kanyang pinagbatayan, isa sa mga pinagbatayan niya sa character assessment, no? At behavior ng ating pangalawang pangulo ay testimonya na ito ni Arturo Las Cañas na sa totoo lamang kahit sa ICC ay hindi pa po nasisimula ng pagdinig para talakayin ang kanyang sinumpaang salaysay. At dito sa ating bansa, ano po, bagamat sa Senado ay napatunayan na nga po na siya'y nagsinungaling, at hindi nga nagkaroon ng pagkakataon na magsampa ng kaso, ano, laban kay Pangulong Duterte at gawing testigo itong si Las Cañas at si Matobato. Bakit kanyo? Dahil doon pa lang po sa pagdinig sa Senado ay nakita na po ang butas-butas na testimonya nila. Paano titindig yan? Ano po? Parang yung mga pasabog din lang yan ng mga dilawan at pinklawan tulad po ng mga, sino ba ito? Si Jonel Advincula, naalala niyo yun? Ha? Yung pong ang totoong Narcolis, yung alias Bicoy, ganyan-ganyan. Diba? Kanunood nila ng teleserye, ayan. Diba, no? Parang pare-pareho tuloy na, kasi pag tayo po'y nanonood ng teleserye, talagang kaya ayaw nila akong kasama na nanonood eh, dahil para bagang ako na yung scriptwriter dahil napipredict ko na anong susunod na mangyayari. Nasasabi ko na, tingnan nyo, mangyayari dyan, ganito, ganon. Tapos ang kwento. Paano mo nalaman yun? Ganyan naman po ang mga lumalaman.

0: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagaanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online and YouTube.

0: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to RJ Patrol, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Kami po ang inyong mga kuya
3: at ate sa programang Mate.
4: Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
3: At ako naman po si Ate Elby, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
5: Ako naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
4: Iniimbitahan po namin kayo
3: na makinig at manood ang aming programang Mate
5: dito lang sa
2: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Mate Saturdays 8 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: Hi, I'm Sunny Ilustre, and I'm inviting you to join Salimasa that tackles anything of human interest on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
1: Watch and listen to Salimasa every Saturday from 4 p.m. to 5 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Hi, Raul Virtudazo po ng UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Samahan niyo po ako at ibibigay ko sa inyo ang mga balitang dapat alam niyo. At tatalakayin din natin ang mga issue na may kinalaman at may kabuluhan sa ating buhay. Dito lang sa DCRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Monday to Friday, 4 p.m. to 6 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Kami ang inyong abogado ng masa.
3: Ako po si Atty. Nikki DeVega.

0: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas
1: ng Ang
0: Buhay at Batas.
1: Libreng payo ng abogado,
0: solusyon sa problema mo.
1: Dito lang sa
0: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Ang Buhay at Batas every Tuesday 9 AM to 10 AM, airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes, simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: At nagbabalik ang inyong kakampi. Pansamantala po, medyo nagkaroon lang po ng problema. Opo, nag-blackout. Ganyan po talaga pag live, ano po. Pero pag tsagaan nyo na po itong aking internet, medyo mabagal po ata siya. Pero naririnig nyo naman kaya ako, ano, kahit konti. No? Loud and clear ba tayo dyan? Ha? Sige nga, message nga kayo kung loud and clear. So sa pagpapatuloy ng ating talakayan, ano po, so ating po nabanggit kanina, aba eh siyempre, kumbaga yung pong testimonya, no, nitong si Arturo Las Cañas, eh bagamat pinayagan ni Senador Chis Escudero bilang presiding judge, ano po, na marami ang tumutulig sana. Ba't kasi pinayagan pa eh? Alam namang hindi nga yung katanggap-tanggap. Alam po, para sa akin po eh, parang okay lang eh, no? Dahil dito po napatunayan na mukhang wala po talagang maibigay na ibang ebidensya. Kaya kahit na po yung hindi tatanggapin sa ordinaryong korte, basta mema lang o may masabi lang laban sa ating pangalawang pangulo ay siyang kanilang inuugnay. Ang mabigat po dito, ito po eh, NBI director po ang nakasalang dito, nakaupo sa witness stand. Ano po? So, saan ka ba naman nakakita? Well, ang mas mataas po sa NBI director ay ang Department of Justice na eh. Diba? Ang Secretary of Justice, no? Pero doon mismo sa NBI, yan na pong director, ang pinakamataas na official dyan, ano, sa NBI, o National Bureau of Investigation. Ang hindi tayo lang makapaniwala ay papaano nga na pagbabatayan mo o ikukonsider mong gamitin ang isang dokumento na ikaw mismo sa sarili mo malamang ay alam mo na nagpaiba-iba na po ng kwan, ng version. Dahil as far as we know, sabi nga ni Sector Lacson, tatlo na ang sinumpa ang salaysay ni Arturo Las Cañas, no? Ang ginawa ba ni Director Matibag ay pinagtabi-tabi ba niya yung tatlong dokumento at kanyang pinag-mini-mini-mini-mo? Pinagpilian ba niya yan? Yan po ang tanong eh. Pinagpilian ba niya yan? O di ba? Kasi kumbaga, seryoso po yung akusasyon niya sa ating pangalawang pangulo at determinado siya na sigurado siya na yan ay grave threat, ano? At inciting to sedition. Kaya nga sinampahan nila ng kaso ang ating pangalawang pangulo, ang NBI, ayan po, at yan ay nakabinbin nga ngayon sa Department of Justice. Di po ba? So ang tanong lang, kung ito ang mga pinagbatayan mo, batay sa investigasyon, ha? Ito ang isa sa mga pinagbatayan mo, paano ngayon mo maaasahan na ang lalabas sa iyong investigasyon ay makatotohanan o makatarungan kung yung iyong pinagkunan ng impormasyon ay kaduda-duda? Diba? Kaduda-duda, diba? Kaya nga kahapon, diba? Sinasabi na nga po ni Senadora Pia Cayetano eh, yung patungkol sa the fruit from the poisonous tree, or the fruit of the poisonous tree. Yun yung patungkol dun sa mga bank records, diba? Kasi nga sinasabi eh, bawal, na pinagbabawal ng batas, ano po, bagamat naging desisyon naman po doon ng presiding judge na si Senador Escudero ay patungkol sa jurisprudence na napagdesisyon na rin nila noong mga naunang impeachment hearing, no? Impeachment case tulad po nung kay dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona, dating Pangulong Erap Estrada, di ba? May mga bank deposits din na ugnayan yun eh, di po ba? So may mga paraan para ito ay maiproduce, pero ang hindi nila nakita dito ay kaya di ba nagbubunyi na nga po ang mga Dilawan at Pinklawan dahil major blow daw yan sa panig ng depensa. Akala nyo naman may tinatago ang pangalawang pangulo. Baka magulat pa kayo pare-pareho at wala kayong makita. Diba? Di ang laking kapahiyaan nun pag nagkataon, ano? At dito pa makikita ang preba na hindi natin mapagtugma yung sinasabi po ni Congressman Shell Jokno, ha? Nung panahon na ina-argue niya sa isang oral arguments itong pagkukuha ng mga bank records o BIR records, pati sa AMLA, no? Na hindi daw ito fishing expedition. Pero ang sabi nga niya, papaano naman natin malalaman kung meron niyang ill-gotten wealth o tagong yaman ang ating pangalawang pangulo kung hindi daw titingnan niya mga yan. E di parang inamin na nga nila na wala silang ebidensya. Wala. E di ano pa tawag doon? The fishing expedition nga. Di po ba? Kasi kumbaga, kung yung mga naghain ng impeachment laban sa ating pangalawang pangulo at kung ito po impeachable offense, ano po, aba, eh, dapat nando na po yung pong mga ebidensya na yan, yung mga records, ano po, na nakaakibat na doon. Kasi kung mag-aakusa ka lamang na kesyo ikaw eh, meron siyang ganitong yaman, may ganito siyang yaman, pero hindi mo maipepreba yan at sa pamamagitan ng pagbubukas, no? Na mga bank records, eh, doon mo palang malalaman, eh ano ba namang klase yan? Sa totoo lang, di po ba? The fruit of the poisonous tree, ang ibig sabihin ni Senator Pia Cayetano, eh kung mali yung pagkukunan natin ng impormasyon, lalo na't pinagbabawal yan, ano po, tapos doon mo pagbabatayan, pwedeng ma-technical, ano po, pwede ho ma-technical, kalaunan, at sabihin na hindi nabigyan ng due process yung taong ini-impeach. Di po ba? O ito, sa isang punto, ganito pa rin yun, yung paggamit po ng isang testimonya na scrap of paper o isang testimonyang basura dahil ni hindi ho pinirmahan, opo, nilagdaan o walang notaryo nung may-ari na si Arturo Las Cañas at ni hindi man lang isinama, katakataka, no? Hindi isinama bilang witness si Arturo Las Cañas. Di po ba? So sa punto pa lang doon, ano, kahit nasabihin na natin tatago si Arturo Las Cañas, di man natin alam, ano? Ba't din tanong kay Trillanes? Baka alam niya kung nasaan. Si Trillanes malamang alam niya kung nasaan si Las Cañas, si Matubato, di ba? Malamang alam niya, di ba? E ba kahit via Zoom, pwede naman yung maten, ano? Kung gugustuhin nila, di ba? So, pero ba't hindi man lang nila nailagay sa listahan ng kanilang testigo? Pero ginamit yung kanyang testimonya na walang pirma at hindi notaryado. Di ba? Ano po? Kaya dun nga tayo magtataka, ano po, na papaano ba naman na yung pinakamataas na opisyal ng National Bureau of Investigation eh babatay, no, sa ganitong kaselan na imbisigasyon para mapagtibay niya yung kanyang akusasyon sa ating pangalawang pangulo, eh ang mga sources o ang kanyang mga kukunin ay polluted sources o di kaya eh fruit of the poisonous tree. Di ba? Kaya nga makikita niyo may mga pagkakataon nga nagnaratibo na doon si Director Matibag na magkaiba naman daw kasi pagpreba mo ang krimen sa isang impeachable offense. Kasi sa impeachable daw, hindi na daw kailangan na ipreba na may krimen. Aba, teka. So, di ba? Ano ibig sabihin nun? Ano po? Eh, di lalo mong dapat ipreba na may krimen na naganap. Para po kung gusto nyo isama dito sa impeachment o maging dahilan ng pagtatanggal dito sa isang impeachable official, eh may katarungan at may dahilan ng kanyang pagtatanggal, di po ba? Hindi nga kaya nga sabi ng Korte Suprema, eh hindi pa pwede na como ayaw nyo sa isang tao, ay pupolitikahin ninyo at dadaanin ninyo na sa botohan basta lang ma-impeach siya kahit na walang impeachable offense, kahit wala sa katwiran, eh na-violate nyo naman yung taong in-impeach ninyo. At isa pa, ito ay hindi po appointed officer ito. Hindi po siya COMELEC official, hindi po siya ombudsman, ano po, kasi ito mga appointed yun eh, di ba? Maging Chief Justice ng Korte Suprema, appointed din yan, di ba? Ito ay halal na official. Siya po ay hinalal ng 32 milyon nating mga kababayan. Kasama tayo lahat dun. Kumbaga, nakuha niyo po yung punto. I-disenfranchise niyo po yung boto. Hindi po ito basta lamang po. Ang nag-appoint po sa kanya bilang Vice President ay 32 million something na ating mga kababayan Pilipino. No? Nationwide, worldwide po yan na ating mga kababayan. Ano po? Kaya hindi ho niyo pwedeng basta lang siya tanggalin nang walang sapat na batayan. Paano niyo ipaliliwanag sa amin yan na 32 million may gift? Sige nga, lalo na, hindi papayag, ano, hindi kami papayag na paano nyo tatanggalin kung ayaw nyo lang sa kanya. Diba? Kaya nga may batayan tayo sa batas na bagamat sui generis po ang isang impeachment hearing o impeachment court, ano po, eh, both political and ano po siya, no? Ginagamitan ng legal at political na mga terminology. Pero kaya nga sinasabi natin, maganda nga ito naririnig natin, yung live na pagdinig, ano po, eh, taong bayan din mismo nakakahusga na, nakikita kung ano ba yung inakusa. Sa press release po ng mga kongresista, ay tiyak na tiyak ang pagdiin nila sa ating pangalawang pangulo at airtight daw ang kanilang mga kaso, matitibay daw ang mga ebidensya, pero tibag eh, di ba? Natibag po eh, di ba? Natibag po eh, natibag po ng depensa, ang kanilang mga depensa, no? Tatlo na lang nga mula dito sa Article 4 na grave threat at inciting to sedition, puro mga NBI pa naman ito na personnel, ano? Parehong mataas na ranggo po yung nauna, yung pong si Jeremy Lontok, at itong si, sino po ba yung isa? Si, mamaya baka maalala ko sa may ganun. Opo, yung isa naman na expert witness na nag-training lang for 2 weeks. Di po ba? Oh, so, tapos itong huli, yung boss na nila mismo, si Director Matibag. Eh kanina, natatanong po ito si Director Matibag kung nagkakaroon ba ng pagkakataon na nakipag-coordinate siya kasi siya nagtayo ng task force, di ba? Para nga makapagsampa sila ng kaso laban sa ating pangalawang pangulo. So, dito ba sa task force na itinayo na to, kasama po ba yung Jeremy Lontok ng Cybercrime Division, di ba? Pati yung naon ng tumistigo na expert witness, no? Na si John Mark, ano ba ito? Namaya, maalala ko yan. Tingnan yan. Sabi ganun. Opo, di ba? So, lumalabas na parabagang hindi ako kasama sa task force. So, saan ka ba naman nakakita na yung dalawang naunang testigo hindi kasama doon sa task force na binuo ni Director Matibag nung siya po ay nagsampa na ng kaso laban sa ating pangalawang pangulo na nandoon ang apat na kabimbin sa Department of Justice, di ba? At isa sa pamantayan na kanyang kinonsidera ay isa doon na yung testimonya ni Arturo Lascanya. So, kung titingnan nyo, paano niya nabuo yung kanyang investigasyon kung tutuusin? At yung kaninang paulit-ulit na sinasabi na may determinasyon na, na consummated na daw yung crime o yung krimen, consummated na mula nung inamin mismo daw ng pangalawang pangulo na gusto niyang putulin ang ulo ng pangulo, gusto niyang hilahin yung ulo, gusto niyang putulin, pugutan ng ulo, gusto niyang sinabing nagbilin at may kinontrata. Tama yung mga salita nila, ha? Kinontrata o kinontrata na hard killer, killer na ang tawag. Samantala, dun sa video, wala naman pong sinabing kontrata ang ating pangalawang pangulo. Wala rin siyang sinabing inarkilan niya, di ba? Na killer, no? Ang sinabi niya, may nakausap na ako o may kinausap na ako. Di ba? Kaya nga ang tanong kanina ni Senator Chis Escudero na presiding judge, ano po, eh, may batayan po ba sa inyong investigasyon dahil pag sinabi niyo pong meron ng kinontrata na nagagawa o killer, pinagbabatayan niyo ba yung kakayanan, di ba? Yung kakayanan kung sakasakali. Natural, sabi niya, kakayanan at kapasidad ng gagawa. Kaya ang binigyan ng empasya po ni presiding judge Francis Chis Escudero na paano kung ordinaryong tao lang nakausap niya, no? Ordinaryong manggagawa o nagtatrabaho halimbawa kanya sa call center, no? Na nakausap niya at yun ang kanyang sinabihan, di ba? So parang ang gusto niyang makita ang premise dito, iba kung ang kinausap niya halimbawa dating pulis, dating sundalo, di ba? Ay, iba nga naman dahil yung mga kanausap na yun, may talagang may kakayanan na gawin yan, di ba? May kapasidad na gawin yan. Pero paano kung ordinaryong tao lang? Nasabi lang niya sa katrabaho niya, nasabi lang niya kung kanino, no? At yun ang parang lumalabas na binilinan niya, di ba? Ano po? So not necessarily, di po ba, na mangyayari, halimbawa ikaw ay nagbilin sa iyong kaibigan, ano po, na pagka ako pinatay, patayin mo to si ganyan, si ganito, si ganon, ano po. Eh kung wala namang kakayanan yung taong pinagbilinan mo, malamang ang gawin niya ay isuplong niya sa pulis o suplong niya sa otoridad, no? Na pinatay yung kaibigan ko, ang totoo nun, nagbilin siya sa akin eh. Anong binilin sa iyo? Na kung sakaling patayin daw siya, ang mga pumatay sa kanya ay sila ganito. Si Pedro, si Juan, di ba? At saka si Maria. Di ba? Ganun eh, di ba? So parang lumalabas, not necessarily, totoo pa rin niya dahil wala naman siya kakayanan eh. Di ba? So ano ang premise ng tanong na yan ni Senador Chis Escudero? Well, ang premise po noon, mahalaga, doon sa investigasyon na ginagawa ng NBI, na nakalilito rin, dahil nung una sabi niya, meron na kaming persons of interest. Di ba? Pero nang tinatanong kung sino-sino itong mga persons of interest na to, wala siyang maibigay ng mga impormasyon. Kasi mahalaga po yun eh, di ba? Kasi kung ito po mga person of interest na to ay direktang may kakayanan para gawin yan at kapanipaniwalang gagawin yun, adi lalong magpapatibay ng inyong hinala. Di po ba? Na ito nga ang pinagbilinan. Eh ang problema, hindi nga nila alam kung sino pinagbilinan eh. Kaya nga yung kahalagahan po, no? Habang dinedetermina pa po nila kung may nakausap ang ating pangalawang pangulo, pero sa salita na ng direktor ay may kinontrata na mamamatay tao, ganun na, kadeterminado ang kanyang mga sinabi, pero wala siyang preba. Wala siyang, nagsasabi siyang may persons of interest siya, pero wala pa rin siyang maipresenta, no? Sa mga senador na nagtatanong, no? Kahit clue, wala. Kahit initial, wala, di ba? Pero kataka-taka na nagsampa na siya ng kaso sa DOJ. Kaya pati mga senador nalilito. Diba? Sila Joel Villanueva, kahit po si Ping Lacson. Paano ka nakapagsampa ng kaso sa Department of Justice na ikaw mismo nagsasabing ongoing ang investigation mo? Diba? Sa kanya rin galing, diba? Opo, at marami pa sa mga pagkakataon kahapon man o kahit kanina, ay nailabas sa kanya ni Attorney Mark Binluan yung kawalan niya ng personal information. Diba? O personal knowledge. Kaya nga kahapon, natanong sa kanya eh, ano po ba ang pamantayan ng pagkukunbik sa isang kukuman? Hindi po ba ay guilty beyond reasonable doubt? Diba? Yan ang pinakamataas na pamantayan. Kasi kahit maliit lamang na pagdududa na hindi niya nagawa yan, kahit maliit lang na probably hindi niya nagawa yan, ay maa-acquit po talaga yung tao. Kaya nga kailangan beyond reasonable doubt, di ba? Dinagdagan pa nga po ni Kwan, no? Kaya nga tinanong ni Attorney Mark Binluan na pag kayo po ay naghahanda ng kaso o nagsasampa ng kaso, hindi po ba hindi kayo nagsasampa ng kaso nang wala kayong matibay na ebidensya na maaari niyong depensahan yung isasampa niyong kaso, di ba? Kaya nga sabi niya, mas mahigpit pa nga ngayon ang pagsasampa ng kaso. Hindi na po probable cause lamang. Hindi yung reasonable certainty of conviction. Di po ba? So bagamat yan po ang mga sinasabi na may reasonable certainty of conviction, parang lumalabas po dyan ay Juan, mas mahirap po talaga na magsampa ng kaso nang wala ka ebidensya. In short, di po ba? So kaya nga ang tanong sa kanya ni Attorney Mark Binluan, so kung ang tao na walang personal knowledge at titestigo, naniniwala po ba kayo na ang tawag dyan ay hearsay? Di ba? So pinag-usapan pa nila, ano ba hearsay sa Tagalog? Ha? Chismis, di ba? O sabi-sabi. Diba? Chismis o sabi-sabi. So, hindi ho yan pwede kasi sa hukuman. At di ka rin pwedeng tumayo bilang testigo kung wala kang personal knowledge. Kaya nga, yung mga nagsasabing, bakit kasi kahapon paulit-ulit itong si Attorney Binluan sa pagtatanong na ikaw ay wala pa naman sa NBI bilang director nung nangyari itong November 23, 2024 na video na ito? Opo, wala po. Nung nag-imbestiga ang NBI, wala ka pa din doon. Opo, wala po doon. Diba? Kaya tinatanong po yun, ang tanong po ay ang kapasidad niya. Diba? Ngayon, since wala ka pa doon, ano po, ano ngayon ang pinagbatayan mo sa investigasyon mo? So, ibig sabihin ngayon, dumating ka na, nandiyan ka na, tama? Ang gusto malaman ng depensa ay kung paano mo ito masusing investigahan. Ilang ulit mong pinanood yung video, tiningnan mo ba yung konteksto ng video, kung paano niya sinabi ito at ba't niya ito sinabi. Yun po ang ibig sabihin ng background, no? Na checking. Na hindi naman ibig sabihin na hindi ikaw nag-imbisiga nito, ay hindi pa pwede kang tumayo bilang testigo. Hindi ho. Ang ibig lamang pong sabihin ay ganito. Kung ito dinatnan mo na sa panahon mo, edi natural magba-backtrack ka, no? Para kasi nakapagsampa siya ng kaso, samantalang ang dating NBI Director Jaime Santiago na dating hukom, eh, isang taon mahigit, hindi ho niya na ipasampa ng kaso sa Department of Justice. Dahil wala pa hong determinasyon kung ito po ba ipapasok sa grave threat o meron bang inciting to sedition na nangyari. Diba? Kung yung dating NBI Director, dati po kasing hukom yun, alam niya, no? Na ano ba ang kasong pwedeng isampa at anong kasong hindi sasampa dahil hindi ho tatayo sa korte dahil wala naman ho talagang nalabag na batas. Di po ba? O kaya tumagal eh. No? Ngayon, pagdating sa kanya ngayon, yun ang tinetest ang kanyang kredibilidad. Kung wala ka pa niya noong mga panahon na yan, so nung ngayon dumating ka na, ano ngayon ang ginamit mo o ginawa mo mga pamaraanan para mag-imbestiga ka? At para ka magdetermina na oo nga, may great threat nga. Kaya nga pinipilit siyang sabihin, mayroon pa siyang sinasabi na daladala niya yung mga dokumento, confidential daw po ito, hindi daw po pwedeng sabihin. Diba, ano po? At nung tinatanong nga, kahit na, kasi kung alimbawa, meron ka ng persons of interest, ba't di mo mabanggit ang pangalan, eh confidential daw po ito, hindi pa daw po pwede. Dahil makaabutin pa daw ng 6 months o baka higit pa dahil sa kanilang pag-iimbestiga, di ba? O etong tanong, ba't di mo yan sabihin sa mga prosecutor na kongresista na hinahanap po si Mary Grace Piatos, si Yoyoy Villamin, ha, at ng iba pa na mga nasa confidential funds ng ating pangalawang pangulo. Sila yung nag-operate, eh, di ba? Kaya ang punto lang dito, ganyan, ano? Kung si Melvin Matibag o si Director Matibag ay nasasabi niya in the course of his investigation sa totoong buhay lamang, pwede niya pong i-anunsyo yun dahil iba naman po ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan po ay ang investigasyon na manggagaling po sa kanya, di po ba? Depende sa kanya, di ba? Yun po yung sinasabi nating investigasyon na magmumula sa kanya, di po ba? O eh, ang tanong, kung mayroong investigasyon na magmumula sa kanya, aba, eh, papasok po dun sa punto yun na pwede mo nang sabihin kung sino itong mga persons of interest mo. At sa ka nakakita, hindi mo maibulgar yung persons of interest, hindi ka pa sigurado, napakarami daw nun, ano, kung sino-sinong kakausapin pa nila. And yet, nakapag-determine ka na mayroong grave threat at mayroong talagang inciting to sedition. Diba? Kaya lahat po ng kanya mga nabanggit, lalo na sa mga media, interview niya, mukhang tinibag po, no, ni Attorney Mark Binluan ng depensa. Diba? Kahapon nga parang nahihirapan huminga na eh, no? Si Attorney Matibag, napansin niyo yun? Parang hinahabol niya yung kanyang breath, ano, yung kanyang paghinga. Samantala, bago pa tayo magpatuloy sa ating ikalawang oras ng ating talakayan, inabot na po tayo ng isang oras eh. So, siyempre, padaanin muna natin itong ilang mga mahalagang paalala mula po dyan sa aming istasyon sa Makati. Pero magbabalik po ang inyong kakampi. Huwag po kayong aalis.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: And now, here's your RJAM Life Coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers.
4: Hello, everyone. Baby boomers say, never give up on your dreams. The waiting can seem painful, but the regret of not going for it will eventually be more painful. For DZRJ, Raja Bandido, right here. For your contributions, email Pete with a P-I-T, PeteMorato48@yahoo.com. Have a booming day, and God bless.
3: Just heard your RJAM Life Coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers. It's more fun in the Philippines.

At nagbabalik ang inyong kakampi. Siyempre, dito lang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 810 AM. Maraming salamat naman at nariyan pa po kayo at sadyang hindi niyo po ako iniwanan. At siyempre, bago pa po magpatuloy ang ating ikalawang oras ng ating talakayan, ay hayaan niyo muna akong mag-imbita sa inyo na magpadala po kayo ng inyong mga mensahe, ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion. Kahit po pa shoutout o pabati ay pwedeng-pwede po yan. At mamaya lamang po, bago pa po magtapos ang ating programa, ay maaari ko pong mabasa ang ilan sa inyong mga mensahe sa ere. At kung di ko mang po mabasa sa ere, ang inyong mga mensahe ay garantisado at may kasiguraduhan po yan. Dahil forthwith lamang matapos po ang ating programa, ay yan po kaagad ang aking ginagawa. Ang basahin isa-isa ang inyong mga komento at opinion at aking nasasabi sa aking sarili na hindi maiwasang mapabilib sa inyong critical thinking at nasasabi ko na talagang ito ang mga tipo ng mga taong hindi kumakain na suka. Suka man nila o suka ng iba. Hindi ba? Ano ba? At lalong hinding-hindi magpapabudol muli. Di po ba? Ano? At syempre, ako'y nabubusog na rin katatao mag-isa. No? Gaya, dahil po sa inyong mga komento. Dahil sa mga sarcasm. No? Sa mga sarcasm na mga banat nyo. Grabe talaga. Pero maraming salamat talaga ha, sa gabi-gabi ninyong pagtitiwala at pagsusuporta sa inyong kakampi. Ano po? Pasensyaan nyo na lang. Medyo mahina ang aking internet. Ano? At nagkaroon kami ng power failure. Ano? Pero di bale, itatawid natin to isang oras ulit. Kahit pa paano, hawak lang, kapit lang, ika nga, ano? Kapit lang, walang bibitiw, ayan, ano po. At kagabi, no? Dahil nga po hindi na rin nating, hindi ko po nabasa yung ilang inyong mga mensahe, dahil ang iksinang oras natin, isang oras na lang, no? Nagkakwentuhan kami ni Kuya Jojo patungkol dun sa nangyaring impeachment hearing kahapon, ano. So, ang ginawa ko ay ni-screenshot ko siya, di ba? Kaya, babasahin ko muna ngayon bago tayo magpatuloy, ha? Yung mga kagabi na mga mensahe. Sabi ko, babasahin ko kasi, ano to, kumbaga, hindi ko lang nabasa kagabi. Kaya, magandang gabi, ha, Ate Roxanne Costa. I'm sure, nandiyan ka ulit yung gabi. Ayin ko po ulit yan, ano. Si Ate Roxanne Costa, gandang gabi po. At saka meron po si Joselito Rojas. Mukhang bago itong si Joselito Rojas. Sana'y mawili ka dito sa aming programa, ha? Sabi niya, Bernard, baka na top coverage. Hindi ko maintindihan kung ano yung nakatap. Baka nakatap coverage. Ano kaya yan? Samantala, sabi ni Ate Kimura Dolores, magandang gabi po at salamat, Sir Bernard Tan. Salamat din po. Sabi naman ni Kuya Sunny Ray, kagabi to, ha? Sabi niya, kakampi, paano natin paniniwalaan ng mga istorya nila? Puro kasi sinungaling ang lahat, ang script nila. Sa bagay, ang puno nila ay sinungaling. Kaya ang tuta niya ay mga sinungaling din. Kaya sinisira nila ang Duterte. Tama ang sinabi mo, kakampi. Dapat ang Davao ang unang magsasalita na nawawala ang mga kaanak nila, na nawawala dahil sa Davao Squad. Niloloko talaga tayo. Niloloko talaga nila tayo, kakampi. Ay, opo, sinabi nyo, ano? Sabi naman ni Ate Charito Cabrera Diana, kagabi po ito, Ate Charito, ha? Irrelevant ang mga tanong ni Luistro. Iniconnect lang si VP Sara sa ICC. Pati yung kay Mayor Baste, talagang sinisira ni Buistro. Among Duterte, tignan nyo kayo. Salamat po, Ate Charito Cabrera Diana. Sabi naman ni Kuya Arnel Quejada, one-sided si Madugas. Bakit hindi muna iniimbisigahan yung side ng VP Sara Duterte sa dead threat, ha? Bago sana nila ito dinidiin yung kaso na walang tutungan ang mga aligasyon, ano. Well, meron pong ano, no, tama kayo Kuya Arnel Quejada, dahil yan din ang tanong ng mga senador, ano, senator judges, na bakit parang pinagkibit balikat lamang, no, ng NBI yung death threat sa pangalawang pangulo, 'di ba?
At siya ay pinadalampaman din ng subpoena, di ba? Para ho magpunta sa NBI para tanungin patungkol daw doon sa mga death threat niya. Kaya nga ang nandepensa ni Attorney Mark Binluan ano, ay meron bang kwan, meron bang pinadala rin kayong kaparehas na subpoena sa First Lady Lisa Marcos? O di kaya eh, sa Pangulo, no? Kasi si First Lady di naman kasama yan doon sa pag nagkaroon ng death threat ay talagang iimbestigahan kaagad. Yan po eh, ang Pangulo, pangalawang Pangulo, yung limang matataas sa opisyal, di ba? Pangulo, pangalawang Pangulo, Senate President, ng Korte Suprema, di ba? So pag kami na rin gan silang threat, aba, ay talagang motor proprio kanilang iniimbestigahan, di ba? Pero, alimbawa, kung ganun din, ano, kung ang Chief Justice ay nakareceive, alimbawa, ng anonymous na sulat o text na may death threat siya, at ito ay sinabi niya sa otoridad, antimano, otoridad ay kikilos. No? Hindi na kailangan pumunta ka sa opisina, mag-report ka rito na mayroon kang death threat. Kasi hindi naman nila ginawa kanya kay Speaker Martin. Hindi din ginawa kay Pangulong Marcos. Pero sa pangalawang Pangulo, para imbestigahan namin yan, magpunta ka muna rito. Diba? Ano yun? Di ba? Eh, pangalawang Pangulo yun, di ba? Di ba? Tama po ba? Dahil kung meron ka ng determinasyon at aming imbestigahan yan, at continuing threat meron ang Pangulo, to sa official tulad din ng tanong po no ni Senate Presiding Judge Chief Escudero no, hindi lang ko may itong limang matataas official kahit ng mga kaya nga napakarami kanya mga bodyguard, so may dahilan ang yayaman niyan, pwede makidnap, ma-hold up, makidnap, di ba? Araw may threat, hindi sila pwedeng magpakakampante, di ba? So itong limang top official ng ating bansa ay talaga pong may continuing threat sa buhay nila. Kaya nga ang dami nilang mga bodyguards o maraming nagbabantay sa kanila, no? Ang Presidential Security Group o Presidential Security Command, no? O pati na po ang Vice Presidential Security Command, di ba? May ganun, ano? Pero parang inapolis yata po ang Vice Presidential Security Command, eh. Sa utos din po ng ekekutibo, di ba? Tapos doon nga nangyari na lahat ng kanya mga bodyguard ay ni-recall at pinalitan, di po ba? Pinalitan ng hindi na

0: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

Katakoro na. Pasensya na. Sabihin, sobrang hina na talaga ng aking internet, ano? Eh, tayo ay pupunta sa isang patalastas o sa isang commercial, no? Pagtsagaan niyo na po itong aking kwan, pagpasensyahan niyo na po, ha? Hindi natin to ginusto, pero pagpapatuloy ko po yung mga messages kagabi, ano? Sabi ko nga, ito pong sinabi ni Kuya Arnel Quejada ay tama po, no? Yan din ang tanong ng mga naging ng depensa, no? Na bakit pa sa ating pangalawang pangulo at hindi binigyan ng seryosong pansin, ano po? Pero dito sa ating pangulo, hindi pa man din determinado kung talagang may death threat o yung sinasabi ng inciting to sedition at ongoing pa ang investigation, pero nakapagsampa na ng kaso sa DOJ. Saan ka ba? Di po ba? At ginagamit sa impeachment. No? Ginagamit ngayon to bilang impeachment para lang ipreba yung betrayal of public trust. Wala pong na-betray dito na public trust kung tutuusin. Kabagi po siya ng kanyang freedom of expression. Dahil kagaya no, na-i-play po, no? Na-i-play po yung video kung saan nabanggit ng ating pangalawang pangulo. Dahil pinlay po yan ng prosecution kagabi, di ba? Yung sa pagdinig. Yung pong gusto kong pugutan ng ulo, parang ganon, ano? Gusto kong alisin yung ulo niya, parang ganon. Eh, ang pinlay ngayon ng depensa, no? Yung video na yan. At yan nga po, natalakay na natin, ano? Yung pinanggalingan ng salita na yan bilang ekspresyon ng ating pangalawang pangulo dahil sa pag-attend niya kasama ang Pangulong Marcos sa isang graduation rites, no, ng Philippine Military Academy, ay may isang kadete nga po na hinihingi ang relo ng pangulo. Eh yung relo na yun ay simbolo nga po, 'di ba, sa militar na gumagraduate, no, yung naglalakas ng loob na hingin ang relo ng pangulo ay gusto. Oras kasi ang ibig sabihin ng relo, 'di ba? Yung buong buhay mo ay ilalaan mo sa bayan. 'Di ba? Ganun po, no? 'Yun ang kapalit, no? Na sa tuwing makikita ko yung relo ng pangulo na hiningi ko sa kanya, kahit na ako ay kumbaga napapanghinaan ng loob, aba, maaalala ko na hindi ko pwedeng bitawan ang aking sinumpaang na ipagtanggol ang ating bayan. Nakapalit pa na yung buhay ko. Ganon, ano? So, nung hinihingi ng kadete yung relo ng Pangulo, yun nga po ang sinabi niya, no? Na narinig ng Pangulong, ng ating pangalawang Pangulong Inday Sara, na, "Can I have your watch, Mr. President?" Ganon, ano? Eh, hindi yata alam, wala atang nakapagsabi kay Pangulong Marcos na may ganyang tradisyon, di ba? Eh malamang ang suot niyang relo ay hindi yung tipong pwedeng ipamigay. Siguro mahal, ano? Kaya ang tanong niya, binalikan niya ng tanong yung kadete, Why will I give you my watch? No, sabi niya, no. Why will I give you my watch? Kaya yung sinasabi ng pangalawang pangulo, na gusto kong, parang nahiya siya para doon sa kadete, sa inasta ng pangulo, no? Na sa panahon na yan, parang ako ang, parang natunaw ako sa kahihiyan. Parang gusto ko tuloy tanggalin yung ulo niya, parang ganyan, ano? Bahagi ng isang ekspresyon. Hindi po banta. hindi po ba? Kagaya nung sinabi, pahuhukay niya. Nung sinabi niya kay Senator Aimee, pag di niyo ako tinigilan, ano? Kasi nga, siya patuloy na inaatake ng kaalyado ng Pangulo. Di ba? Lahat po walang tigil, lalo na nung umalis siya sa kabinete bilang DepEd Secretary. Kaya nabanggit niya, pag ako, sabi niya kay Senador Aimee, pag ako talagang di niya tinigilan, ay huhukayin ko yung labi ng tatay niyo at tatapong ko yan diyan sa South China Sea. Di ba? Ano po? Yun nga naging dahilan ni Sandro Marcos. Kaya siya nanguna sa pagpirma ng impeachment complaint nung 19th Congress. Di ba? Yun nga ang dahilan niya. Pero sa totoo lamang, no, doon po natin din makikita po na parang yung pong mga bagay na nabitawan na salita ng ating Pangulo, wala pong ni anumang tremendo ng pangalawang Pangulo, no? Dahil yan ay kabahagi po ng kanyang ekspresyon, di ba? Tapos ito nga ang irony of all irony. Itong ironic doon. Kahapon, o kanina po ata yan, kahapon yun, ano?
tinanong kay Attorney Matibag yung patungkol po kay Mel Sabio. Ah, di ba? Naalala niyo si Mel Sabio? Yung pinagbantaan ni nitong si Director Matibag, di po ba? Nag-leak yung conversation niya sa telepono at yan ay kiniklaim niya na private, no? At yun ay bugso daw ng damdamin niya. Yan daw po ay away ng magkaibigan na hindi nagkasundo. Diba? Pero kung ano-ano rin mga salitang nasabi niya, hindi lang puro mura, ha? Talagang may mga direktang threat na papatayin ka. Parang ganun, ano? Diba? So yun ang direktang threat. Di po ba? Kaya mabait pa nga ang panig ng mga depensa, eh, ng mga abogado ng depensa. Dan sabi nila, hindi na po namin i-play-play yung video na yan. Di ba? So ang gusto lang nilang ma-establish dito ay kung ikaw na nagkaroon ng outburst, no, sa galit mo, nakapagsalita ka ng hindi maganda at may pagbabanta pa, binibigyan mo ng katwiran at dahilan na ito ay pagtatalo lamang na magkaibigan na hindi nagkasundo, na iniunawa mo yung sarili sa inasal mo, tama? Pero bakit pagdating sa pangalawang pangulo, hindi mo ma-apply yan? Diba? Hindi siya applicable. Hindi po ba? Kumbaga parang ang punto lang po, buti nga, no? And just, dyan yung makikita talaga medyo sa ano po. Diba? Dahil itong mga pangyayari sa buhay ni Atty. Matibag, yung minsan siya nagkaroon ng pagbabanta sa isang Mel Sabio, hindi naman natin alam na mangyayari ito sa panahon ngayon na inaakusahan mo ang pangalawang pangulo ng grave threat o umabot ka na nga sa pagplaplano. Ang galing, ano po? Ha? Para bagang Marites na Marites ang dating, di ba? Ganun na Marites, di po ba? Ang Marites kasi, nagkasakit pa lang, dito sa kabila, ang usapan, patay na. Di ba? Di ba dito may sakit pa lang, pero ang Marites sa kabilang banda, patay na. Ganun na agad ang impormasyon. Di ba? Saan ka nakakita, you are putting words to the mouth of the person you're accusing, making kinontrata na, hired killer. Saan banda ron sa video na binanggit niya yun? Wala, di ba? O pati yung sa inciting to sedition, asan doon ang paghihikayat niya? At saka yung kinetic force o kinetic action na sinasabi niya, na nandahil sa sinasabi ng pangalawang pangulo, nagkakaroon tuloy ng kaguluhan. Hindi eh, dahil in-establish ng depensa, nagkakaroon ng freedom of expression, freedom of speech ang ating mga kababayan, freedom of assembly, dahil ito ay guaranteed under our constitution. Ang tanong, ano ba ang kanilang mga sinasabi? Ba't sila galit? Ano ba sinasabi nila? Di ba nagagalit sila sa flood control, anomalies, sa korupsyon ng gobyerno, at walang mapanagot sa mga korupsyon na yan, at yung nakikitang pagtatakip sa pag-iimbestiga. Di ba? At kung sino yung mga naakusahan di umanong nakatanggap ng maleta, sila pa yung nag-uusig. Eh sino ba naman di magagalit na tao? Di po ba? O yan ay kabahagi. Hindi ho dahil galing kay pangalawang pangulo yon. Taong bayan po nakakatuklas. Taong bayan po nakakaalam. Kaya yung kanilang ekspresyon, normal lang po yon. Di po ba? Pero aktibo ba nakikita nyo kanya ang ating pangalawang pangulong umaten ng rally? Wala. Siya po ba ay naghihikayat ng direktamente na magsilabas kayo sa kalye, ha? Umaklas kayo, narinigan nyo po ba siya ng ganyan? Wala. Even civil disobedience. Naalala nyo dati si Cory Aquino? Noong panahon ng tatay ni Bongbong Marcos? Di po ba kaya nga napilitan ang tatay ni Bongbong Marcos magdeklara ng snap election? Kasi nga, naghikayat ng civil disobedience. Si Cory Aquino, di ba? Huwag kayo magbayad ng buwis, di ba? Ano pa? Kung ano-anong civil disobedience, ibig sabihin, huwag kayo sumunod. Parang ganun ang dating, di po ba? O ikayos, hindi, niwala kong, yan ang exciting to sedition. Di po ba? Anarchy. Kasi yung gagawin, yung magiging resulta nun, kaya nga, di ba, naalala nyo dati, nung panahon na sinasabi ng ating mga kababayan ko, FW, na para bang hindi yata kami napapansin. Diba? Hindi kami napapansin ang mga boses namin.
Eh sa laki ng mga anomalya dyan sa ating bansa, ano kaya 1 linggo kaming hindi magpadala ng remittance? O di ba? Nagreklamo ngayon ng gobyerno, no? Parang magandang sinasabing hindi dapat ganito, kung ano-ano sinasabi nila na hindi lang nila masabing labag sa batas yan. Anong labag? Walang lalabagin doon. Kasi pera nila yan eh, di ba? Huwag mo muna magpadala, di mo ka magpadala, tama ba mali? Yun is sign of protest, di ba? Parang yung mga jeepney driver natin ngayon, transport strike. Unang araw ngayon, araw na to, di ba? Ilang grupo ng transportation sector, ano? Nagkaroon ng transport strike, di ba? Parang 3-day ata ito, na tama? So, ngayon yung unang araw, ito ang kanilang way, ito ang paraan nila, no? Para ipakita yung kanilang galit o yung kanilang hinaing sa gobyerno. Di ba? Halimbawa, humingi ka ng taas presyo ng pamasahe. O ilang beses nang hinihingi, hindi maibigay. O, ganun, ipapakita mo ngayon yung protesta. Kasama po yan. Hindi kami biyabiyahe ng 3 araw. Ayun. Di ba? Kabahagi ng demokrasya yan. So pati na po yung manggagawa, di ba? Meron silang sinasabing 12 to 1. Halimbawa, tanghali, 12 to 1, ano? Magpipikit kami sa labas ng kumpanya. Hindi naman maistorbo ang trabaho namin dahil break time yun eh. So, imbis na matulog kami ng alas 12 hanggang alauna, mag-siesta kami, eh doon kami sa labas ng gate ng opisina. Diba? At may mga placards kami ron, ano? Bilang senyales ng aming protesta. Diba? O, parang limbawa may CBA o Collective Bargaining Agreement na hindi tinupad yung kumpanya. O yun, yung panilang pagpapakit ng protesta, eh, naaayon yun sa batas. Pero hindi nakaistorbo kasi wala namang work stoppage. Hindi mo sila huminto sa pagtrabaho. Diba? Ginawa nila yung picketing, ginawa nila yung protesta yung panahon ng break, 12 to 1. Tama? O yan po siya. Tapos kung meron mga manggagawa na natanggal sa trabaho, halimbawa, di ba, na makasamahan nila, eh sila, nagdun na sa labas ng gate, nagpiket na, nagtayo na ng tent. Di ba? Kasi illegally dismissed. Tinanggal ng walang dahilan. Iba't iba ng hinaing, no, doon sa kumpanya. Pero, hindi nila hinaharang yung gate na huwag kayong walang papasok dito. Kumbaga, violent means, no? At saka walang epekto na para matigil yung operasyon. Hindi, walang ganyan. So sa gobyerno, ganito rin, no? Pero pag naghikayat ka na ng civil disobedience, abatay ka. Diba? Pero para magsabi ka na meron freedom park o mga freedom park na magkakaroon ng kilos protesta, at inganyuhin kayong pumunta para makinig kayo ron o makisali kayo ron, wala pong inciting to sedition doon. Kasi pagtitipon yun eh, di ba? Rally, di ba? So pagtitipon yun, at saka kung may magsalita man doon na mag-resign ka na o kaya ganito ka na, eh freedom of expression yun. Ang tanong ganito,

at ekspresyon sa isang rally, halimbawa, yun ang iyong kalayaan ng pamamahayag mo, tama? Pero hindi ibig sabihin pag pinagbitiw ka, mawawala ka na sa pwesto dahil ang pagbibitiw nasa sa iyo eh. Di ba? Kaya nga bitiw eh, di ba? Iba ang bitiw sa bitaw, di po ba? Pag bitaw, bitawan mo. Pag pinagbibitiw ka, ikaw ang magbibitiw, hindi naman ako. Di po ba? Pero pag binitawan kita, bibitawan kita, ako yun. Di ba? Nasa akin kung bibitawan kita o hindi. Tama, mali. Nasa akin eh, kung bibitawan kita, magkaiba salita ah. O bitawan na kita, o di bibitawan kita. Wala sa iyo, walang epekto sa iyo. Ibig sabihin, ang epekto sa iyo ay kung bibitawan kita, wala kang magagawa. Tama, mali. Pero pag sinabi kong bumitiw ka na, eh kung ayaw mong bumitiw, wala akong magagawa. Ako naman ang walang magagawa. Di po ba? Sa pagkakataon niya ako wala magagawa, ayaw mong bumitiw, anong gagawin natin? Di ba? Kaya wala akong masama. Yan ay bahagi ng freedom of expression, freedom of speech. Ano po? Bahagi po yon. Ano po? Pero yung direktang sinasabing inciting to sedition, yun nga, maghikayat ka ng civil disobedience. Huwag ka na huwag kayo magbayad ng buwis. Yun yung civil disobedience. Diba? O magkaroon ng work stoppage. Ipaparalyze mo yung gobyerno. Eh, work stop, diba? O, hindi kwan yan. Halimbawa, ang transport sector, pagka po sumobra yung kanilang ekspresyon, ano, ng kanilang protesta, limbawa sa transport, sasabihin nila, yung mga ayos sumali, plaplatan natin ang gulong. Aba, hindi pwede. Kayo yun, kung gusto niyo mang tigil pasada, kayo yun, ano po. Pero para magdamay kayo ng iba, magplaplat kayo ng gulong, pati nga yung mga ordinaryong mga pribadong sasakyan, may magugulungan mga pako, o di, pati sila maplaplat, di po ba? O, isipin mo yung epekto, no? Ano po? Tapos magkakaroon ng hindi na, kumbaga yung epekto nun eh very damaging sa ating ekonomiya, no? So pwedeng economic sabotage na. Hindi na to bahagi ng iyong karapatan. Wala na to sa freedom mo, wala na to sa right mo. Namemerwisyo na kayo eh, 'di ba? Iba 'yon, iba po 'yon, ano? Pero pag nasa freedom park siya, everybody's invited. At walang nag-i-insight na mag-aklas laban sa gobyerno, eh, hindi mo maituturing na inciting to sedition. Di po ba? Wala pong ganoon. Ano po? Pero yung bahagi ng pag-i-express ng galit dahil po sa mga pangyayari, eh, kabahagi po yan ng iyong freedom of speech. Di po ba? So, kaya nga, sabi ko, how ironic, talagang medyo tayo, no? Na nakikita natin sa kapanahunan ngayon, sino mag-aakala darating sa isang punto na magkakaroon ng impeachment hearing at isa si Melvin Matibag na ipatatawag at ang buong akala ng nasa prosecution ay matibag o matibay na yung kanilang mga ebidensya ang ihahain, ano po? Ang hindi nila kayang magarantiya ay ang depensa. Ang mga abogado ng depensa, pag sila na po ang magtatanong sa witness, matetest ang kanyang kredibilidad. Matetest yung kanyang pinagbataya ng imbisigasyon niya. Kung bakit ka nakapag-conclude, ba't ka na umabot doon na nagplaplano ang pangalawang pangulo? Paano ka umabot doon? Eh maliwanag ni ikaw nga sa minsan sa buhay mo. Nangyay na yung dinadahilan mo, away lang ng magkaibigan, di nagkaintindihan. Pero ang lulutong na mga mura na binitawan mo at pagbabanta dun sa taong kausap mo, naku, papatayin kita pagka ganyan, ganito. Di ba? Parang buntis pa ata yung asawa niya yan, ano? Naalala niyo? Kaya yung galit niya, lalo na, no? Pag may nangyari, ilang buwan buntis to. Pag may nangyari dyan, naku, papatayin talaga kita. Ganyan. Isipin mo yung galit na yun. Outburst ang tawag. Di po ba? So, hindi sa pangalawang pangulo, bawal yon. Ha? Hindi pa pwede na yung kanyang ginigipit na Yusek Zulaika Lopez na kinontempt ni Franz Castro. Ha? Tapos ginigipit doon, dahil nandun ang pangalawang pangulo, ayaw niyang iwanan, eh sukdulan, padala ng order para ilipat sa Women's Correctional. Saan nakakita?

anong klaseng ano to? May batas pa ba? Diba? Eh, Vice President yan. Sipin nyo, kaya yung galit lang niya, makikita nyo, eh parang teka lang, ano ba tong pambababoy na ginagawa sa atin? Diba? Kaya yung galit niya, umabot na doon. Kaya nung may nagtanong din, patungkol doon nga, na nako, eh parang kayang-kaya kanila itumba talaga. So mag-iingat po kayo. Diba? At baka mamaya, yung Oplan Romanov, eh maipatupad. No? Parang ganon, ano. Eh, kaya nga niya nabanggit yun, ano? Bilang paalala dun sa maaaring nagtatangka sa kanya, kasama na yung mga makakaliwang grupo, ano po, di ba? O, di, para bagang nagsitigil sila, kung maaaring may pinaplano sila sa ating pangalawang pangulo, baka yung panday lang, kaya medyo naghunos-dili sila dahil nagbitaw siya ng salita na, oh, may nakausap naman ako eh, pumayag siya. No joke. Di ba? Nagbilin na ako, ma'am, huwag kayo mag-alala. O, di ba? Kaya yung pagbibilin, kung may nakausap man siya o hindi, o wala, hindi naman natin alam pare-pareho yun. Kaya paano nakapag-conclude ang NBI para makapagsampa ng kaso at gagamitin ito sa impeachment bilang preba? Eh, sa kanya na rin nanggaling na ongoing pa ang investigation. Di po ba? Parang yung kanilang confidential funds na inaakusa sa pangalawang pangulo, ongoing pa rin po yun ng COA. Di po ba? Aabot pa nga ng Korte Suprema yan, bibilang pa ng taon yan pag nagkataon, baka hindi na nga siya vice president. Baka president na siya. Di ba? Kasi pag hindi nagkasundo ang COA at saka ang departamento o ang opisina, tulad ng Office of the President, Office of the Vice President, pag siya inaudit, pag hindi nagmatch po yun, ano? Aakyat yan hanggang Korte Suprema. Di ba? At ito'y pagdidesisyon ng Korte Suprema, malamang matagal pa. Tan yung nangyari kay Dick Gordon na isiniwalat ni Tatay Digong, di ba? Nung sa termino niya na diniklara ng Korte Suprema na umabot sa Korte Suprema yung issue ng COA, no? Laban kay Senator Dick Gordon noong panahon na yon ay siya nasa SBMA pa. Subic, di po ba? Siya pa namamahala na Subic. Sinabihan na meron siyang disallowance. Diba? Inilaban niya yun. Sumiti din siya ng papel. Binalik lang ng COA. Sinabi, hindi. Disallowance talaga yan. Ganon, ano? Isoli mo yan. Ganyan. O, inilaban niya hanggang Korte Suprema. O. Ano nangyari? Senador na siya. Noong nagdesisyon ng Korte Suprema, senador na siya. Isipin mo ganong katagal? O. Ano ba nangyari doon? Na isoli ba? O hanggang ngayon nakabinbin sa Korte Suprema. Diba? Dahil pwede siya mag-file ng motion for reconsideration na naman. Diba? Pwede bang pakikonsideran niyo yan? Parang ganun, ano? Dati may kaso rin si Tatay Digong sa COA, umabot din ng kwan eh, ng Korte Suprema. Kung maalala ko dati, ewan ko kung naalala niyo yun, ano? Patungkol sa procurement sa Davao City. Diba? Yung procurement yata, kung di ako nagkakamali, mga sasakyan. Pero yung mga sasakyan na kwan, yung binili ni Tatay Digong, mga, sabihin na lang natin, reliable, ano? At mga reliable na sasakyan na yan, low maintenance din, kasi nga high quality yung sasakyan. No? Ngayon, nung kinowa siya, para bagang ang sinasabi, eh may budget na dapat ito ang bibilin mong sasakyan. Ha? Diyan sa local government, no? Eh, parang nag-exceed ka. Di ba? Nag-exceed ka. Eh, palibasa, isang piskal ang ating Tatay Digong, isang abogado, nilaban niya yan hanggang Korte Suprema. Napagtagumpayan niya. Bakit? Ano ang kanyang binigay na katwiran? Eh, bilang tagapamahala, no? Bilang punong lunsod, may budget nga ang city government. Tama? Pero yung pagbili ng sasakyan na yan, hindi ito komo binili lang. At after wala pang one year, sira na. Naalala niyo yung mga Mahindra dati? Di ba? Ng mga pulis, di ba? Nasa na sila? Wala na. Di ba? Nabili sa India yun, eh, no? Wala na. Mura nga. Oh, pero tingnan nyo naman. Di ba? Wala pa isang buwan, nasa talyer na. No? Mura nga, minumura mo rin yung sasakyan. Di po ba? So, ang punto na Tatay Digong, sinabi niya yun, ano po, na hanggang ngayon, hindi na siya mayor, no?
O kumbaga, para bagang ang nangyari, ilang term na yata siya bilang mayor, hindi na sila bumili pa uli ng mga sasakyan. Dahil yung sasakyan na pinagtatalunan natin, hanggang ngayon gumagana pa. O diba di hamak, mas nakatipid pa ang gobyerno. Diba? Nakuha niyo pinpoint. At saka well-maintained yan, ha? Talagang every 5,000 kilometer, PMS yan. Preventive maintenance ang ginagawa dyan. No? Kumbaga, alaga. So, kaya nga hanggang ngayon, nung naging presidente ang Tatay Digong, yung mga sasakyan na ginagamit doon sa Davao, kahit fire truck, ano po, eh, the quality po, mahal, no? Pero hanggang ngayon, gumagana. Eh, ilang taon na yun? Ilang taon na yun? Nakuha niyo po. Nandahil doon, kinatigan siya ng Supreme Court. O, di ba? Wala pa. Kumbaga, kung ang ko kasi by the book eh, di ba? By the book. So, palubahan na lang natin yung sa ating pangalawang pangulo. Eh, confidential fund yan. Bakit mo ginamit pambili ng mesa, silya ng mga batang mag-aaral? O kaya, bakit nagpagawa ka ng tubig, poso, patubig, halimbawa? O kaya, ipailaw sa barangay? O bakit gamot, bumili ka ng mga gamot? Yan ang ginamit mong pera, confidential fund. Eh, ang katwiran ng OVP, ng Office of the Vice President, o kahit ng DepEd, no, nung meron siyang confidential fund yan, eh, pero ito yata yung sa 125 million dati, no? May mga parte kasi doon na ang hiningin kapalit o kabayaran ng kanyang mga informants, yun yan, sila Mary Grace Piatto, sila Yoyoy Villamin, yung mga ganon, ano? May mga pagkakataon na ang hiningi nila ay patubig. Itong barangay namin, wala, tumasalok pa kami ng ilog. Napakalayo. Diba? O kaya, wala kaming paraan. So, nakikipag-coordinate, no? Halimbawa sa DPWH o kung saan man, gawa natin ng patubig. So, yung gagasusin dyan, naturalmente, ang dahilan kaya nga magpapatubig dyan, yun ang hiningi nilang kapalit na kabayaran sa mga impormasyon na binigay nila. Nakuha niyo po. So kaya doon ginastos, no? May pagkakataon, meron kaming daycare center kanya dito pero kulang na sa mesa, upuan ng mga bata, mga libro, wala na, no? O laptop, no? Kung gusto namin magka-internet, no? O yan ang kabayaran na hinihingi doon sa impormasyon na yan na kanilang mga pinoprovide. Diba? Ano ang pagkakaiba noon na pera doon sa kagamitan? Nakuha niyo po? Pero como ang COA, siyempre stricto na parang mga karerista na, alam niyo mga kabayo na may mga taklob dito sa mga mata, na diretso lang ang tingin. Parang ibig sabihin, eh, confidential fund yan, bayad sa information. So parang pera to pera. Pero pag gamit, eh teka, yung gamit na yan, ang procurement yan, iba. Parang ganun ang tingin nila. Di po ba? Kaya may mga pagkakataon, aakit talaga ng Korte Suprema pag di pinayagan ng COA. At malamang doon, siyempre maintindihan, alam niya naman ang mga matatas na, di ba, katasasang maestrado, no? Logic lang at common sense. Di po ba? O eh, kagaya nun, nilaban ni Tatay Digong yung kaso niya. O eh, naintindihan siya. O nga naman, mas malaki pa natipid ng gobyerno sa panahon niya na hindi siya taon-taon bumibili ng sasakyan. Kasi mga sasakyan na 10 taon na, tumatakbo pa. Ang laki na natipid ng gobyerno. E taon-taon, may budget yan para sa sasakyan eh. Sipin nyo, nagagamit pa niya sa iba para sa pagtulong sa taong bayan. Kaya nanalo siya ron. So ito, yung bahagi na ini-impeach sa ating pangalawang pangulo, ganyan din. Usapin na nasa COA at ongoing pa, paano nyo siya ipai-impeach? Kagaya din yung sinabi ni Matibag, di ba? Yung kasong kanyang sinampa, hindi pa nga po nagde-develop into a full-blown case kasi ongoing. Hindi nga niya mapangalanan kung sino yung kanyang mga subject na persons of interest. E paano kung wala yan? Kung wala yan, perjury yan. Kasi di ba nanumpa siya dyan under oath? Balang araw sisingilin niya ng mga senador. Nakuha niyo po? Eh, di ba? Tumistigo ka ron. Under oath, may persons of interest ka.
So the pressure now is on you. Magpe-present ka ngayon na mga person of interest sa ayaw at sa gusto mo. After 2 months, 3 months, maaaring singiling ka o nasa na. Nasa na yung mga persons of interest mo. Nakuha niyo po? At walang dahilan para itago mo sila. Bakit? Eh, mga suspect yun. Diba? Persons of interest nga. Nakuha niyo po? Of an ongoing investigation. Hindi kagaya. Kung yan, persons of interest din, tinatrato mo bilang confidential, eh ano pa yung mga pinaggamitan ng confidential funds na sila Mary Jane Piatos na kinukulit ng mga kongresistang prosecutor na i-produce mo yan, si Mary Jane. Ha? Mary Grace Piatos. At kung sino pa. O panmantalan itong Director Matibag na testigo nila, persons of interest, tinatrato bilang confidential. Diba? Napansin nyo kahit nasa ordinaryong krimen, manood kayo ng mga news, no? Hindi ba pagka may krimen o napatay, minasaker, kanya yung kapitbahay o may napatay, ganyan. Diba, sinasabi, o limbawa, away magkasintahan to. Ang unang suspect, yung boyfriend. Kasi siya daw huling kasama. Diba ganon? So, sa balita pa lang, pag sinabing ang person of interest ay yung boyfriend niya, nakuha niyo po? Aba, eh kahit di niya sabihin ang pangalan, kadalasan sinasabi na po. Pero kahit di sabihin ang pangalan, eh pag nalaman mo sino yung biktima, so sa mga nakakakilala doon sa biktima, alam na kung sino yung boyfriend. Diba? Nakuha niyo po? Hindi ho tinatago yun. Kumbaga, sinasabi po na wala pa kaming, kumbaga, ang ibig sabihin na suspect, no? Hindi pa namin siya tinatratong suspect, no? Dahil wala pa kaming ebidensya na siya, di ba? Pero isa siya sa mga persons of interest. Bakit? Sa maraming dahilan. Una, limbawa, siya yung boyfriend, siya yung huling kasama. Okay. Yung isa, sino? Yung kapitbahay. Malaki daw ang inggit niyan sa kanya. Lagi siya nag-aaway niya. So, hindi lang isa ang persons of interest. Marami po. Di ba? Isa trabaho, meron din. Sino? Yung katrabaho niya, lagi siya binubuli nun. Yung katrabaho. Ayun, okay. Meron pa isa. Doon din sa trabaho niya. Sino? Yung security guard. Mukhang may crush yata sa kanya. O, ba't naman? Eh, kahit alam may boyfriend, liligawan pa siya. Okay? So, yun yung mga sinasabing persons of interest. May identity yan. I-identify mo. Tama? At doon mo ngayon, walang masama kung banggitin kasi nga may relation doon sa taong namatay. Nakuha niyo po. So kung pag ikaw sinabing persons of interest ka, malaking bagay yun dahil di ka na pwedeng umalis. Kung may balak kang pumunta ng probinsya, huwag mo munang gagawin ngayon yan. Bakit? Pag ginawa mo yan, flight is a sign of guilt. So alam mo na pala, persons of interest ka eh. So kaya nga yan eh, sinasabi na kaagad na ikaw ay persons of interest, hindi ka pa suspect, no? Pero maaaring isa ka sa persons of interest. Ibig sabihin nun, kung wala kang kinalaman dyan, anytime imbitahan ka namin, sisipot ka. Oo, eh pero pag nalaman mong person of interest ka, ikaw pa unang nagtago, aba, guilty ka, di ba? Nagtago ka na kaagad, di ba? Una ka nang nawala ka na kaagad sa bahay mo. Kaya nga yung, di ba? Kaya hindi yun siya maituturing na confidential. Tulad po nung mga nasa confidential funds na pinaggamitan na hindi mo ma-divulge yung mga alias nila, yung mga totoong tao sa alias na yan, no? At di ka pwedeng mag-conclude na pag hindi dumating yung taong yan, si Mary Grace Piatos, ibig sabihin walang Mary Grace Piatos, therefore yung perang binayad dun, kanino napunta? Ganon, di ba? Tamang hinala ang tawag, di po ba? Kaya sa totoo lamang, maganda na rin to nangyayari ang ating impeachment hearing, no? Ang masakit klap lang dito, taong bayan na nagbabayad yan, 25 million per day. Di po ba? Sa nakikita natin, it's a waste of money. Sa totoo lamang, no? Kaya at dito, lalo ang taong bayan ay makakakita na ng kaliwanagan. Kaya pala siguro lalo tumataas ang survey ng approval at trust rating ng ating pangalawang pangulo. No? Bakit? Eh dahil noon, panay ang paninira lang sa kanya, pero wala tayong, kumbaga, yung iba nagdududa na, no? Naku, baka naman totoo. Ha? O baka kaya pinahinto yung ng Korte Suprema. Yung ibang kikitid ng utak, baka kaya kinampihan ng Korte Suprema. Hindi kinampihan yun. Pinatigil yung
19 Congress na impeachment dahil unconstitutional. Nakuha niyo po, may dahilan. Hindi po ito hakahaka, hindi kuro-kuro ito, hindi ito kapritsyo ng kung sino lang. May batayan, may dahilan. Kaya lang itong mga nasa Kongreso, inulit na naman nila. Di ba? Para bagang sinabihan na kayo ng Korte Suprema na hindi, may tamang pamamaraan ng pag-i-impeach, pero parang nilabag dahil nagkaroon na nga sila ng mini-trial, di ba? Na ayaw nga tanggapin ni Luis Tron na mini-trial. Pero totoong mini-trial kasi nagpasukin na ng kung ano-ano. Ano pa tawag mo ron? Di po ba? O sino nag-o-object doon? Yung mga abogadong kagaya ni Rufus Rodriguez. Eh pero outnumbered siya. Kahit tama ang kanyang kapatiran. O yung mga iba pang kongresista doon na nagsasabi na tama bang ipasumpina natin? Eh, nakalagay ba yan doon sa complaint? Wala. Eh, bakit tayo naghahanap ng ebidensya? Bakit nung complaint na impeachment na hinain sa Pangulong Marcos, ba't hindi natin ginawa yung kaparehas na paghingi din ng mga dokumento para patibayin yung impeachment? Ba't hindi natin ginawa yun? Pero sa pangalawang Pangulo, ginawa natin. Ba't ganyan? Nagreklamo, di ba? Pero wala nangyari dahil nga they were outvoted, di po ba? Oh, ganun talaga. Kaya nga, ang batas natin, napakagandang tingnan ng ating demokrasya kasi may hangganan ng lahat. Hindi po pwede only power ka. Hindi ka pwede magbebendalo. Nakuha niyo po. Kaya nga, maliwanag, yung ginagawa, pati yung NBI, di ba? Ano po? Hindi po pwede gusto mong gagawin mo. Oo nga, nagagawa niyo lahat yan. Pero, darating ang araw, ito ay aabot sa korte suprema at mapapatunayan pa rin na ito ay labag sa batas at inabuso nyo ang pagpapatupad, maaaring bibilang ng taon, pero lalabas at lalabas yan. Maaaring magawa nyo ngayon, pero darating ang panahon na mapapatunayan na hindi tama ang mga pinagagagawa. Diba? O bago pa tayo maubusan ng oras, ha? Si Ate Cez Pababier, kahapon sabi niya, no? Good evening po, Sir Bernard. Ilan po kaya ang napatay nila, Mr. Las Cañas at Mr. Matabato, kung sila talaga ang hard killer ni FPRRD? Natawa ako dito kagabi kasi naalala ko sa pagdinig sa sinado noon, tinanong si Matabato Di ba? Dahil sinabi niya, si S, Davao Death Squad. Nung tinanong siya, di ba? Kaya nga napailing na si Senator De Lima noon dahil nung tinanong, bigla ang tanong na, bali, ilan na napatay mo? Wala pa po. Sabi niya. Akala ko hard killer ka. Di ba? Kaya talagang pati siya natatawa na rin sa sagot niya. Hindi po ba? Ay nako, sa totoo lang. Ito si... Press din, sabi niya, good evening kakampi, talagang sabuatan itong impeachment nila kay Sara Duterte. Yan po ito mga kagabi, ha, si Kuya Amel Opre, si Kuya Rico Racion, si Kuya George Noval, si Ate Kimura Dolores. Salamat po uli, Sir Bernard Tan, replay uli bukas. Salamat po, yan na nga po. Kaya ngayon, ano, punta na po tayo, kahit mahina ang signal, talagang sinamahan niyo ako. Maraming salamat talaga sa inyo, pero tayo naman ay magbabasa ng mga

0: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
1: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Eto, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Radio Bandido, 810 AM.

0: Kami po ang inyong mga kuya
1: at ate sa programang Mate.
2: Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
1: At ako naman po si Ate Elby, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
3: Ako naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
2: Iniimbitahan po namin kayo
1: na makinig at manood ang aming programang Mate
3: dito lang sa
4: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
5: Watch and listen to Mate Saturdays 8 AM to 10 AM, airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes, simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: Hi, I'm Sunny Ilustre, and I'm inviting...

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapag-ahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Impilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Isang mapayapa at mabiyayang araw po ng Webes ang ating pagbati sa lahat ng ating mga kababayan na kasalukuyang ngayon ay nagsisipag-almusal, mga papasok sa eskwela, mga may appointment at papasok sa trabaho. Yan po ay sa Luzon, Visayas, Mindanao at maging sa ating mga kababayan, OFWs man o hindi, sa lahat ng dako o sulok ng mundo, kasama na po ang ating mga ka-senior citizen. Laki po ang aming mataos na pananalangin na sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at kalusugan. At syempre, pag sinabi pong malusog, kundi one effort a day, pwede rin po one or three eggs a day. Ha? Wala pong bilang ang pagkain ng itlog. At ang itlog ang pinakamasustansya na pagkain sapagkat halos lahat ng kailangan natin sa ating katawan ay taglay po ng itlog. Hindi po itlog na ano yan, ha? Itlog ng manok. Yan, di ba? Hindi itlog ni husband. So, pabatiin po natin si Don Pepot, minsan ay Don Redondino, kung minsan ay pinsan ni Kim Jong-un.
3: Good morning po, Tita Carmen. Good morning po sa inyo. Sama-sama pa rin po tayo hanggang mamayang alas 8 ng umaga.
1: Yes, babatiin ko muna sa ating pagsisimula ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Ang manager po, ngayon ko lang nakita yung pangalan, ano ha? Ng Gomag's Tire dyan po sa Evangelista. Ha? Yung Evangelista ba sakop ba yan ng Pasay o ng Makati?
3: Pasay yata, Makati.
1: At ganun Boundary. Din si Rappi ng Rappi Day. Alam mo naman, yung kotse ko dalawa lahat. Nasa pinagagawa, susmar yan.
3: Gastos.
1: Oh, gastos po lahat talaga. Masakit sa ulo ang maintenance ng sasakyan. Yes. Ano ha? Kaya gusto ko ibenta na lahat. Mahirap naman, ano, wala kang sasakyan. Lalo sa panahon ngayon na rampant po ang criminality. Ha? Kaya kung di na akong nagsuto, wala na akong suto. Yan, mga kaibigan. Oo, dahil magpapa-register naman ako sa LTO. Yan. Alam niyo po, yung ating pinag-uusapan ngayon at mainit na mainit pa sa bibingka, ha, na impeachment trial laban sa ating Pangulo ay Vice President Sara Duterte na kung saan ang inaasahan po na nasusuporta dito po sa isang issue, ha, na grave threat laban sa ating Vice President Sara Duterte ay ito pong NBI Director, ha, Melvin Matibag. Abay, sabi ko po ng buong buo, ha, Yan, mga kaibigan. Yung pong kanyang pagsasalita ay mas higit na malupit, mas higit na nakakatakot laban po sa isang Mel Sabio na ipinakita sa video yung pag-uusap nila ni Mel Sabio at nito pong si MBI Director Mel Matibag. Yan po ay dahil nga sa sinasabi na hindi pag-uulat ha, na sinabi niya dahil sa video na iulat mo, kung hindi, papatayin kita. Report it or I will kill you. Direkta po yun ha, doon sa taong kilala niya ha, at siya mismo ang may banta. Kaya yan po ang pwedeng sabihin grave threat.
3: Yes.
1: At hindi po itong pahayag ni Vice President Sara Duterte na kung may papatay sa kanya o kung ipapapatay siya, di ba? Ay meron na siyang kinausap na papatay kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., kay First Lady Lisa Araneta Marcos at sa dating Speaker of the House Martin Luther Martin Romualdez, mga kaibigan. Kaya nasabi po yan ng ating Vice President Sara Duterte ay dahil sa mga ginawa sa kanilang panggigipit, hindi lamang po kay Vice President Sara Duterte, maging sa kanyang ama, ha, na direkta po in a silver platter, kahit alam nila na ito ay labag sa ating batas na dapat ay dito muna idaan sa ating korte kung merong gusto silang kaso, di ba?
3: Yes.
1: Ngunit direkta po, sabi nga, airport to airport, mula sa airport pagdating galing sa Hong Kong ng pamilya Duterte, di ba?
3: Yes.
1: Ay kinuha na siya sa pamuno nito pong dating PNP chief na noon ay hindi pa siya PNP chief noon eh, no ha?
3: Hindi pa po.
1: At nagmistulang reward yung kanyang pagiging PNP chief dahil mabilis niyang naisakay sa eroplano kahit kumakapit po sa lamesa ang dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte at nakiusap na kung pwedeng makausap ang kanyang abogado, ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Ngunit hindi pinagbigyan at maging yung kanyang abogado, Attorney Delgra, ay hindi rin pinayagan na magkausap, di ba? Nilabas.
3: Yes.
1: O, hanggang yung mag-ina na lang na Kitty at yung Hanilet, di ba? Ay nakikipagtalo na rin doon sa mga magsasagawa ng pagpapadala sa The Hague, Netherlands, sa ICC para doon siya iditini. Nasabi nga, in a silver platter.
3: Yes.
1: Ipinagkaloob, isinuko ang ating soberenya habang ang US sa pamagitan ng kanilang Secretary of State Marco Rubio ay sinasabi, hindi namin po pwede na isuko ang aming soberenya ng kahit kanino, di ba? Kamatayan, siya ang kapalit, di ba?
3: Yes.
1: Pero bakit tayo in a silver platter na parang kusang ibinigay na natin ang dating Pangulo na naglingkod ng mahabang panahon, hindi lamang po sa atin, kundi maging sa kanyang mga kababayan sa Davao bilang mayor,
3: yes,
1: naging congressman, at naging pangulo ng ating Republika ng Pilipinas, ay basta na lamang isinuko sa The Hague, Netherlands, mga kaibigan, sa Korte ng International Criminal Court o ICC na ngayon po ay nahaharap sa matinding hamon, ha? Sa sinasabi po na banta ng US President Donald Trump na gigibain niya ang ICC sapagkat ito ay banta sa global power.
3: Yes.
1: Hindi lamang sa US, maging sa iba't iba pang mga pinuno o leader ng ibang bansa, mga kaibigan. So, hanggang ngayon ay nakadetini po sa ICC, pero sa nangyayari sa ngayon ay maaring makalabas, ha? O mapawalang sala, makalabas ang ating dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte bukod pa doon sa idinulog ng isang hapon na advocate ng human rights na si Pujiki. Pujiki, yan, di ba? Yan po, mga kaibigan, na isang paglabag sa karapatang pantao ang ginawa kay dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Kaya hindi po maiaalis na magalit ng husto manggala itinaidagdag pa yung ginawa sa kanyang chief of staff na si Attorney Zulaika Lopez, ha? Na pinipilit, ikinikwento niya kasi, di ba? Na pinipilit siya sa 10 oras ng gabi ay dalin siya sa
3: Women's
1: Correctional Prison, mga kaibigan, na hindi siya pumayag. Yes. Ha? Kaya umiiyak yung tao dahil sa takot. Yes. Eh, sino ba naman ang hindi matatakot? Babae ka. Tapos, tila nandun si Chue, di ba?
3: Sa utos ni Chua bilang chairman ng Committee on Good Government.
1: Kaya involved po itong si Chue. Ha? Isa rin ito sa nagpupumilit na maisulong ang impeachment laban sa ating Vice President Sara Duterte dahil naman sa takot niya doon sa involvement niya doon kay Zulaika at sangkot siya sa flood control scam, mga kaibigan. Ha? Ngayon, sabi, nagbanta ang ating Vice President Sara Duterte. At yan ay kasama, ha? Sinasama nilang pilit sa impeachment trial ng ating Vice President Sara Duterte. Grave threat, mga kaibigan, na gusto po ni Matibag na tanggapin ng Senate Court yung gusto nilang isulong na grave threat o isama sa impeachment complaint laban sa ating Vice President Sara Duterte. Yes. At yan po ay sa ilalim ng Article 282, ha, sa ating revised penal code, mga kaibigan. Yang gusto nyo lang isama na grave threat. At syempre, bilang NBI Director, na siyang nag-iimbestiga sa mga kaso, ha, sa ating bansa, ha, eh umaasa po sila na maisusulong, maididribble, maisuswak, ha, maisushoot yung kanilang pinabricate na grave threat laban sa ating Vice President Sara Duterte. Dahil inaasahan nila na naimbestigahan, may ginakalap. Ayon po yan sa sinasabi ni Matibag, eh, bilang chief investigator, eh, ng NBI, di ba?
3: Yes.
1: Oh, nag-imbestiga siya at maring nakakalap siya ng mga matitibay na ebidensya na magpapatibay doon sa grave threat na gusto nilang ikaso o isama sa impeachment trial ng ating Vice President Sara Duterte. Yan, kaya siya ay inilagay bilang pangunahing testigo, ha, ng prosecution. Pero sa madali salita, sa palitan ng mga pahayag, sa pagitan ni matibag, na akala niya hindi siya matitibag dahil siya ay isang abogado. Siya ay isang abogado at alam niya yung kanyang sinasabi dahil siya ay isa sa nag-imbestiga. Diba? Kaya yun po ay pinipilit nilang isulong na isang planong pagpatay ang pahayag ng ating Vice President Sara Duterte at ito raw po ay isang national security o banta sa national security o banta sa pambansang seguridad, mga kaibigan. Kaya lumikadi umano itong si Matibag ng special team para imbestigahan ang planong assassination na maaaring humantong doon sa kanyang kinausap na papatay sa ating Pangulo Bongbong Marcos Jr., sa First Lady Lisa Araneta Marcos at sa dating Speaker of the House Martin Romualdez. Ayan. Kaya ang problema hindi nila alam kung sino yung inutusan ng ating Vice President Sara Duterte. Kaya hindi nila alam kung sino at kung saan lugar naroon po yung tao na sinabi ni Vice President Sara Duterte na may kausap na akong tao na papatay sa ating Pangulo Bongbong Marcos Jr., kay Lisa Araneta Marcos Jr. at sa dating Speaker of the House Martin Romualdez. Kaya
3: hahanapin pa nila.
1: Hindi nila alam kung saan ito hahanapin. Ha? At hindi mang kumpirmado kung tumanggap nga ba ng utos na papatayin, di ba? Hindi nila alam eh kung sasalita lang yun. Pero ipinalalagay na nila at sinisiguro na nitong sina Matibag, nitong lead prosecutor, Jerby Luistro, na maisushoot nila itong great threat na sinasabi nila bahagi ng elemento ng grave threat ay yung pahayag ng ating Vice President Sara Duterte. Pero nung tanongin siya ng abogado Attorney Mark Benduan, di ba? Na kung ito ay naimbestigahan niya, kung alam niya talaga ang maaaring kinalabasan ng mga investigasyon at kung ano-anong sangay ng NBI ang kasama niya na sa sinilagahan niyang special team di umano para imbestigahan itong tinatawag na banta o grave threat na sanhi ng tinatawag na national security, kung kaya nagdagdag sila ng seguridad, di ba? Sa Pangulo, sa First Lady, at sa dating Speaker of the House. Pero nakita nila nang ipalabas naman ng depensa yung video ng pag-uusap ng tila may inutos siya na si Mel Sabio. Doon natibag yung kredibilidad ni Malibag, ni Matibag, mga kaibigan, ha? Dahil doon lumabas na siya ay direkta. Ito po ay talagang pwedeng isama sa grave threat kung kakasuhan mo yung nagbanta sa iyo dahil direkta ka sa mukha mo, sa harap ng mukha mo, ibinigay ang banta na kung may pinagagawa at hindi mo nagawa, papatayin kita at walang ebidensyang makukuha, kaya wala siyang pananagutan.
3: May kasamang mura pa yan.
1: May kasama pa. O, yan. So, doon na pagkumpara. Di ba?
3: Yes.
1: Alin ang great threat? Yung may kinausap lang, hindi mo alam kung ipatutupad o hindi. At kung mamamatay lamang siya, pwedeng gawin yung krimen.
3: Yes.
1: Di ba? Samantalang ito, direkta, report it or else I will kill you. Ah, di ba?
3: Mm-hmm.
1: O yun, direkta, harapan sa mukha nung kanyang papatayin ay sinabi niya yun.
3: Yes.
1: So, siya ay pwedeng kasuhan ngayon ng grave threat.
3: Mm-hmm.
1: At hindi ito pong si Vice President Sara Duterte. Akala kasi nitong prosecution ay agad-agad, ha? Matitibag nila ang depensa, ha? Pero dahil hanggang ngayon, hanggang sa panahon ngayon na kakaroon ng pagdinig ang Senate Court, ay wala silang maipresenta na matibay na pahayag at puro hearsay ang kanilang ginagamit. Tinanong pa siya, kung ano ba ang kahulugan ng hearsay. Hindi raw niya naririnig yan sa korte. Eh, maliwanag naman hearsay. Pag hindi po ito facts, sabi nga, ha? Hindi fuck you, ha? Facts, ha? Dahil, kailangan may ebidensya ang iyong sasabihin. Yes. Diba?
3: May personal knowledge
1: ka. Puro salita eh. Yes. Kumpara po, doon sa 18+4 o 22 na mga sundalo na ayaw nilang paniwalaan at sinasabi nila fake witness sa kabila ng katotohanan na may mga ebidensya na dala, may picture, may video at may personal knowledge.
3: Yes.
1: Yan po ay mahalaga eh. Yung personal knowledge, alam na alam mo. Dahil ikaw ang gumagawa, sila po ang nagbi-deliver ng mali-maletang salapi, expanded envelope, ha, kuminsan, na may lamang milyong pisong halaga na salapi ng taong bayan na ipinagngingit-ngit, ikinagagalit, ha, ng taong bayan, nagpupuyos sa galit ang taong bayan sapagkat sa kabila ng kanilang paghihirap, sa kabilang pagdadaluhan,

0: parang nagsisipag-aral, kumakain ng masarap, samantalang ang pinanggalingan ng kanilang salaping ini-enjoy, ha? Ay galing sa mga naghihirap, nagdadaluhap na salapin ng taong bayan mula sa buwis na ang puhunan po, dugo, pawis at luha.
1: Yes.
0: Diba? Kaya paano hindi magngingit-ngit ang taong bayan? At kung sino ang mga nagmamalasakit na nagtatanggol at kung minsan yung mga pumupuna, kumikriticize sa kanilang masamang gawain sapagkat kitang-kita na po ng kanilang mga mata. Ramdam nila silang mga nasa itaas na tinatawag nating honorable.
1: Mm-hmm.
0: Eh yung pala sila'y mga horrible sapagkat mga dakilang buwaya na mga nakabarong Tagalog at mga naka-Amerikana pa mula sa mga mamahaling sastre, mga kaibigan, o mula sa mga mamahaling gumagawa, mga imported yung iba.
1: Mm.
0: Oh, pero ang mamamayan, nakikita mo, nalulunod sa baha. Diba?
1: Yes.
0: Hindi nakapag-aaral dahil sa baha. Sa hirap ng buhay sapagkat kinurakot nila. Bilyon-bilyon na umaabot po sa trilyong piso bukod pa sa utang natin, ha? Na 18 mahigit trilyong piso. At hindi lang yan. Yung mga pagbibenta ng ari-arian ng taong bayan na ipinagkakatiwala natin sa mga taong ating inihalal, di ba?
1: Yes.
0: O, yung pinagbilhan ng ginto, tunituniladang ginto, na dati tayo ang may pinakamalaking reserve na ginto. Diba?
1: Yes.
0: O, nabawasan na tila mahigit 300 tonelada ang ating reserve gold. At hindi lamang yan. Pera ng PhilHealth mula sa ambag ng mga miyembro ng PhilHealth.
1: Mm-hmm. 60 diba? Billion yan.
0: 60 billion. Mm. Ha? Nasabi ng ating Pangulo, ibabalik agad.
1: Mm.
0: At bago magpasko, may makukulong. Mm. Eh, ito na naman po, magpapasko na eh. Ha? Ito, anong, malapit na yung ano, katapusan ng July.
1: Mm.
0: Mag-August na tayo. Pagdating po ng September, tuloy-tuloy na po yan. Mm. Pero tayo po ay may pag-uulat na papasok mula kay Chona Yu. Uy, 12 milyong Pilipino na kinabang, hindi ba 10 lang, 20 kilo na bigas ang pag-uulat mula kay Chona Yu. Chona Yu, ibalita mo.
2: Ibinida ng Palasyo ng Malacañang na pumalo na sa mahigit 12 milyon na Pilipino ang nakinabang sa 20 pesos na kada kilo ng bigas na ipinangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang kampanya noong 2022 elections. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Laurel, mas pinalawak pa ng pamahalaan ang flagship program na 20 bigas meron na at mabibili na ang 20 pesos kada kilo ng bigas sa may 800 na tindahan sa buong bansa. Target ng DA na madagdagan ito sa 1,500 outlet bago matapos ang taon upang mailapit ang abot kaya at dekalidad na bigas sa mas maraming pamilyang Pilipino kasabay ng patuloy na pagsuporta sa mga lokal na magsasaka at mangingisda. Sa kasalukuyan, nasa 15,000 hanggang 20,000 metriko tonelada ng 20 pesos na bigas ang ipinamamahagi bawat buwan. Layunin ng DA na madoble ito sa 40,000 metric tons kada buwan pagsapit ng Disyembre upang mas maraming pamilyang Pilipino ang makinabang sa murang bigas. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Chona Yu. Alam niyo po, magandang ginagawa ng ating Pangulo, Bongbong Marcos Jr. Ayuda dito, bigay ng bigas doon, tulong dito. Pero higit siguro na magiging mas

0: maganda at mas kapakipakinabang sa mahabang panahon kung lilikha ang ating gobyerno ng programang pangkabuhayan,
1: yes,
0: o livelihood program, mm-hmm, na lilikha ng oportunidad para sa marami nating mga kababayan na walang trabaho upang mapagkunan ng kanilang ikabubuhay sa mahabang panahon at hindi panandalian lamang. Kumbaga, pampatigaw gutom, mm-hmm, ang ginagawa ng kasalukuyang administrasyon. Natutuwa tayo eh. Dahil marami na ngayon ang natutulungan, bumababa na ang ating Pangulo sa ground, ha, sa masa, yes, ha, para malaman niya kung ano ang tunay na kalagayan ng ating mga kababayan. Pero ayon naman sa mga ilang balibalita, ay tila dramang maliwanag ang nangyayari. Ha, parang pagtatakip diyan po sa issue ng flood control at iba pang korupsyon na nangyayari sa bansa na ang kamay ay tila ang itinuturo ay ang ehekutibo. Maging ang Speaker of the House ay nagpahayag na eh, na bakit siya, mm-hmm, di ba?
1: Yes.
0: Na kung siya ay babagsak, sama lahat. At ang sisi ay tila sa ehekutibo itinuturo. Maging yung congressman ng Nabotas, Toby Tiangco, ang kanyang tila binibigyan ng sisi ay ito namang Speaker of the House na siya pong may control ng power of the purse.
1: Yes.
0: Hindi po malalagyan ng pera, ng pondo, ang mga panukala ng mga flood control project at iba pang mga proyekto nang wala pong basbas ng power of the house ang Speaker Martin Luther, Martin Romualdez. Oh, yan. Kasama pa yung kanyang may bahay, ha, na siyang may hawak ng account ng mga kongresista. So, may anak pa yung congressman. Kumbaga, pamilya po eh. Kaya 100% na tayo po ay umaayon dyan sa anti-dynasty na matagal na pong batas eh. Lamang walang enabling law. Kaya hindi po ito maipatupad. Kung papansinin po ninyo, lahat ng politiko na nakasingkaw sa ating gobyerno, pamilya po.
1: Yes. 80% nasa gobyerno.
0: Na parang ayaw na nilang bigyan, ayaw nilang bumitiw, bigyan ng pagkakataon ng iba na maaring may higit na kakayahan, na maaring may higit na mga makakatugon, mm-hmm, ha, sa mga problema. May mga bagong mga idea na tutugon sa mga problema o solarin natin ng mga mamamayang Pilipino. Sila-sila po na puro kurakot. Ha? Oh, so, paano po tayo aasenso? Kaya yun po ang maliwanag na sinabi ng dating naging Pangulo, ngayon tapos na eh, si Lee Kuan Yew, ha? Na ang tunay na problema ng Pilipinas ay korupsyon.
1: Yes.
0: Ang Pilipinas ay hindi mahirap na bansa na kung ating iisipin, tayo ang pinakamapalad na nabigyan ng biyaya ng ating dakilang lumikha sapagkat maraming bansa ang wala na meron tayo.
1: Yes.
0: Merong walang bundok, merong walang mayaman lupa, merong walang karagatan, di ba? O, pero sa atin lahat, narito, ultimo mina ng lahat halos ng mineral.
1: Yes.
0: Name it and we have it, di ba? Pero bakit nananatili tayong mahirap? Sapagkat hindi po ito dinidevelop para sa bansa. Kung meron man in a silver platter, ibinibigay sa mga dayuhan.
1: Yes.
0: Kaya dayuhan ang yumayaman, dayuhan ang nakikinabang sa halip na tayong mga Pilipino. Yes. Pero bigyan po muna natin ng daan pag-uulat ng ating masipag na tagapag-ulat, Jojo Sikat, SPD, kasalukuyang iniimbestigahan ang tangkang pag-aresto kahapon sa veteran photojournalist sa kasagsagan ng rally sa Pasay City. Jojo Sikat, ibalita mo.
2: Tiniyak ng Southern Police District na kanilang siniseryoso ang lahat ng alegasyon na kinasasangkutan ng kanilang mga tauhan kaugnay nga sa tangkang pag-aresto sa veteran photojournalist na si Bullet Marquez na kasalukuyang iniimbestigahan ang insidente upang matukoy ang buong katotohanan at mga pangyaring kaugnay nito. Ayon sa SPD, ang investigasyon na isasagawa ng patas walang kinikilingan na talinsunod sa due process. Hindi anaya pahintulutan o kinukonsinti ng Southern Police District ang anumang gawain na lumalabag sa karapatan ng sinuman o bumaba sa pamantayan ng profesyonalismo na inaasahan ng bawat miyembro ng Philippine National Police. Iginit na SPD na kung mapapatunayan sa investigasyon na maitauan ng pulisya na gumawa ng misconduct o lumabag sa mga umiiral na batas, patakaran o pamamaraan, ang mga mapapatunayang responsable ay sasailalim sa nararapat na administratibo at legal na aksyon. Kaugnay nito, kinikilala ng Southern Police District ang pahayag na inilabas ng Press Photographers of the Philippines o PPP hinggil ukol sa insidente sa naganap na anti-ASEAN protest rally. Iginit ng Southern Police District ang buong paggalang nito sa kalayaan ng pamamahayag at kinikilala ang napakamahalagang papel ng mga mamahayag at media practitioner sa pagpapaalam sa publiko. Ganon din, nananatili na katuon ang SPD sa pagtataguyod at pagprotekta sa karapatang pantao ng bawat individual habang sinisiguro ang kaligtasan ng publiko at pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. Batay sa paunang ulat ng pulisya ay pinatupad ng mga nakadestinong tauhan ay tinaktang security protocol sa pamagitan ng pagpigil sa mga kalahok sa rally na pumasok sa isang restricted control point. Sa kasagsagan ng kaguluhan, nagkaroon ng pagtutulakan sa pagitan ng ilang kalahok sa rally at mga tao ng pulisya habang pinananatili ang security perimeter. Nasugatan din ng ilang tao ng pulisya sa naturang insidente. Hindi anaya gumagamit ng dasang ang Philippine National Police laban sa sino mang individual sa pagganap ng kanilang lehitimong tungkulin at inaatas sa lahat ng tauhan na pulisya ang maximum tolerance sa pagsunod sa mga humiiral na operational procedures sa lahat ng oras. Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay. Thank you very much, Jojo Sikat. Eh, ito palang paksili ka. Sabi mo nga doon, Pepot, ay isang pagmimina na gagawin ng US diyan sa Subic.
1: Zambales. Gagawing AAHAB.
0: Na ayaw po na ipalam o maaring di umano ay ayaw ipaalam sa taong bayan yung lilikahin na panganib dulot ng pagmimina. Yan, mga kaibigan. Kaya, yung kumukuha ng litrato, sigurado eh, photojournalist eh. Yung kumukuha po ng mga picture, dinampot. Yes. Para yan, hindi na maipakita pa sa taong bayan, malingit sa kaalaman ng taong bayan kahit na magbalita, kung wala namang picture na magpapatunay, di na nanatili po yung balita. Yes. Diba? So, yan na po ang nangyayari ngayon sa ating bansa. Kaya nakakalungkot isipin. Sabi nga, di ba, ano yung sinasabi ng ating pambansang awit? Ang mamatay ng dahil sa'yo.
1: Yes.
0: Di ba? Ibig sabihin, pag malasakitan natin at kung kinakailangan, di ba?
1: Ibuwis ang buhay.
0: Na ibuwis ang buhay. Bakit hindi natin gagawin alang-alang sa ating kaisa-isang inang bayan na ipamamana po natin sa mga susunod na henerasyon. Kaya kailangan pong pagmalasakitan natin itong nangyayaring ito sa ating bansa na nakikita nating may mali, dapat tayo po na mamamayan ang magtama sapagkat tayo ang apektado.
1: Yes.
0: Tayo ang nakataya, hindi lang buhay natin, kung hindi kinabukasan, kapalaran ng mga susunod na henerasyon. Kaya yung ating mga kabataan na ngayon, nagugumon sa mga gadget, ha? Eh dapat ibahin na po natin yung sinasabing sistema sa ating edukasyon at yung ding pagtatamim ng mga mahalagang kaalaman ng mga magulang sa isip ng ating mga anak. Tayo po ang pangunahing guro. Ang guro sa paaralan ay pangalawa lamang at yan ay sa interes nung kanilang gustong maging pagdating ng panahon.
1: Yes.
0: Pero tayo mga magulang, ang interes natin ay para sa kabutihan,
1: yung values, eh.
0: Para sa kapalaran, yes, ng ating mga anak, ha? Kung ano sila magiging pagdating ng panahon, kung sila ay hinubog natin ng tama,
1: yes,
0: na ayon sa ating gusto.
1: Mm-hmm.
0: Okay, meron pa tayong pag-uulat? Wala na. Yan, mga kaibigan. Kaya, ito pong NBI Director na inaasahang magbibigay po ng liwanag, ha, o maipapaliwanag ni Matibag yung kanilang aligasyon at inaakusa. Ito, hindi naman ito dapat maisama sa impeachment, eh.
1: Mm.
0: Ha, pero isinasama nila.
1: High crime yan, eh.
0: Ha, kaya nga ginagawa nila na great threat.
1: Yes.
0: Ayan po. Eh, pero sablay. Sumablay po si Matibag at natibag yung kanyang credibility.
1: Yes.
0: Humina, ha? Dahil nga mismo siya ang nagpahina sa kanyang credibility dahil doon sa pinakita na video na pakikipag-usap niya doon kay Mel Sabio na siya ay nagdirektang nagbabanta at kahit patayin man niya, walang makukuhang ebidensya.
1: Mm.
0: So maliwanag, grave threat ang bagsak ni Matibag.
1: Mm.
0: Kaya natibag ang kanyang kredibilidad kumpara sa ating Vice President Sara Duterte sa kanyang pahayag na kung, yeah, di ba?
1: Conditional, eh.
0: Conditional. Mm. Kung pa lang. Wala, yes, pang, walang krimen na magaganap kung mapatay siya.
1: Yes.
0: Alam niya kung sino ang ipapapatay. Mm. Di ba? May kausap siya. Pero sino yung kausap niya? Oh, di ba? Wala silang matukoy. Hinahanap pa nga nila, eh.
1: 3 to 6 months daw. Baka makita.
0: Eh, pero lumalakad na. Kailangan yung pahayag mo, you have to join it with strong evidence.
1: Yes.
0: Oh, di ba?
1: Tsaka yung context, ni-ignore niya yung context, eh, nung kay Sara. Pero yung kanya, bunga ng galit daw, kaya daw siya nakapagbanta.
0: Iniiba niya.
1: Yes.
0: Yung sa kanya, inilalabas niya yung kanyang sarili. Yung kay Sara, na wala namang kausap, may grave threat. Siya, direkta ho, sa pagbumuka mismo ng kausap niya. I will kill you. Report it. I will kill you. At kung mapatay kita, no evidence. Walang ebidensya. Eh, pwede rin. Katulad din ang nangyari yan, eh. Kung natatandaan po ninyo, mga kaibigan, yung asawa, ng isang drug lord na nasa gasaan ng bus ni Colonel Rolando Abadilla. Ano nangyari doon? At yung pagkamatay ni Colonel Rolando Abadilla na sinasabing no permanent address ang maaring umambus, di ba? O pero bakit naman aambusin ng New People's Army si Colonel Abadilla? Yan, mga kaibigan. Mga puzzle, di ba?
1: Mga
0: palaisipan.
1: Palaisipan sa tao.
0: Ay, naku, Diyos ko. Oh. Pero, yung mga maaring sangkot sa krimen, ay siyang akala mo kung sino na mga malilinis, na mga tila untouchable.
1: Mm.
0: Ha? na kumikinang sa linis na parang walang bahid dungis. Yes. Tandaan nyo, sinabi na walang isinilang, na walang kasalanan. Mm-hmm. Kaya nga, inialay ng ating dakilang lumika ang kanyang buhay. Yes. Para mawala ang kasalanan.
1: Mm-hmm.
0: Tinubos niya ang kasalanan. Yes. Ng sanlibutan sa pamamagitan ng kanyang buhay sa pagpako sa krus.
1: Yes.
0: Pero itong ating mga ilang mga opisyal, Sus Mariano, garapong walang asukal, para lang pumapatay ng sisiyo, di ba? Na walang mga pananagutan, di ba? O pero, ikaw,
1: double standard,
0: ordinaryong tao, pumatay ka, agad-agad, siyempre, kukulong ka, due process. Yes. Pero, pag mga, sabi nga ni Matibag, nasa posisyon ako, may kapangyarihan ako, at meron ka sabihan, what are we in power for? Mm-hmm. Diba? O, kapag sila, kaya ka nila. Walang bakas ng krimen.
1: Mm-hmm.
0: Kaya kang ipakulong, kahit wala kang alam na kasalanan, pero gagawang ka nila at kaya ka nilang gawan ng kasalanan. Eh ito, maliwanag po, mga kaibigan. Maliwanag pa sa sikat ng Haring Araw. Ikinulong ninyo si Senator Marculeta dahil nangangamba kayo dahil sa galing na magtanong ni Marculeta, di ba?
1: Yes.
0: Siyang una ninyong sinungkit eh, di ba?
1: Nauna pa rin sa mga iba.
0: 70 million lamang ang natanggap na campaign donation at ang nagbigay ay isang pribado at pangkaraniwang negosyante.
1: Yes.
0: Samantalang itong si Senator Erwin Tulpo, 120 million di umano ang tinanggap na campaign donation. Ha? Mm. At ang nagbigay ay sangkot di umano sa flood control na tila ang pinanggalingan ng kanyang mga asset, properties at maraming bank accounts ay galing sa flood control.
1: Kaya nakapris
0: At yan po ay pinuris ng AMLAC. Pero, bakit parang tila reward pa?
1: Mm-hmm.
0: Ginawang BRC, Blue Ribbon Committee Chairman, at siya pa ang mag-iimbestiga samantalang siya ay merong kasalanan na dapat panagutan kung ang gagamiting pamantayan ay ang pagpapakulong kay Marculeta o Senator Marculeta, Depensor, at dung sa iba pa. Di ba, maliwanag?
1: Yes.
0: O, parang reward. Tayo po ay magbibigay muna ng isang paalala at sa ating pagbabalik. Sasabihin po ni Don Pepot ang bilang ng ating telepono para kayo ay makatawag, maibigay ninyo ang inyong opinion, reaksyon, at kung paano kayo magpapadala ng inyo pong mensahe. Take it away.
3: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
4: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Radio Bandido, 810 AM.
5: Bongbong Marcos Jr., the special coverage. Samahan si Raul Virtudazo, alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon. Johnny Gomez, alauna hanggang alas 3. Ira Panganiban, alas 3 hanggang alas 5. Bernard Tan, alas 5 hanggang alas 7 ng gabi. Pangako ng Pangulo, ikalimang yugto, the State of the Nation Address of His Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. The Special Coverage. Bawat kaganapan, bawat impormasyon, ihahatid ng ating mga tagapaghatid balita mula sa Palasyo ng Malacanang. Chona Yu sa Senado, Jojo Sica sa Kamara, Jong Manlapas, kasama rin sina Chris Lucas at Romel Madrigal sa labas ng batasan. Pangako ng Pangulo, ikalimang yugto, The State of the Nation Address of His Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. The Special Coverage. Sabayang mapakikinggan sa DZRJ 810 AM. Mapapanood sa Sky Cable Channel 224 at DTT Boxes. Streaming live on Facebook sa www.facebook.com/DZRJ810AM at sa YouTube channel ng Radyo Bandido TV. Makibahagi, makiisa dahil sa talakayan, bayan ang una!
6: Are you crazy about dogs? Then this show is for you. A show that focuses on
7: the best food and treats for your dogs.
8: The best dog places to visit.
9: The best training for dogs.
10: Okay. Coco, speak.
11: The best dog accessories and items.
12: The best dog hotels.
6: And really, everything about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

0: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagaanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Okay, nagbabalik po tayo sa ating paratuntunang pulso ng sambayanan. Pakiusap po sa ating mga kababayan na sumusubaybay, nakikinig at nanonood sa ating paratuntunang pulso ng sambayanan na pwede po ba i-like, i-share ang ating paratuntunang pulso ng sambayanan at i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala sa loob at sa labas ng ating pong bansa.
2: Sa mga tatawag po, ang bilang po namin telepono, 0917-581-6500. Ulitin ko po, 0917-581-6500. Sa magpapadala po ng mga mensahe, pakisos po sa inyong mga Facebook, ang Radyo Bandido TV, narin po yung page namin, pakilike, pakishare, pakipalo po ninyo. Narin po inyong palatuntunan pulso ng sambayanan. May comment section kami dyan. Dyan po kami padala ng mga mensahe ninyo. Doon po sa YouTube, magpadala rin kayo mga mensahe. Babasahin po namin, Tita Carmen, ang mga mensahe ninyo.
0: Okay, mga kaibigan. Dito tayo rin sa punto na kung saan ay nagpahayag si Director Matibag ng NBI na kasalukuyan na niyang iniimbestigahan yung assassin na kinausap ng ating Vice President Sara Duterte.
2: Yes.
0: Na pinangangambahan natin ha, na baka isa na namang Duterte ang ituro. Ha?
2: Mm.
0: Natandaan ninyo, nagpahayag na kung may impeach ang ating Vice President Sara Duterte ay ang tatakbo ay si Mayor Baste Duterte bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Kaya hindi maialis na baka isang araw ha, hindi na magtataka ang ating mga kababayan nang ituro ninyo na posibleng assassin para sirain ang kredibilidad ha, o ipakulong, di ba? Ay ang kapatid na Baste Duterte, di ba?
2: Yes.
0: Yan ay isa lamang possibility.
2: Mm-hmm.
0: Hindi po tayo dyan nakakasigurado. Pero sa tumbok ng pangusap ni Senator Pampilo Lacson, tandaan ninyo ha, Pampilo Lacson, anong sinabi niya, Don Pepot?
2: Tinatanong niya si Matibag eh, kung bakit si Sara nakasuhan ng grave threat. Eh, kung talagang pagbabanta rin yung kay Baste, ba't si Baste walang kaso? Ang sagot ni Matibag, eh, ongoing na investigation niya.
0: So, hindi tayo magtataka kung ang pagtuunan nila o pagbintangan, pwedeng si Pulong Duterte, Congressman Pulong Duterte. Yan ang kulang, eh, P. P. Pulong Duterte o kaya si Baste Duterte. Buong pamilya tutuhugin. Sus Mariano Garapong walang asukal. Ito po, parang iniisip lang natin eh. Dahil ang tinutumbok lamang ng kanilang mga
3: ginagawang panggigipit ay mga Duterte. Mm-hmm. Sapagkat nakikita nila na ang mga Duterte ay pinaniniwalaan ng taong bayan at may mga magandang imahe.
2: Yes.
3: Dahil sa kanilang mga magandang ginagawa. Sinasabi ng mga taga Davao at yung mga nakapupunta sa Davao na napakaganda ng Davao.
2: May problema eh.
3: Oh, yan. Diba? Bakit daw walang blood control? Diba? Oh, mula sa Davao, diba wala eh. Pero meron yatang
2: mga proyekto, pero detalyado. Naroon lahat yung proyekto.
3: So, bigyan muna natin ng pag-uulat ng pagkakataon si Chona Yu. Ito yung sinasabi natin, di ba? Pax Silica Project ng Amerika. Malaki ang nga itutulong sa Pilipinas. Okay, Chona Yu, ibalita mo.
4: Tiyak na malaking tulong sa ekonomiya ng Pilipinas ang Pax Silica Project ng Amerika. Ayon kay Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez, tinalakay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at U.S. Secretary of State Marco Rubio ang naturang proyekto nang mag-courtesy call ang huli sa Palasyo ng Malacañang. Ipinarating ni Pangulong Marcos kay Rubio ang kanyang pagkalugod sa mabilis na pag-usad ng gobyerno o ng proyekto sa bahagi ng New Clark City sa Tarlac. Ang Pax Silica ay isang 1,600 hektaryang economic growth area na saklaw ng Luzon Economic Corridor. Ito ay isang technology hub o gawaan ng microchips at target na makalikha ng 1,000,000 trabaho para sa mga Filipino. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
3: Okay, thank you very much, Chona Yu. Ang bilis sumagot ng Malacañang. Ang bilis, sinagot agad. Yung kanina ay sinasabi natin na Pax Silica.
2: Yung pangamba na marami na magiging mas perbisyo kesa tulong ang magagawa sa bansa.
3: Eh sinabi, maganda raw.
2: Malaking tulong.
3: 1,000,000 ang magkakaroon ng trabaho. Very good, di ba? Okay po yan. Pero hindi po ito makabubuti para sa atin. Pero dahil kikita ng pera, magkakaroon ng trabaho, eh mabuti na rin. Ay nako, si Jojo Sikat may pag-uulat. Senator JB, isinusulong ang mas maigpit na rider protection standards. Jojo Sikat, ibalita mo.
5: Nananawagan si Senior Deputy Majority Leader Joseph Victor Esito na agarang may sabata sa mga panukalang magbibigay ng legal na pagkilala at magtatakda ng mas mahigpit na safety standard para sa mga motorcycle rider kasunod na magkakahiwalay na pagpaslang sa dalawang rider sa Cavite at Caloocan at panggugulpi sa isa pa sa Marikina ngayong Hulyo. Ayon kay Resito, malagang bahagi na ng ating transportasyon at ekonomiya ang mga rider. Ngunit hanggang ngayon ay wala pa silang malinaw na legal na pagkilala sa ilalim ng batas dahil dito nananatiling kulang ang mga proteksyon na dapat sa inyong nagbibigay sa kanila. Iginit ni Senator Resito na matagal ng champion ng riding community na panahon na para may sabata sa mga panukalang sasaklaw sa operasyon ng mga motorcycle taxi sa bansa. Prioridad sa mga ito ang Senate Bill No. 10 o ang Motorcycle for Hire Act na naglalayong formal na kilalanin ang sektor ng motorcycle taxi sa ilalim ng batas at magtatag ng national framework para sa kanilang operasyon. Sa ilalim ng panukala, inaatasan din ng mga motorcycle taxi operator na maglagay ng mga emergency response features sa kanilang mga digital platform upang agad na makapagpadala ng alert ang rider o pasero sa oras ng panganib, aksidente o iba pang emergency. Inaatasan din ito ang mga operator na magbigay ng sapat insurance coverage para sa mga rider laban sa aksidente, pinsala at iba pang panganib na maaaring kaharapin habang nagtatrabaho. Inihain din nila ito ang Senate Bill No. 742 o ang Delivery Riders Protection Act na nagtatakda ng minimum standard para sa kaligtasan at kapakanan ng mga delivery rider. Kabilang sa mga provision nito ang pagpapatupad ng Know Your Customer protocols na mag-oobliga sa mga MTOs na verifikahin ang pagkakakilanlan ng mga pasahero bago sila makapagparehistro sa motorcycle hailing apps Layunin ito palakasin ang pararagutan ng mga application users at pigilan itong mga fake bookings, panlilinlang at iba pang kriminalidad. Nagpaabot rin sa ersito ng pakikiramay sa mga naulilang pamilya ng mga napaslang biktima na sina Renren de la Vega at Fabio Norberte. Iginit din niya ang aga ng paggulong ng ustisya upang mapanagot ang mga responsable sa krimen. Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandilo TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
3: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Alam po ninyo, sa nakikita natin mga resulta ng rating, parang ang mga nasa mayorya, mga tagilid, humihina ang kanilang mga survey rating. Kaya,
2: at yung inakasal ng Betrayal of Public po, Trust, nangunguna.
3: Ang taong bayan po, eh hindi na basta makakalimutan.
2: Yes, nanonood ang
3: dahil taong. Ang nakataya po rito, hindi lang ang sikmura ng kasalukuyan, hindi lang po yung paghihirap natin sa kasalukuyan, kung hindi ang kinaharap, kinabukasan ng mga susunod na henerasyon. Kaya ingat-ingat kayo, ha? Nakita nyo, Mig Subiri. Dati, ano yan, isa sa mga nangunguna sa mga rating, di ba? Ngayon, mukhang nababawasan na.
2: Yes.
3: At mismo, bukid nun, sinabi persona ng grata, ha? O taga-bukid nun siya, di ba? Si J.B. Ayers ito. Bumababa na rin ba?
2: Bumababa na rin.
3: Pero si Rommel Madrigal, hindi po nababawasan ang pag-uulat.
2: Yes.
3: Kaya papasukin natin, DOST ng Laguna, pinalakas ang pagproseso ng mga herbal produkto sa Kalawan. Laguna ba yan?
2: Laguna.
3: Okay, soon. Okay, Rommel Madrigal, ibalita mo dulo na yan eh.
6: Isinagawa ng Department of Science and Technology o DOST Laguna ang training sa pagpapatiyo ng mga halamang gamot gamit ang Portasol at iba pang drying technologies para sa mga miyembro ng Tanim Agriculture Cooperative sa Kalawan, Laguna. Layunin ang pagsasanay na matulungan ang mga magsasaka na mapabuti ang pagproseso ng kanilang mga produktong herbal at makalikha ng mas mataas na kalidad at value-added products. Ipinaliwanag ni Dr. Adelisa Dorado ng UPLB ang tamang proseso ng dehydration mula sa paghuhugas at sanitizing hanggang sa pagpapatuyo at packaging. Binigyang din ang kahalagahan ng tamang drying conditions upang mapanatili ang natural na kulay, aroma at lasa ng mga herbs habang napapahaba ang shelf life ng produkto. Tinalakay rin ang iba't ibang paraan ng pagpapatuyo, kabilang ang traditional sun at seed drying, solar drying, hot air drying at heat pump drying. Samantala, pinakilala rin ng DOST ang Grant in Aid Program at binigyan din ang kahalagahan ng pagsunod sa Good Manufacturing Practices o GMP para sa food safety at mas malawak na market access. Ako, si Rommel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
3: Okay, thank you very much, Rommel Madrigal. Alam niyo po, sa mga pagbabalita, maraming magagandang panukala sa pagpapaunlad ng kabuhayan.
2: Yes.
3: Ha, na makatutulong po yan, ha, sa maraming mga kababayan dyan sa Laguna. Ha. Kaya sana
2: palawakin.
3: Hindi lamang ito hanggang Laguna. Sana palawakin ng ating gobyerno, ibunsod ng ating Department of Agriculture.
2: Yes.
3: Ha? Yan pagpapaunlad ng mga pananim.
2: Mm.
3: A pananim na pakikinabangan ng mga Pilipino.
2: Yes.
3: Hindi lang bigas, ha? Kundi iba't ibang mga
2: produkto.
3: Pananim.
2: Yes.
3: Na magsisilbi at gagawing produkto na pwede nating isama sa pag-export.
2: Yes. Yung mga halamang gamot.
3: Ang problema, ang pinag-iisipan
2: natin
3: lamang ninyo ay kung paano kayo makakasungkit ng maleta.
2: Mm.
3: Ha? Yun ang inyong pinag-iisipan, eh, buko na kayo. Alam na ng taong bayan yung inyong mga ginagawa, kaya mas malamang sa hindi. Kayo, ha, nasangkot ang mga pangalan, baka hindi na kayo maiboto. Maliban na lamang kung mananatili as COMELEC chairman itong si COMELEC chairman Erwin Garcia. Diba? O biruin ninyo, inalis ang Duterte Youth Party list na nakakuha ng 3 milyong mahigit na boto. Tapos ang ipinalit ay mga utak kaliwa. Diba? Naku, si Ramon niya daw, nasa linya, papasukin natin.
2: Good morning po, si Ramon. Si Ramon niya daw, good morning po.
3: Ramon.
7: Hello.
2: Apo, okay na po kayo, si Ramon.
7: Alam mo, Tita Carmen, nakakatawa itong si NBA director na Stigo eh. Sabi niya, kitang-kita daw na mapagigante si JP Sara. Pero nung tanongin siya kung may nakita ba siyang katibayan na ito ng mga si PBBM, ito magiging ano rin, mapagigante rin. Sabi niya, hindi, kahit kailan di blaro siya nakitang palatandaan ng mapagigante. Eh, ano yung ginawa niyang pagpapadala sa Hague? Iba pagigante yung Tita Carmen? Tinawag mo, sinabi lang na gumagamit siya ng droga, gumanti na siya na padala yung tao lang kahit matanda na. Di ba, Tita Carmen, anong masasabi mo? Di na pag-iiganti yun, Tita Carmen.
3: Yes.
7: Kinalibigan yung tatay niya. Tapos, ginantihan niya ng matinding pag-iiganti na sa isang matanda. Yun lang, Tita Carmen, thank you.
3: Okay, thank you very much, Ramon Yadaw. Tumawag po kayo para maisatinig ninyo kung ano yung mga agam-agam, kung ano yung mga hinaing, yung karaingan, ano, para malaman ng mga kinaukulan na ito ang kailangan natin sapagkat ito ang isinisigaw ng taong bayan.
2: Ito ang pulso ng sambayanan.
3: Katulad din po ng dahilan kung bakit nagpupuyos sa galit ang taong bayan na, na sumisigaw ng accountability.
2: Yes.
3: Diba? Truth, diba? Accountability and justice for democracy.
2: Yes.
3: Diba? Oh,
2: para sa lahat
3: yun
2: dyan.
3: Yun ang dapat inyong tugunan. Puro impeachment, impeachment, impeachment. Eh ngayon alam na ng tao na yan ay produkto lang ninyo. Kinrap nyo yung impeachment, pinrame up ninyo ang ating Vice President Sara Duterte base sa pagpapaliwanag nung isang babae, ano nga ba, dating opisyal din ng gobyerno. Diba? O pinaliwanag niya, frame up ang ginawa sa ating Vice President Sara Duterte, which is, kung iisipin natin, ay totoo. Ayaw man nating isipin, pero ang mga pangyayari at nangyayari ay nagpapakita na maaring totoo. Si Jojo Sigat may pag-uulat, Senator JB tiniyak na magpapatuloy ang investigasyon ng Senado sa flood control anomalies at papapanagutin ang dapat managot sa kabila ng patuloy ang impeachment proceeding kay Vice President Sara. Jojo Sikat, ibalita mo.
5: Tiniyak ni Senior Deputy Majority Leader Joseph Victor Esito sa publiko na patuloy na gagampanan ng Senado ang mga tungkulin nito sa kabila ng kasalukuyang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Binigyan din ni Senator Esito na magpapatuloy ang mahakbang para managot ang mga nasa likod ng mga anomalya sa mga flood control project at papanagutin ang dapat na managot. Ipinunto pa ng Senador na walang katotohanan na mga sinasabing ginagamit ang impeachment para matabunan ang issue ng flood control dahil hindi pa tapos ang investigasyon at sisiguraduhin ng senador na maipagpapatuloy ito. Aniya, walang dapat makalusot sa paglustay ng pera ng taong bayan at dapat mapanagot ang nasa likod ng paglustay ng kaban ng bayan. Sa ngayon, aniya, ay ongoing ang preparation ng ombudsman para sa pagsasapan ng criminal charges laban sa masangkot sa flood control project scandal kung saan 8 contractors ang susunod na makakasuhan. Naalala pa ni Senator Esito na sinabi ng ombudsman na magsasampa ito ng kaso laban sa hindi bababa sa 8 miyembro ng House of Representatives na umano'y sangkot sa mga kumpanyang nakakuha ng government contract dahil sa alleged conflict of interest sa mga flood control project. Noong Mayo 12, sinabi ng ombudsman na natanggap na ito ang partial report ng Senate Blue Ribbon Committee na nagre-rekomenda ng pagsasampa ng criminal charges laban sa ilang mambabatas, gayon din sa mga intermediary at mga empleyado ng DPWEDSA. Ako si Jojo Sika at nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
3: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Ang gustong malaman, iimbestigahan yan. Mm. Bakit nga ba hindi? Sapagkat yan ang isinisigaw kung kaya daming limpak-limpak na tao, libu-libong tao ang nagsasakripisyo para lamang sumigaw ng truth, accountability, and justice. Mm. Diba? Kaya itutuloy ninyo yan. Ang problema, matutukoy ba ang mastermind?
2: Yes.
3: Eh, halos itinuro na yan. Confirmation na lang eh, di ba?
2: Mm-hmm.
3: Halos itinuro na ni Martin Luther, Martin Romualdez.
2: Romualdez.
3: Ehekutibo. Ang dumagda, maging si dating finance secretary, Benjamin Jokno.
2: Mm-hmm.
3: Hindi mangyayari ang lahat ng yan kung hindi ito nilagdaan
2: yes.
3: ni Pangulong Bongbong Marcos Jr.
2: May veto power siya.
3: Oh, may veto power. Bakit nga ba si dating Pangulong Duterte ibinito yung
2: 95 billion?
3: 95 billion, ha? Inalis niya,
2: mm-hmm.
3: di ba? Bakit ito lumobo ng lumobo? Tatlong taon, yes. lumobo ng lumobo, di ba?
2: Mm-hmm.
3: So, yung pumirma sa gaan, ibig sabihin, inaproba yung mga panukalang proyekto at maging itong pangandaman na tila binigyan ng reward,
2: mm-hmm.
3: ginawa pang
2: CEO.
3: Executive, CEO
2: mm-hmm.
3: ng
2: Amana,
3: Amana
2: bank.
3: Mm-hmm. Bank ng mga Muslim.
2: Yes.
3: Oh, di ba? Eh, Muslim si Amana eh.
2: Mm-hmm.
3: Kay Amina.
2: Yes.
3: Di ba parang reward? Sa halip na imbestigahan, imbitahan para magpaliwanag, sapagkat kahit wala daw go signal ng Pangulo, pwede nalagdaan ni Amina pangandaman ang pag-release ng pera. Oh, yan ang mga dapat na imbestigahan.
2: Yes.
3: Puro kung sino-sino lang mga sangkot. Oh, ang dami ng sinabi, pero nakasuhan ba?
2: Mm-hmm.
3: Ang una niyong sinabi nakasuhan yung mga empleyado ng DPWH dyan sa Mindoro.
2: Mm-hmm.
3: Maliban doon, wala pa kami nalalaman. Puro kakasuhan. Si Martin Luther, laging kinakasuhan hanggang ngayon, no? Di ba?
2: Wala pa.
3: Wala pa. Mm-hmm. Pero inaano na raw, inaayos na raw.
2: Mm-hmm.
3: Sus Mariano, garapong walang asukal. Si Rommel Madrigal, ugnayan ng PMP at Quezon LGU, pinalakas para sa kapayapaan at kaligtasan. Rommel Madrigal, ibalita mo, tapos niya.
8: Pinalakas ang ugnayan at koordinasyon ng Philippine National Police o PNP at ng pamahalang lalawigan ng Quezon bilang bahagi ng mga hakbang para sa pagpapanatili ng kapayapaan, kaayusan at kaligtasan sa Calabarzon.
9: Isinagawa ang courtesy call sa provincial capital compound sa Lucena City. Layunin itong mapatatagpahang kooperasyon ng PNP PRO 4A at ng provincial government of Quezon, lalo na sa pagtugon sa mga usapin ng peace and order at public safety.
10: Ang inisyatibang ito ay kaugnay ng focus agenda ng PNP na nakatuon sa pagpapalakas ng community support sa pamamagitan ng mas matibay na pakikipag-ugnayan sa mga local government unit at iba pang stakeholders.
11: Nanguna sa courtesy call si PRO for Acting Regional Director Police Brigadier General Dominic Bakay na nakipagpulong kay Quezon Governor Angelina Doctora Helen Tan.
12: Target ng naturang pagtutulungan na higit pang mapalakas ang koordinasyon ng mga ahensya at lokal ng pamahalaan para sa isang mas ligtas at mapayapang Calabarzon. Ako, si Rommel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
3: Okay, thank you very much, Rommel Madrigal. Sabi ni Angel Loredaha, 4 days na lang, sona na sa Lunes, July 27, 2026. Sabi pa rin ni Angel Loredaha, thankful Thursday morning, kabandido, Tita Carmen Ignacio at Kuya James, bukas na sa Rennes Day, Malolos, Bulacan.
2: Sabi ni Sir Jesus Dennis Almohano, Tita, tama, little learning is dangerous at ignorance of the law excuses no one.
3: Angel Loredaha, Lord, malusaw na po sa bagyo. Kaya po, In Jesus name. Sino ba yun?
2: Amen. Papasok na bagi.
3: Sabi ni Erna Gray, good morning, Tita and James. Rick Orasyon, good morning, Tita Carmen and Sir James.
2: Sabi ni Ma'am Giselle Latar.
3: Sabi ni Erna Gray, master of kasinungalingan, si Matibag.
2: Sabi ni Ma'am Giselle Latar, good morning, Tita Carmen, Sir James.
3: Jaime Samoya Bernante, good morning, kabandido, puso ng sambayan ng Pinoy. Sabi ni Jaime Samoya Bernante, naka 40 trips ng ating PBBM Junior. Meron na bang investment na gumagana o puro plano na lang?
2: Sabi ni Mabini Kalingasan, good morning po sa inyong dalawa. God bless hanggang sa sibungag po ang Pangulo ng magulo pong bansa. Kahit dito sa Hong Kong, headline ng bansa natin na nakakahiya po kasi nakawan, sikat tayo.
3: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, ayuda sa buong Pilipinas, nagbibigay na anong ibig sabihin nito? PI na ba? Sabi ni Cindy Cruz. Carmen and James, congratulations sa defense lawyer, Attorney Binluan, natibag si MBI Director Matibag. Namutla, naiinitan, nabigla. 29 years na daw siya ng lawyer, pero hindi alam na hindi pwedeng maging witness. Asan na ba yun? Witness without personal knowledge sa case. Ito ay puro chismis. Sabi-sabi, 7-7, gossip lang. Isa pa, wala siyang subpoena or invitation galing sa Senate Court. Pati si Luistro, natibag rin, nabigo sa kanilang scripted impeachment case, waste of time and money. Itigil nyo na yan. Si Teddy Villa, nasa linya. Magandang morning.
2: Morning po ka, Teddy.
13: Good morning po, Tita Carmen and Kadens. Okay na po.
2: Okay na po kayo kay Teddy.
13: Alam mo, Tita, nagtataka ako sa panel ng lahat, sa lahat. Kung bakit hindi nila tinuluyan si Matibag na. Kasi sabi ni Matibag, yung sinabi ni Sarah, impeachable, pwede nang hulihin, ganyan, kasi pagbabala, ganyan-ganyan. Ang dapat na sinabi nila, di pwede mo rin hulihin ang sarili mo dahil pinagbantaan mo yung isang tao, napapatayin mo na walang ebidensya. Meron video. Dapat ikaw hulihin mo ang sarili mo. Kasi, okay, yung sinasabi mo, kay Sarah, ginagawa mo rin eh. Ang dami mo na pinagbantaan, pinagmumura mo, naman mo, bumuli ka pa na ka rin.
3: Okay, thank you very much. Ayan po. Ay, totoo naman yung sinabi ko.
2: Teddy Bilya.
3: Ni Teddy Bilya. Yan na rin na ipiniluanag natin eh. Mm. Diba? Okay, sabi ni Ray Urbano, good day po, ma'am sir. Sana po mga Pilipinong naniniwala para sa katotohanan sa ating bansa, anuman ang ating reliyon, suportahan ng Inc. sa kanilang rally para sa bayan. Totoo naman po, sapagkat hindi naman po pang reliyon ang pakay ng Iglesia ni Cristo, kung hindi pambansa para sa taong bayan, na tayo ay malaman natin yung katotohanan kung sino ang mga nasa likod nitong malawakan na korupsyon na nagnakaw sa salapi ng taong bayan. Yan po ang dapat natin pagtugunan ng pansin. Hindi po natin dapat bitawan sapagkat magiging president.
2: Yes.
3: Isang halimbawa hanggang sa susunod na henerasyon na pwede pala eh. Magnakaw ng bilyon-bilyon, nakakalusot. Yes. Magaling-kaling umakting. Mm-hmm. Ha? O, makakalusot. O eh, kung hindi po natin ito palalampasin, magiging babala sa sino man na magtatangka ng korupsyon at o pagnanakaw sa salapi ng taong bayan. Yes. Diba?
2: Yes.
3: So, papasukin muna natin pag-ulat ni Jojo Sikat. Tapos na mo sana. Okay, Jojo Sikat.
14: Nagpahayag ng pagkabahala ang National Press Club sa naging pahayag ni PNP Chief Melencio Nartates Jr. kaugnay ng insidenteng kinasasangkutan ng dalawang photojournalista. Ayon sa Pangulo ng MPC na si Mina Navarro bilang pinuno ng Philippine National Police, inaasahan ng publiko ang isang pahayag na nakabatay sa kompletong impormasyon at patas sa pagtingin sa magkabilang panig. Aniya, ang National Press Club ay hindi naghahangad ng konfrontasyon kundi ng dialogo, layunin ng pinakamatandang media organization sa bansa na magkaroon ng maayos na pag-uusap sa pagitan ng PNP at mga kagawad ng media upang maiwasan ang mga insidenteng nagdudulot ng hindi pagkakaunawaan. Iginiit ni Navarro na ang pahayag na maaring ituring na maagang paghusga ay hindi nakakatulong sa paghupa ng tensyon, bagkus ay maaring lalo pang magpalala nito. ang 2 photojournalist na sangkot sa insidente ay mga veteranong mamamahayag na ginagampanan lamang ang kanilang tungkulin, pagdokumento at paghatid ng impormasyon sa publiko. Nangangamba rin ang MPC sa pahayag ng Artates na magsilbing batayan ng mga operatiba na magsagawa ng mga pag-aresto sa mga mamamahayag. Kinikilala ng MPC ang mandato ng PNP sa pagpapatupad ng batas, gayunman inaasahan din ng Hanay ang parehong paggalang sa kalayaan ng pamamahayag at sa mahalagang papel ng media sa isang demokratikong lipunan. Naniniwala ang National Press Club na ang pag-uusap, paggalang sa due process at patas na pagtingin sa lahat ng panig ang pinakamabisang paraan upang mapanatili ang tiwala ng publiko sa parehong institusyon. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
3: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Sana nga, sana, Jojo Sikat, nagampanan ng ating mga kapatid sa larangan ng pamamahayag yung kanilang tungkulin na magbalita ng buong katotohanan at hindi pagtatakip, iwas, ha?
2: Pagtutwist sa pag-spin.
3: Sa mga balita na dapat ay malaman ng taong bayan. Sabi ni Robert Claro, tapos matipag ngayon,

0: Mayet Villanueva, good morning, Tita Carmen, Sir James. Grabe po pala magsalita si Matibag. Sobra, yabang magpinsan sila ni ano. Yung isa, di, sige. Sabi ni Haji Banghirista, morning po, Tita Carmen, Sir James. God bless po sa program niyo po.
1: Sabi ni Sir James Denzel Moana, shoutout ko lang yung kaibigan ko sa planning and design section ng DPWH. Thanks.
0: Sabi ni Sunny Ray, maraming ginagang pantakip sa katiwala ng gobyerno. Kailangan matapos ang investigasyon sa fraud control scandal issue. Hindi matatakpan ito ng mga ayuda. Hmm. Tama.
1: Sabi ni Mawini Kalingasan, Ma'am Gisela Latar, correct ka po.
0: Sabi ni Merle Gicomo, lahat ng witness nila, mga sinungaling, lalo na itong si Matibag. Sabi ni Sally Sueño, good morning po, ma'am and sir.
1: Sabi ni Ma'am Gundina Bungokan, Ma'am Carmen, Sir James, good morning. Congrats, Senador Robin Padilla. Ang galing mo kahapon. Kilatulpo, Lacson Soto, mga kupal kayo.
0: Sabi ni Robert Claros, may yan, di man ikaw nagsasabi. Binabasa lang natin. Robert Claros, nasa posisyon na ba si Matibag ng pagbantaan niya si Mel Sabio?
1: Sabi ni Sir Bayani Ricarte, good morning, Tita Carmen at Brother James.
0: Sabi ni Sally Sueño, nung unang pinakulong ang Pastor Kibuloy, pinatapon ng PRRD sa Daheg, impeachment, Marculeta, halos lahat ng naglalantad sa nakawan, anong klaseng tao na mumuno sa bansa?
1: Sabi ni Sir Disney Salmona, Tita, wala bang clear policy sa mga road rage, sa mga riding in tandem, mga killings involved na riding in tandem?
0: Sabi ni Robert Claros, may katotohanan ba na pinalita na si Trillanes, si John Vic Remulla sa DILG? Naku, yan po ang pinaka-palso na gagawin ng ating kasalukuyang administrasyon na muling isingkaw, lalo na sa DILG, itong si Trillanes.
1: Sabi ni Sir Honorato Gadi, good morning po, Tita Carmen, Kuya James. Nakakasawa na rin manood ng impeachment case. Iisa lang ang mga sagot nila. Si Matibag, alatang-alatang scripted, mga sinasabi niya.
0: Sabi ni Sari Sueño, lugmok na ng bansa. Matitinong politiko, kinulong, kinakasuhan, sinisiram. Kahit ano na lang ginagawa nila para maghari, grabe na.
1: Sabi ni Sir Jiang Plep, ikulong muna natin lahat ng tulisan sa gobyerno at kasunod ay pag-unlad ng Pilipinas.
0: Sabi ni Robert Claros, puros pa-press release na sa pamimigay ng tulong, nalalapit na kasi ang State of the Nation address. Sabi ni Robert Claros, wala akong nakikita o nalalaman na pwedeng pagbasihan para gawing MBI director si Matibag. Kaya malaking katanungan kung bakit siya ginawang director. At yung kanyang mansion sa Amerika, ha? Nalalantad na dahil ipinopost sa social media.
1: Sabi ni Sir Honorato Gadi, kung di lang nila pinakulong si Marculeta, hindi natatagal yan pag-iimbestiga sa mga MBI agent niyan. Kapag nagtanong si Marculeta, sigurado mawawala ka sa sarili mo.
0: Sabi ni Sari Sueño, di mabubuting tao ang namumuno sa Pinas. Kawawang Pilipino, mismo ang nakapwesto sa government ang nagpapahirap sa halip na mag-ayos. Sabi ni Robert Claros, hindi pa baramdam ng majority black na palubog na ang bangka dahil sa 27 trust rating, kaya isunod nyo na ang life best ninyo.
1: Sabi ni Sir Jeans Denzel Mujano, Tita, dahil sa impeachment na wala sa mga hearing yung flood control scandal, papaano magkaka-closure yan at mapapanagot lahat ng involved sa massive corruption na yan?
0: Sabi ni Merle Cuomo, sa ang banda, yan 20 pesos na bigas. Wala sa probinsya namin yung balita ni Ms. Tonayu.
1: Sabi ni Sir Orto Hedge, 100% po, yung Pax Silica, F-10 admin yan, Pentagon, 140 states ng Amerika, sinusubok yan sa malawak na protesta, salit yan sa global peace and humanity, environment, economy, sovereignty, and democracy.
0: Ang mahalaga naman, kumita sila eh, kumita sila. Magkaroon ng trabado, di umano ang mga Pilipino. Eh, sabi ni Chonayu, isang million daw eh. Ang makikinabang dahil magkakaroon ng trabaho. Hari nawa na hindi naman ito maging mitsa ng anumang kalamidad sa bansa. O sige.
1: Sabi ni Sir Jan Plep, dapat buong family ni Erap ay wala sa politics. Huwag nang iboto dahil sa kanilang ama.
0: Sabi ni Sally Sueño, saan kumukuha ng kapal ang mga namumuno ngayon? Kung umasta, parang di na mga tao, walang pakialam sa kapwa Pilipino.
1: Sabi ni Sir Jeans Denzel Mujano, wala ng fact-finding committee o watchdog o intel sa massive blood control corruption. Ha?
0: Okay. Padala ho kayo ng inyong mga mensahe para mabasa namin dahil kahapon, halos marami pa, hindi namin nabasa. O, sige.
1: Sabi ni Manong Kulas, pabati kay Ate Lil.

0: Generoso.
1: Lily Generoso. Yeah. Okay.
0: Mula naman kay Sir Jean Snes Hermuano, tita, Martin Luther King, Black American na lumaban sa white slavery, pero yes, na-assassinate noon.
1: Yeah, oo. Ganyan talaga, pagka mabuti ka, kundi ka ipapakulong, ipapa-assassinate ka.
0: Mm. Sabi ni Sir John Plep, journalists must not accept bribes. Report the truth to the people.
1: Eh ako, yun lang naman ang masasabi namin ni Don Pepot eh. Wala po kaming tinatanggapan. Yes. Meron akong isa, pero noon yun. Pero ngayon, wala na eh.
0: Sabi ni Ma'am Luz Biminda o Santa Maria, good day, M.
1: Pero masasabi na yun ay tulong. Mm. Dahil wala namang kapalit eh.
0: Yes. Long string attached. Sabi naman po ni... Teka. Basa na ito.
1: Ako wala na eh. Sige. Basa na. Yung isa hindi ko nadali eh.
0: Sabi ni Ma'am Sally Sueño, good morning po Ma'am Carmen, Sir James. Sabi ni Ma'am Leti Prias, good day, Tita and Sir. Masasabi ko lang, sa tatlong witness ng prosecution, ay magtatago na sila. Alam lang nila yon. Sablay sila. Bayad na sila eh. Mag-isip-isip na tayo. Mag-isip-isip naman sila. Good luck na lang sa kanila. Salamat sa inyong God bless your program always.
1: Itong si Matibag, buong akala niya na walang katapusan yung kanyang kapangyarihan. Ha? Mm. Puro hangin eh. Ha? Na porque nasa posisyon, magagawa niya ang lahat. Mm. Yun nga pinagtataka natin eh. Di ba may hangganan ang kapangyarihan ng bawat tanggapan ng ating gobyerno? Pero itong si Matibag, lahat pinakikialaman, parang asong ulul, di ba? Na sige lang nang sige sila. Eh yung pagpasok lang nila sa Senado eh, di ba? Yun ay labag dahil ang may jurisdiction dyan sa ganyang mga issue, PNP. Pero bakit sila Matibag tapos magsisinungaling? Hindi raw sila. O kaya sila si yun din ang dahilan kung bakit yung USAA, yung HEPE, di ba?
0: Sa Plaza.
1: Si Plaza, tuluyan na nasibak.
0: Mula kayo, Tresita ko sa Kiling. Ikulong na nila ang lahat ng Duterte. Pati mga apo, yan ata ang gusto nila eh. Burayan na ang lahat ng mga Duterte. Kasi may nabasa din ako kanina na isusunod daw nila si BP Sara dalhin sa ACC. Pero ang problema nila, baka mawala na yung ACC.
1: Eh, mawawala naman talaga na dahil hindi ito titigilan. Nagsalita na yung Secretary of State, Marco Rubio, di ba? Mm. Na talagang gigibain nila, i-dismantle ang ICC, di ba? Yes. Dahil threat po yan, banta sa mga leader, global leader, na maaaring mas makapangyarihan pa sila dahil pwede silang magpakulong. Mm. Katulad ng ginawa nila, kaya PRRD, ang kay PRRD naman po, o dating Pangulo, eh dahil sa pakikipagkaisa na sinasabing di umano nahihiya sila sa Interpol, bakit ka mahihiya? Mahiya ka para ipapahamak mo ang iyong kapwa Pilipino na dapat ay proteksyonan mo. Yes. At maliwanag naman ang sinasabi ng ating batas, kailangan sa ating sariling korte.
0: Yes.
1: At maging ang Rome Statute, kailangan idaan muna sa local court.
0: Yes.
1: Di ba? O, bakit hindi ninyo ginawa? Di ba yun na isang pagsuko at pagpapakita ng kahinaan ng ating bansa at kahinaan ng liderato sa ating bansa?
0: Yes. Sabi ni Ma'am Sally Sueño, si Chua ang sinayang na perso kapag gawa ng building sa Maynila. Walang pananagutan. Isa pa lang yan. Sa nangungunang mag-iimpis pa kay BP, grabe naman. Palulusutin pa sa bansa.
1: Eh, makapal eh. Ang bulsa, di ba? Eh, ang kapal, di ba? Nakakapagpakita pa. Kahit si Abante, di ba?
0: Kino-question nga yung pagbabiyahe ni BP Sara eh. Sariling gastos naman ni BP yung biyahe niya. Mula naman kay Ma'am Certeo Villa, Tita Carmen, yung mga tulpo masyadong mayabang, maingay. Sana wala na yan dyan.
1: Eh, bakit binoto ninyo? Ako talaga, hindi ko yung binoto dahil, kumbaga, basang-basa ko, kumbaga sa libro, basa ko ang kalibre, nakasabayan ko po yan eh, sa Radyo Pilipinas eh. O, pagkatapos ng programa namin, siya naman, di ba? Yan. Eh, sobre. At saka ngayon, kung pumasok daw yan sa, ano,
0: Kongreso.
1: Hindi, sa Senado. Naka-helicopter. O, binili mo na agad ng helicopter. Yung tinanggap mo na tila, hindi lang anim, kundi walo. walong maleta. Sus Mariano, garapong walang asukal, kaya naman pala sumobra hangin eh.
0: Sabi niyo, sali sa inyo, simot na ang pera ng bansa. Ilang pag-aari ng bansa ang naibenta. Walang project at puro guni-guni. Kung manalo man si BP Sara, siguradong mahirapan siya. Lalo ng mga Pilipino naghihirap, mas doble pa.
1: Yes, oo. Yun nga inaalala natin eh.
0: Baon sa utang ng bansa eh.
1: Baon mula, sa utang, ubos na yung mga properties. Yes, wala na halos wala eh. Na. Ang pinakamaganda, yung isang
0: binita, yung isang bilyon, eh.
1: Yung atrium, di ba? Isang bilyon. Saan dadalhin yung pera? Ano na naman ang gagawin yung dahilan? Ano naman proyekto yung sasabihin ninyo?
0: Yung FTA 8 Mile Long, binibenta na rin nila ngayon.
1: Ako, Ms. Marios
0: FTA. Mula kay Ma'am Shirley Uyang. Sana si Chona, mayroon naman magbalita kasi si Chona yun ang balita. Puro BBM na, puro pangako lang.
1: Hindi, ano yan?
0: Bit po niya yan eh.
1: Yun ang kanyang bit.
0: Doon po nakabit si Ma'am Chona.
1: Magagalit. Oo. Talagang yun. Sabi ni... And a great master ng kasinungalingan. Eh, talagang huyan ang kanilang expertise eh. Hindi ka ilalagay dyan kung malinis ka. Nakita nyo, may bahay agad sa Amerika. Oh, 1 billion yata yung flood control ng kanyang asawa. Ghost flood control, mga kaibigan. Di umano, ha?
0: Sabi ni Ma'am Luz Biminda o Santa Maria, ako kahit kailan di ko gusto yung mga tulpo.
1: Ganon? Bakit na nandiyan? Naku, Erwin ah, Garcia, Comedic Chairman.
0: Ipabitag nyo.
1: Hindi naman daw ipapasusumbong.
0: Hindi lahat ang tulpo, sabi
1: niya. Hindi lang
0: niya.
1: Susumbong kay tulpo. Ipapabitag. Eh, nabitag na nga yung iba eh. Di ba? Si Matibag. Nabitag ni ano eh, ni Attorney Mark Benluan eh. Oh, nalaman ngayon yung ano, yung grave threat niya. Siya ang may grave threat at hindi ang Vice President Sara Duterte. Dahil yung pong dahilan ng grave threat ay nakapaloob doon sa threat niya, doon kay Mel Savio na harapan. Alam natin kung sino ang nagbanta at kung sino ang pinagbantaan. Diba?
0: Yes.
1: Sige.
0: Wala kay Ma'am Shirley Uyang. Joke po yun ha. Chona me at chona you. Wala naman kay Ma'am Ena Gray. Mga kambadido, live po ang Mystical Buffet. Mamaya at 10 a.m. Opo, mamaya. Teka.
1: Sige.
0: Sige po. Teka lang po.
1: Wala na nga.
0: Ito pala si Sir Teo Bea Bilya. Tita Carmen, naputol yung ako kanina eh. May suggestion sana ako na sana habang nag-hearing ay sana ipagbawal ang cellphone. Kasi yung mga naguutos sa mga senator judge ay kapuna-puna ang kanilang mga pahayag. God bless po.
1: Hindi, nakikita natin lagi ng ka-cellphone. Si, noon, si Adjong, si Barber. Meron pa, sino pa yun? Naka-spot sa kanila yung ano eh, camera.
0: Ganyan yung mga instruction eh, dumakating.
1: Sige.
0: Sabi naman ni Sir Romeo Sunga, mga gabinete ni Duterte, halos wala kang itapon eh. Tulad ni Tugad eh. Pero ang kay Bangag, puro panapon, tulad ni Malibag. Sabi ni Mang Salisway niyo, napakaisa ng mga wala nang hiya, mga magnanakaw, salot, bending dalo, nagpo-promote ng mga walang hiya na ito na wala ka na. Wala ka naman talagang alam, bebe. Kuya-kuya kayo ka na lang.
1: Alam,
0: pati ang insan
1: alam
0: mo.
1: Niyo po, nangyayari ang lahat ng yan. Dahil nga, wala tayong ginagawa o wala tayong magawa sapagkat nasa kanila ang kapangyarihan. Ang kasalanan natin, kung mayroon man, ay ibinoto natin sila. Tayo ang nagbigay sa kanila ng kapangyarihan at yung kapangyarihan na ibinigay natin sa kanila ay siya nilang ginagamit laban sa atin na mamamayang Pilipino. Kaya, yan po ang dahilan na kung bakit tayo nananatili dito sa mikropono. Sapagkat kung gagamitin po natin bilang nagkakaisang mamamayang Pilipino ang ating kapangyarihan, walang dahilan para hindi nating maialis sila sa kanilang mga posisyon na ginagamit nila at sinasabi nila na kanilang kapangyarihan. Diba?
0: Okay. So 2020,
1: hindi po tayo pwedeng puro salita, pero hindi ko naman sinasabi sa inyo na magharakiri tayo. Dapat sila ang naghaharakiri. Sapagkat sa Japan, kapag nabanggit lang yung kanilang pangalan, nasangkot lang ang pangalan sa iskandalo o sa anumang anomalya o katiwalian.
0: Iyang-iya sila.
1: Eh, nagaharakiri sila sa hiya. Eh, itong mga ito, ang kakapal na mukha, biruin mo, nakakaharap pa sa taong bayan, nakangiti, nakatawa. Mm. Ha? At nagagawa pang magsinungaling ng harap-harapan.
0: Yes.
1: O, eh, tayo ngayon, ang gusto nila na magharakiri na tayong mga mamamayan.
0: Mula kay Sir William Velasco, Mateo 15:4, sapagkat sinabi ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ina, at ang magsalita ng masama laban sa ama o ina ay mamamatay ng walang pagsala. Mula naman sa Kawikaan 30:17,
1: Diyos ko naman, kung ang ama mo naman ay katulad ng ginagawa nila na nagnanakaw, di ba? Ninanakaw sa alapin ng taong bayan na nakikita naman ng mga anak na naghihirap ang maraming mga kabataan, ha? Yung mga bata, nakikita mo, imbis na mag-aral, nakapalad, nangihingin ng limos, at kung ano-ano ginagawa sa gitna ng lansangan. Ba't nangyayari yun?
0: Yes. Mula naman sa Kawikaan 30:17, ang matang tumutuya sa ama at tumahamak sa pagsunod sa ina, tuksong palabas ng mga uwak at salambak at kanin ng mga magsumpa ng mga batang agila.
1: Oo. Alam mo itong si Matibag, sobrang epal eh. No? Sobra. Mas epal pa yata ito kay... Naku, sasabihin ko ba? Wag na. Alam na ng taong bayan kung si yung epal na yan eh. Na alam naman natin na hindi malinis. Na alam din naman natin na nagtatago, di ba, sa kasalanan niya.
0: Nagtuturo lang.
1: Alam mo, itong isa rin ito sa dapat makulong na eh. Kung bakit ginawa pang senador at naging ano pa ng BRC, di ba, naging chairman pa eh. Na puro pagtatakit naman ang ginawa, puro pag-iwas doon sa kanilang mga amo. Di ba, Sus Mariano Garapong walang asukal.
0: Wala pa rin kay Sir Bilboy Velasco, Kawikaan 20:20, ang magsumpa sa kanyang ama o sa kanyang ina, ang kanyang ilawan ay mamamatay sa gitna ng kadiliman.
1: Ibig mo ba sabihin, di mo maisusumpa kung ang tatay mo? maisusumpa, ba't pa kaya ako ipinanganak? Di ba? Kung ganito lang naman ang tatay ko, kung ganito lang naman ang nanay ko, na nakikita na naghihirap ang kanyang mga kababayan, ha? Lumalangoy sa hirap, namamatay sa baha, namamatay sa gutom. Kami hayahayang buhay. Paano naman hindi ko maisusumpa at sasabihin, bakit pa kaya ako ipinanganak?
0: Mula pa kay Sir William Velasco, Deuteronomy 27:16, sumpahin ang humahamak sa kanyang ama o sa kanyang ina at ang buong bayan ay magsasabing siya nawa. Sabi naman ni Sir Ray J. Legaspi, kung makasabi kayo kay Erwin na bending dalo, tapos si Marcoleta ang nakagawa ng bending dalo eh, kinakampihan pa ninyo.
1: Ano ba ginawang bending dalo? Paliwanag mo. Siya nagsabi ng sometimes we have to bend dalo. Bakit yung halimbawa, katulad ng ginawa niya sa US, di ba? Na nag-file siya at gumamit siya ng mga fake document, di ba? Hindi ba yung bending the law? Nung mabuking, tinakasan niya, punta siya sa Pilipinas. Bakit hindi yan isinusurrender sa Amerika? Di ba?
0: Yes.
1: Sige.
0: Sabi Sir Teo Villa, Tita Carmen, alam niyo ba, daig pa yung mga maingay sa Senado ng isang Senador Robin na sinasabi nilang walang alam, pero mataas ang rating niya.
1: Nakikita naman natin si Robin, biirang magsalita. Meron diyang isang senador, laging safety. Ang kanilang hindi na nagsasalita. buti si Robin nagsasalita na ngayon. Dati hindi rin nagsasalita yan. Ngayon nung magsalita naman, ang dami naman ninyong reklamo. Pero si Robin, ang mga sinasabi niya, may punto, may laman. Kumpara dun sa mga nagsasabing akala mo'y matatalino, ala naman ang mga tanong. Kaya nga sabi ni Rimulye, isang beses lang daw siya nanood ng impeachment. Diba? Dahil may isang senador daw na walang kabuhay-buhay. Ang tanong! Yeah.
0: Mula sa ating kasama kay G.I. San, Mystical Bupay at AAM this morning. Kasunod po natin.
1: Sige.
0: Wala na tayong oras. Kaya salamat sa Diyos, salamat sa lahat. Salamat sa takal, mga puning ko, James Godjo. Lagi mong sabi, lagi mong piling ko yung mabuti. Tama, God bless us all.
1: Okay, chill lang po tayo. Relax, mga senior citizen, ha? Huwag tayong masyadong manggalaiti sa galit, ha? Sa halip, ipagdasal natin sila na sana po ay kunin na sila ni Lord, ha? Para naman sa ganon ay matahimik na magkaroon na ng kapayapaan sa ating bansa. So with that, ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagsasabi, mabuhay ang sambayan ng Pilipino and may God bless us all. Marami pong salamat. Bye-bye!
2: You have been listening to Pulso ng Sambayanan with Carmen Ignacio on DZRJ 810 AM. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
3: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
4: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: The BBC in London goes direct to DZRJ 8:10 AM with a live news update.
6: BBC News with Neil Nunes. The United States has signed a landmark nuclear cooperation pact with Saudi Arabia. The Trump administration says the deal will benefit American industry, workers, and supply chains while helping to meet Saudi energy needs. Critics say it could enable the kingdom to develop a nuclear weapon. The Iranian-backed Houthi movement in Yemen says it's attacked two Saudi oil tankers in the Red Sea. It follows Monday's announcement of a maritime embargo against Saudi Arabia. Meanwhile, Iran's Revolutionary Guard have threatened to cut off the electricity of America's Gulf allies if the U.S. attacks Iranian infrastructure. President Trump has threatened to destroy a bridge or power plant every time Iran fired on vessels in the Strait of Hormuz. The ousted Venezuelan President Nicolas Maduro is to stand trial for drug trafficking in New York next June. He denies various charges, including narco-terrorism. 10 suspects have pleaded not guilty to charges in Nigeria's largest ever methamphetamine drug bust. 3 are Mexican nationals, underscoring concerns that Mexican cartels are operating in West Africa. A fast-moving wildfire west of Spain's capital Madrid has forced several communities to be evacuated. The remains of a further 22 infants have been found in the site of a famous, infamous mother and baby home in Ireland's County Galway, bringing the total recovered to 99. Almost 800 babies and young children died at the institution between 1925 and 1961. And Canada has scrapped plans to hold a joint inauguration ceremony with the U.S. for a new cross-border bridge following President Trump's announcement of new tariffs. It'll hold its own ceremony this Friday instead. BBC World News.
7: You're listening to the news from the BBC.
8: Radio Bandido, 8:10 a.m.
9: Radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
10: You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on channel 224 Sky Cable and TV Plus boxes. Simulcast on DZRJ 810 AM. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810AM or on YouTube, channel DZRJ 810 AM Radio Bandido.